0: inyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: One Radio, tindugo na!
4: Tindugo na!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po atin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
13: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, Yaon Sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
14: Tindugo na!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Pataba!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Pataba!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Pataba!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
3: Pataba!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Pataba!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Pataba!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higo rin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na pit o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
3: Batata!

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Eh, po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako digi sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Tindugo na!

0: something that the younger people would want to continuously see or emulate.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung mga eksena na hindi nakakapagdulot ng sasabi natin inspirasyon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nakakapagdulot ng parang magandang hangarin na sila eh. Gusto rin na mababatas nila eh. Parata, ako. It's not just instability that people are seeing, but also commotion, if mm-hmm. not chaos. So, hindi siguro ganito yung klase ng mga scenario o pangitain na ating nais na parang panoorin, subaybayan, at tularan.
1: Mm-hmm.
0: At kung meron man sa ating mga kabataan na naghahangad na pumalaot sa ganitong klaseng parang profesyon ng paglilingkod, eh kung ganito ang nakikita nilang trabaho at ginagawa ng ating mga pinuno, eh not to turn off.
1: Mm-mm.
0: And they say, hindi na talaga siya parang dignified. We don't see much decency in the public service at the moment, so why would younger people want to go into this unless selfish interest ang talaga parang motivation.
1: Well, isa pang ang nakakalungkot, ano, Attorney Winnie, ay nakakadulot ng kalituhan talaga, no, sa ating mga kabataan at sa atin din. Well, sa amin na hindi naman mga abogado, 'di ba? Ano pa ang totoo? So, well, tanungin ko na nga kayo, ang ating Senate President ay yun nga, ano, he took under yon his custody yung Senado Senator Bato de la Rosa, siyang legal basis for giving sanctuary to Senator de la Rosa.
0: That has to be in a way deliberated on, to meron talaga, it's certainly questionable the fact bumabat because of nagtatanong may mga tanong, but I also would not want to criticize that kind of call dahil ang kasalukuyang Senate President kaklasiko at mukhang tinuturing niya akong kaibigan.
1: Talaga?
0: So, okay. Kailangan ko rin mag-ingat sa pagbibigay ng mga komento at mga salita. Pero hindi naman siya dahil ang papel ng Senate President hindi naman mag-ingat o mangalaga ng mga tao na tinuturing kung may warrant of arrest. It's the Senate itself as a body, as an institution, that is trying to protect one of its own. Parang ang Senado, gusto nila na parang ingatan ng isa sa kanilang miyembro o kasabi. Kaya nagbibigaw sila ng ganitong klase mga statement. At alam naman natin na yung protective custody, in a way, technical terminology na wala naman talaga ito sa Constitution. Para sabihin na parang bibigyan pabor, protection, at pagtakas ang isa sa mga kasapi o miyembro ng Senado. They're protecting one of their own. That's what the Senate President is saying. Pero syempre, hindi naman ito fraternity. Hindi naman ito mga gangster. Hindi naman ito barkadahan. Diba?
1: Okay.
0: Ang pinag-uusapan natin dito, ano yung parang kapakanan ng sambayanan. So, ito yung mga competing interests na nakikita natin.
1: Oo. So, bakit nga ba may conflicting reports about this? Kasi syempre, doon sa ng National Bureau of Investigation, tinuturing na nga nila na persons of interest. Well, yung ating yun nga, Senate President, si Senator Robin Padilla at si Senator Mauska, no? So, bakit pa nang kaya nakakalito kasi ang sinasabi on the part ng Senate or ng Senate President at iba rin ang sinasabi ng NBI about it.
0: Understandably, talaga nakakalito. We have to understand that politics has that agenda. Talaga nililito at ginugulo para hindi ano yung klaro at totoo. When we talk about politics, part siya ng mga maniobra, ng mga politiko.
1: So,
0: talagang yung simple at malinaw, palalabuin. At sinasadya na paguluhin para hindi maintindihan ko ano ang kanilang mga agenda, kung ano ang kanilang endgame. So, nagkakaroon ng kaguluhan sa pamagitan ng putukan, ingay, at commotion.
1: Yes.
0: Dahil sabi nga nila, pagka mayroong ganitong klaseng mga pangyayari, it serves

0: a very good smokescreen to conceal what the real agenda is. Mm-hmm. So talagang mahirap basahin ang galaw ng mga politiko. At kailangan talaga maintindihan natin na itong mga pangyayaring ito ay hindi ordinaryo dahil mayroong mga nasa likod ng eksenang ito.
1: Mm-hmm. Oo nga. And siguro para at least magkaroon lang naman ng ano ng clarity no doon sa legal side niya, meron nga bang legal na basis ano itong mga kaalyado ni Senator De La Rosa?
0: Legal basis na i-evade yung parang warrant si CC.
1: At saka pagkakanlong sa kanya sa Senado. Yun ang talagang yun ang dinedefend nila. Meron daw silang basehan.
0: Talagang sa dinami-dami ng mga nagsasalita, lahat sila pa pwedeng mag-invoke o magsabi na meron silang basehan. Pero sa akin naman kasi, hindi lang mga mamamayang Pilipino, hindi lang naman legal basis. Eh. Tinitingnan natin yung moral basis ng ating mga pasyan, ng mga akbang, ating mga... Kasi pagka ikaw ay malikot ang guni-guni mo, talaga marami ka pa pwedeng masabi na argumento at pagtatanggol. Pero siya sa atin natin ang ating puso at konsensya. Ano ba talaga ang tama? Malinaw naman yan eh. Kung talagang walang nangyaring EJK, kung di sila nagpapatay ng mga pusher at mga drug addict, edi talagang pa pwede yun ang sabihin, hindi sila karapat... karapat dapat na ipakulong at i-prosecute. Pero kung talaga namin tayo mga kababayang Pilipino ng mga inosente at talagang masasabi natin hindi nabigyan ng due process dahil pinatay na lang laban-laban at hindi man lang sinampahan ng kaso, di talaga malinaw na kahit may legal basis ka pa para pahabain o iwasan, eh talagang ang criminal dapat managot. Yan dapat nasagutin ng bawat mamamayang Pilipino. Not just the legal basis, but the moral issues behind what's happening.
1: Ganda. And of course, nag-react na nga, ano, sabi nyo nga, iba-iba yung mga reaction about act na rin, ano, yung mga legal luminaries about this. Si former Senate President Franklin Drilon, sabi niya, it is a shame, ano, sa isang interview sa kanya, and yung incidents involving the Senate, particularly yung exchange ng gunfire noong Wednesday, sabi niya, put the country to shame. And they are an indication of a failure in leadership. And this is according to the former Senate President. So, ito nga ba ay maaring ma-attribute to a failure of leadership yung without putting you on the spot. Oo. Go ahead.
0: I would concede that the former Senate President, I mean, sasalita kasi dating senador, dating Senate President, at dati ring Secretary of Justice, he has a point. Wala ka naman kasi ang dapat na narikita sa sinayaman ng pagtatalo o yung discourse. That's what lawmaking is about, really be focusing on their job of really enacting laws and discussing legislation that will really benefit the nation. Hindi yung sigawan at putok ng mga baril, bulan, takbuhan, diba? That kind of commotion. There should be no room in the, or in parliament for that kinds of ganyan klase mga ihay, bugong, at mga komosyon. Dapat na gaganap na makapunta naman tayo sa Senado, hindi naman siya ganun kalaking lugar para hindi mo mamanage na maayos.
1: Okay.
0: But such a small space, eh, nalulusutan, natatakasan, and there's sinasabi nga sa mga hukuman at sa mga hearing, order in the court, order in the court. Eh, pero dito, we are not seeing a sense of in the Senate. So, syempre, whenever things like this happen, it's always a reflection on the leaders supposed to be running a tight ship. Dapat tayo organized, systematic, maayos. Kung ang bakuran mo ay punong-puno ng mga kalat at basura, at ang naririnig mo sa umaga ay sigawan at putuhan, ay hindi ka aya-aya talaga minamanage ang sitwasyon lalo yung sa Senado.
1: Okay. And, pati for works na nga, inclusive ang itanong Mr. Batoy, siya daw ay tinawag ng fugitive. Wanted, internet,

0: International Court for Crimes Against Humanity. Siyempre, tanggapin ito no, ng well, na ilang mga kababayan natin na ang leanings nila ay to support Senator Bato. Kaya lang, yung katotohanan ayon sa Korte Suprema, hindi po ba ay meron po ba tayong legal na obligasyon to honor yung arrest warrant na yon from the ICC?
1: Certainly. Dahil part tayo ng United Nations at tayo ay lumagda sa mga ganung treaty. Hmm. Sa loob tayong pumasok sa ganung klaseng mga kasunduan.
0: Mm-hmm.
1: Yun nga, nung panahon ng Pangulong Duterte, eh dun lamang parang bigla tayong bumibitiw. Pero hindi mm-hmm. na nahulugan na wala tayong naging consent, na wala tayong naging pagpayag at hindi tayo sumang-ayon sa ganung klaseng mga prinsipyo ng Family of Nations o ng United mm-hmm. Nations. So talaga masasabi ko na itong issue na ito ay hindi lamang local, talaga international.
0: No, oh, international na siya,
1: even
0: no?
1: The attention of international, yes, it's international.
0: Mm.
1: Dahil even the attention of foreign press,
0: oh, oh.
1: Ang media,
0: yes,
1: sa iba't ibang bansa, ay tinitignan kung ano nga dating para mga hakbang at tugon.
0: Mm-hmm.
1: At kung ganito na ang buong mundo ay nakatuon sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw naman natin na ang nakikita nila na ang Senado eh parang nagiging sabungan. Diba? Mm-hmm. Sa ganitong klase ng mga
0: yun pag-anapan. Yun sabungan. Ano, sapula, saputi.
1: Oo.
0: Uh-oh.
1: Yun na, parang magkakaroon ng
0: sapula, sa berde pala.
1: Sigawa na mayroon.
0: Isa pa
1: yes,
0: yun.
1: Parang may mga kapula na lang, may magpustahan.
0: Oh, muli lang may magpustahan, ano, Attorney Winnie. So, ngayon na ito namang yung ano yung role ng of the Solicitor General, no? Well, sa akin naman from an ordinary citizen, parang ano ba to? Seems like it's adding noise doon sa mga nangyayari ngayon. Pero kung maintindihan natin at maunawaan ang role ng Solicitor General, ano, si Darlene Bernard Barre, ayan. Sorry.
1: Yeah. Grabe, oh,
0: si Sol Jen. Ano yung role niya and why did she release ano itong a statement na to at nag-appeal sa Supreme Court ano about itong pag-file ng urgent manifestation ano ni Senator De La Rosa.
1: Ang role ng Solicitor General ay siya yung tumatay yung abogado ng Republic of the Philippines.
0: Okay.
1: Hindi siya politiko. Itong kanyang final sa Supreme Court ay bilang tugon sa kautusan ng Korte Suprema
0: mm-hmm.
1: siya ay mag-submit ng comment.
0: Mm-hmm.
1: So hindi ito parang press statement o a media statement, a press release na kusang loob lang na isinubmit mm-hmm. para mabasa ng madla. Hindi.
0: Okay.
1: Itong sinubmit na comment o pleading ng Office of the Solicitor General ay bilang pagsunod sa kautusan ng Supreme Court na magbigay ng kanyang posisyon o comment mm-hmm. ng mga halagang bagay of a national interest.
0: Mm-hmm.
1: And as we said, it's no longer national but it's really international already dahil involved na rin dito ang warrant of arrest na galing sa ICC
0: mm-hmm.
1: o International Criminal Court.
0: And ano po yung laman ano ng itong comment ni ng ating Sol Jen?
1: I have to admit, hindi ko pa nababasa ng buong-buo na sinubmit ng Office General.
0: Mm-mm.
1: Just like many of us, I was only able to read excerpts, yung mga piling-pili ng mga kataga at umuusap dito sa isinubmit sa Supreme Court. At masasabi ko, talagang sinusuportahan ang gobyerno sa pagnanais nito na isakdal at i-prosecute at kailangan managot kung talagang totoong may kasalanan yung mga sinasabi nga na akusado of crimes against humanity. Sinasabi rin dito na talagang bilang mga mamamayan ng Pilipinas, lahat tayo naghahangad kung ano yung tama at totoo at hindi natin kinokondone.

0: Ano po yung tig? Ano man yung mga nagawang mga mali? Dahil ito, eh talaga namang universal standard. Pagka mali, bakit mo ipaglalaban? Pagka mali, bakit mo poproteksyonan? Kung talagang ikaw ay tao na maayos ang iyong pagkatao at character, eh talagang ang mali, itatama mo, hindi ko konsinte. So that's what the government is saying here. Kung talagang merong ganito, oh, we will have to let the process take its course, okay, para malaman kung talaga ba yung tao ay inosente o guilty at haharapin ang ebidensya pati ang depensa.
1: And ang Supreme temporary restraining order na nilalabas, ano, about that arrest warrant, ano?
0: Wala pa, Ma'am Cecil. You're right. We're still waiting. At isa rin ito sa binabantayan ng Pilipino na titingnan kung ating Supreme Court nga ba ay independent o politicized na rin. Yun yung mga nakikita natin ng statements na titingnan, o how will the Supreme Court act at the moment? Is it going to drag its feet? Delaying tactic? O talagang ganito sa umiinit na sigalot, ang Supreme Court ay gagamitin na niya ang kanyang kapangyarihan para talagang magbaba ng mga hatol na kailangan.
1: Okay. When the Supreme Court is silent, no, about that TRO, so may kapangyarihan ang NBI at ang mga law enforcements natin, ano, to serve that warrant of arrest.
0: Yes, warrant yan eh. Pero syempre, yung kaalyado ng mga akusado, yung mga supporters ng mga hinuhuli, i-question nila, i-challenge nila yan. Pero that's where the debate lies eh. That's where the argument is, whether there is a warrant that is valid and whether the warrant should be served.
1: And at this point, mas maigi siguro, no, sa tingin niyo, attorney, na maglabas na ng well, ng desisyon ng Supreme Court about it, no?
0: Bilang abogado, hindi ko pwedeng saklawan ang kanilang pagpapasya. Dahil ang aming legal ethics were really supposed to be differential to the Supreme Court. At ang masasabi lang natin, they should be aware of their duty. I hope and I believe aware naman sila. Pero kung ang loyalty ay nasa taong bayan ba o sa mga politiko, ayun yung parang tanong ng karamihan dito. Malinaw na ang Senate ay talagang punong-puno ng mga politicians, hindi public servants.
1: Oo nga.
0: Hindi mga mambabatas, kundi sa mga artista at mga gumaganap sa circus, di ba? Pero tingnan naman natin ang Supreme Court. If the Supreme Court will live up to its duty, really uphold the rule of law, talagang bigyan ang mamamayang Pilipino ng magandang gabay dating sa ligang batas at sa katalinuhan ng Pilipino. Dahil gusto kong isipin na
1: actually yun yun na, no?
0: Marunong pa rin mag-isip.
1: Oo nga eh. Parang minsan yung nangyayari sa ating well, sa political scene natin na parang minsan ang feeling ako, no, feeling ko as a citizen, parang iinsulto yung aking yung aking discerning, 'di ba, yung intelligence at yung discerning ano ba yon, na discernment mo about the situation, about yung kondisyon ng ating bayan, ano? So how then do we move forward, ano? Kasi lalong-lalo na ayan na naman, meron na naman daw Senate presidency change, ano? Ito ba ay refleksyon ng yun nga, kasalukuyang estado ng ating bansa? Bakit ang dami-daming changes, ano, sa leadership ng ating Senado? Well, hindi lamang ng Senado, maging ng House of Representatives, ano?
0: Ay, pagkada dito, ha, pabantayan natin kung ano magaganap in the next few hours, whether magkakaroon na naman ng pagpapalit ng pamunuan sa Senado. Pagkada dito na madalas na nagririgo doon. Sabi nga nila, they're playing music chairs. In my mind, ako lang ito, no, without really judging the character and competence of the people who

0: our incumbents. Pagka ganito, napapalit-palit, walang qualified na magaling at tama. Kaya hindi nakukuha yung stability at saka yung long-term support ng mga yung senador at mga mambabatas.
1: Oo,
0: kasi
1: no?
0: Kung ang leader magaling, malakas, matalino, at meron siyang talagang support base, hindi yan madaling matinag siguro. At hindi kabago-bago pa lang. Ayan, dami na agad ng mga parang umuugo na kritisismo at pagbatikos. Kundi ang naririnig ay palakpakan at paghanga, suporta at pagsaludo ng madla. Dahil lutang na lutang yung mga katangian ng kausa. Pero syempre, you would not want your leadership to be defined by this trouble. Sa simulang-simula pa lang, hindi ka na sigurado kung aabot ka ng isang linggo o isang buwan at baka mapalitan ka. That says, that tells you something about the kind of credentials or support at the very least.
1: Yes.
0: To enjoy or not to enjoy.
1: Oo, no? Ano nga yung 3 M's mo, Attorney Winnie? Magaling? Matalino?
0: Oh, malakas.
1: Malakas. Oo, malakas, ano? Kasi kung strong yung leadership mo, hindi ka nga ganun kadaling maaalis sa pwesto.
0: Oh, itulak. Again, hindi ka maitutulak ng basta-basta. Dahil bago makarating sa iyo yung threat, marami mga taong bumabakod at sumusuporta sa iyo para ikaw ay ipaglaban at protektahan. I think yun din yung sinasabi nila. Na, kaya nagkaroon ng mga putukan sa Senado, sinasadya nila yan para magkaroon ng drama na ang mga tao ay susugod sa Senado para bakuran sila, para sila ay at ipaglaban. Na hindi naman nangyari dahil alam naman ng tao kung yan ay talagang drama, kung yan ay peke, kung yan ay superficial, o talagang totoo na meron nangyayaring assault o attack sa Senado.
1: Pero
0: kung that's gagaling din sa inyo, yun nga. Natutuwa naman ako na mga Pilipino ay hindi that kind of drama or that kind of show. Hindi dinumog ang Senado na pupunta doon at parang nagkaroon ng people power. Hindi tumalab, nag-fizzle out.
1: Okay. Okay, Attorney, how then do we move forward from here as a nation? And what can we pray for in the Senate? No, itong sinasabing another looming Senate presidency change, and what can we do to promote healing in our nation as we see na napaka-polarized ng ating bansa?
0: Ang hinahangad nating pagbabago, the kind of change that we want to see, a change in leadership or personalities. Pero talagang a change of heart. Talagang matuto tayo mga Pilipino na maging matuwid, maging tapat, maging honest, maging sincere, at hindi yung parang neither here or there. At sabi nga nila, mga politiko ay magna-maskara, mabago-bago ng salita, di ba? Nakikita nga natin yung real, mga binigay na statements dati ni Robin Padilla, nung di pa siya senador, iba na ang kanta niya ngayon. Why can't we be true to ourselves? Na hindi naman tayo maging loyalista, kagaya ng sinabi ng listener natin kanina, na hindi tayo nakasentro sa tao. Ang Pilipino, ang bayan. At isipin natin kung ano yung magiging kinabukasan na iiwan natin sa ating mga anak at susunod na lahi. Ito ba'y magiging bansa na punong-puno ng kaguluhan at pagkakawatak-wata? O tayo ay magkakaisa sa mga tamang hangarin? Kasi if we are to unite, we have to unite for the right reasons, principles, and we will not unite just for the sake of saying solid tayo, pero baka naman solid tayo para sa partido o sa tao o sa politiko na hindi naman talaga makikinabang ang taong bayan.
1: Nako, maraming salamat, Attorney Winnie. Final thoughts niyo po sa ating mga tagapakinigan ngayong morning na ito as we watch and pray syempre sa mga nangyayari sa Senado ngayong araw na ito.
0: Nababawasan ang ating paghanga at pagtingin sa mga senador. Like before siguro nung bata-bata pa tayo, we aspired and we dreamed

0: be like them.
1: Oo,
0: be statesmen.
1: Mm-mm.
0: Genuine public servants. But with what we're seeing now, it's talaga na to turn off tayo. We are not amused anymore. Hindi na tayo natutuwa.
1: Mm-hmm.
0: At kung ganito na nababawasan ang ating pangarap, eh, ang sinasabi ko palagi sa sarili ko whenever I have my moments of introspection,
1: mm-hmm.
0: ang mga tao nagpapalit eh, whether presidente o pinuno, they come and go.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi rin tayo dapat na masyado maging panatiko sa mga tao. Dahil tao rin yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga dating hinahanaan na minsan tinutuligsa. Minsan sila naman yung parang yung mga itong dating law enforcer na chief ng PNP. Ngayon, siya na ang pugante. Siya na ang future. Mm-hmm. Na senador pa siya. At senator Bato de la Rosa, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung dating pulis na nanguhuli ng mga magnanakaw at mga kriminal, eh siya na ngayon yung parang sinasabing kriminal.
1: Mm-hmm.
0: Nag-iiba talaga, mabago-bago. Kaya ang dapat na ating pinagtutuunang pansin ay hindi mga partido at hindi, kundi yung ating sariling pagkatao.
1: Yes.
0: Naliligaw na nga ba tayo bigang mga Pilipino? We have to search our hearts. And I am always reminded that leaders will change. Kings
1: mm-hmm.
0: and empires will rise and fall. But kumikilala tayo sa Panginoon
1: mm-hmm.
0: na hindi natitinan sa kanyang kaharian
1: mm-hmm.
0: at hindi nagbabago ang isip. Hindi nagsisinungaling at hindi nangloloko, hindi nanggugulo. Ang order at ang kaayusan at ang katarungan ay makakamtan sa Panginoon. Hindi nakukurap ang ating Diyos, kaya sa Kanya tayo kakapit. Hindi sa salita ng politiko, kundi sa pangako ng Panginoon.
1: Naku, maraming salamat, Attorney Winnie, at ang dami naming natutunan ngayong morning na ito. Si Attorney Winnie Salumbides at siya nga po ang presidente ng Advocates PH, an Association of Christian Lawyers. At bago tayo magtungo, ating talubo story, ang ating talubo quiz today ay ano po ang naging topic ng interview namin na ni Attorney Winnie Salumbides ngayong morning na ito. I-text nyo po ang tamang sagot sa 0962-409-3467 o di kaya ay mag-comment sa comment section na ng ating FB live stream. Saan po umikot ang ating interview with Attorney Winnie Salumbides this morning? In the meantime, narito na po ang ating talubo story ngayong umagang ito.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Merong mag-asawa na nagkaanak lang pagkatapos ng 11 taong paghihintay. Kaya naman mahal na mahal nila ang bata at mahal na mahal din nila ang isa't isa. Isang umaga, asawang lalaki ang gamot na walang takip na nasa mesa. Malilate na siya sa trabaho kaya't pinakausapan niya ang kanyang asawa na hanapin ang takip at sarhan ang gamot at ilagay ito sa cabinet. Sumang-ayon naman ang asawang babae, ngunit dahil sa abala din siya ay nakalimutan na niyang gawin ang bilin sa kanya ng asawa. Samantala ay nakita ng bata ang gamot na noon ay 2 gulang na at ito ay kanyang pinaglaruan. Hanggang sa ininom niya ang lahat ng laman nito. Ang gamot ay nakalalason at ito ay para sa matatanda na may maliliit na dosage lamang. Maya-maya pa, ang bata ay nag-collapse at isinugod sa ospitalay. Ngunit hindi nagtagal ay namatay ito. Nagulat at natakot ang nanay, hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kanyang asawa. Dumating ang nag-aalalang asawang lalaki at nakita niyang patay na ang bata. Tiningnan niya ang asawa at sinabing, "Mahal kita." Hindi na nanisip pa ang asawang lalaki dahil patay na ang bata. Naisip niya na hindi na maibabalik pa ang buhay ng bata. Naisip rin niya na kung itinabi na niya ang gamot, hindi sana iyon nangyari. Napakaganda nga at nakakahanga ang ginawang pagtugon ng i. Madalas kasi kapag may masamang pangyayari sa atin, madalas ay nauuna na tayo ay maghanap ng masisisi kung sino ang may kasalanan. Minsan nga pati pusa o anumang hayop ay sinisisi natin. Pakiramdam natin kapag natukoy natin na iba ang may kasalanan ay makakatakas na

tayo sa problema. Maaring ganun nga, pansamantala, pero paninisi nga ba ang solusyon kapag may pagkakamali sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating relasyon, sa ating mga kaibigan, o ang paninisi ay magpapalala lang sa sitwasyon at sa kasalanan o pagkakamali na nagawa? Sinasabi sa Galacia 6, talatang 1 at 2, mga kapatid, kung may makagawa na kayong pinapatnubaya ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasani ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kaya nga po, kung mayroong nagkasala o nagkamali sa atin, huwag tayong magsisihan. Sa halip tayo ay magtulungan, alamin natin ang problema at pag-usapan ng maayos at mahinahon kung ano ang mainam na solusyon at kung paano mapapagaan ang sitwasyon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na huwag kaming manisi ng iba. Tulungan mo po kami na magtulungan at mag-unawaan sa aming pamilya at sa aming trabaho. At kapag may nagkamali o nagkasala, tulungan mo po kami na magpakumbaba para aminin ang aming pagkakamali. Lamang dahil ikaw nga bibigay sa amin ng pagpapatawad at panibagong pagkakataon kung kami man ay nakagawa ng kasalanan at pagkakamali. Salamat po sa iyong biyaya at sa iyong dakilang pagmamahal. Amen.

0: 깊이 항상 보고 사딘 부서
1: Thank you. Hello din kay Geraldine Candelcid at sabi niya ay bati daw siya, batiin daw siya, nagdadangog daw. Salamat. Nanalo po sa ating talubok quiz ngayong morning na ito ay si Mary Ann Benconsejo Borcelis. So i-announce ko na lamang kung kailan niyo po maaring kunin ang inyong gift certificate, okay? And you have until May 30th sa lahat po ng mga nanalo na, no? So very thankful tayo at nakapanayam natin si Attorney Winnie Salumbides. Siya po ang president ng

0: nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo gaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dabay!
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: checkups. But wait, there's more! Dahil nag-off ang kanirapy treatment sessions edition. Pyritis, dementia, AIDS, anxiety, PCOS, ng pampalinaw ng pagod din para sa employment requirements ang nutric and psych evaluation. Tahik si Seki R. Building on sa taas ng karangahan kumi de AM to 7:30 PM. Queens Med Medical Clinic and Laboratory knows with precision treat with
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda ramdam. Asig na po, ako bunga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: Sa ibang mahilig uminom.
3: Kung kami ng Best Cafe bilhin, pati yung safe cafe.
1: Pag hinihintay yung Best Cafe, Best Cafe is available sa mga
4: ilabong.

0: No,
1: Bes, life is short. Bas at ingatan, mag-relax man kita sa RLB Clinic. Lingaw mo na ang kapakan floor, brohan, neighbors, ako snack meds, laser, hair remover, slimming services, your eyelash services, hair makeup services, asin ang napaka-relaxing na Japan VIP head spa. Body massage pang iba. Hanapon sa FL Beauty Clinic Tobacco Branch. Pagod sa 0922-2212 R Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One News FM. One music, one voice, one mission. One News FM.
3: Tatutuga ang dugulang.
2: FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Ika asin ang sanggunian. Madiskutir kan mga pulisiya asin programa kan lokal na sanggunian para mas maparani sa kagabsan. Ini ang programa na mapaliwanag sa mandato asin trabaho kan lehislatibo sa sanggunian panglunsod ning Tabaco. Ika asin ang sanggunian. Madadangog kada Biyernes alas 11 sangkun alas 12 nin unto sa One Radio News FM. Asin mahihiling sa One Radio News as Mayor asin kan

0: maligaya pag siyang Lunes, sabi ko bagas biyang ansan pero kina mag-make program nini para po sa pagtan sang gunian. Ang asta ko niyan para kan syuda ding mo. Ang tanta kami vice mayor kaya you know, vice. Dahat lang panglaro rin nakaka. Day ko na inkubin kuya ka si Glenda. Mapingun niyo na nahon ka sumangan. Manggana nindunin lo sa sayan. Tigpin mo niyan suna. Ang kutumero ditabi na kasabuyang pangaldaw na ininin Lunes. Ang sa tekanta si Emilia da Chief Ed Bornilia yan ni Alu ano dahi kit sir mani sir chief makipiay at kudian pagkatapos ko pa ko sir mislakan oo appointment akong alas intak dahi kakayano mani yun katugang 25 na po kayo ay iyo po sarong simana na kuduan duan na halata sa napiriyam ang kabo song napam kada napag ay talas na barita alang ulit akong kita niyan lang mga tiyon ka na dading mo para po sa na ang tabaga ko ni pigtaong kayor ating mas kabisipayan ng event events at gusto anong back festival na sim ka no bago pick up na dapat ang mga dad actually rush na na kampagang ang LGU na taon may mga tabaga ang halal ka ugon pig so energy mga niso niyan mani yung pag-abubliko dahil makara pigtitingala ako ni go and then kapagalo syupi kong matkutat ni ay mangkandang welcome taga ganda ati bendok diba
1: paduman na ako susun na pagkatapuntas pero ang mga arugan gari kaakapas
0: yan ba ko pera suba
1: aral halos magkairig yun si tapos sir sunig ma suba good center sa department
0: kayo nun medyo
1: pagkata sana lang nindang nasundan ako kami ni right after na ulit ko celebrate direct

0: imagine na naghalat po sa Sina. Sumataga sa ano, sinahurun ko sinda 50 padway sa
1: yung
0: sa nagsigbi.
1: Kayan mo, di ka tangos. Sabi ko takan siya. Pero marag talaga ka kay adjust maganda. Ano sabi sa case, mga premium da siya sa ating
0: dapat kapag 12 to 2. May question. Man sa nang question. Marigwa 100 na low. Di pa pera daw ang ano.
1: Samlo lang.
0: Pwede di pa
1: ako. At ativa, kulkitang view Facebook.
0: Sige.
1: Yeah. Ay, pinatrabaho ko pa nito. Para guys, pamareceive kita ng sa special may note. Punta ko sa erase na mo. Pero ang gana na tamaan siya. Gunyol pa ma. Talaga mo. Pati ko rin sa mapulta. Sige do yun. Bukas suba. Agduman. Takuntun. Mapadigdi sa linahulik. Ang aram ko, ang operation ng gadangadas. Mahamis ni information na ibang festive na atir na kalipi.
0: Yes. Matagpabala. Siyempre, pagtanaan si Kana iyan. Ay, pagkuyigta na legislative labag sa na bahasapan ever ang sinasal na si Balsamas na kitip ko ikay ano ang gusto mo niya pwede tamplesa. Diba? So, kasi ay bongga ba magkakulo na magkakulo.
1: So, sa madaling
0: pagkakulo po ni Dukta. Baba ka sa panatis. Uy, gusto. Tipidikitos. Lunta. Mangita ang pigahuhon ang gab. Sabi ka ang huning at ang ed. Di taman bastan ang if. So, ang hulubi. Yes.
1: Mag pag-abot sa mga.
0: So, si Bagfiesta.
1: Opo.
0: Kaya, piliin ang natali na 1 week na sinan po. Ano sa gusto sa IAT bagin? Magiging talaga siya. Sabi in one na nivel lokasyon sa and nasa LDA
1: mani fiesta EQ Friday
0: and yeah so sa punti ti akbadom pagro sa
1: group ya
0: to di mo na gigibo sa apla ang bupi ang tabal
1: first time na man your Christian ibang gadara
0: sa itahan ya agigibuhon tamang po giraragu sa kaya lang po dumanggi na ko po
1: sa
0: good bang hospice
1: oy ang kunyan sin pili ni
0: pinaka-eno sent chung adjbos at api sa mga barangay bayo kita barangay po san ate po sa atin barangay po itingan
1: pa po condolences sa pamilya
0: ano diba dumundang tem sabi ko baga sa maduman para ang plan. So, nagampo sa tan, duman ang isa. Tapos ang mal na misa, tagan sa talaga. Siyempre, mapuman ang kong kung so, pinapod ni Red, social meeting. Ininagay na po gayon ito. Sa niyan ang gabos. Ano ang show na gusto duman sa angali ang mga plan? Dain na, di sura, so mga sadaga, ano ka madarahon, mag-o ning
1: Jaffe,
0: mga men.
1: Okay, sir, si mo, orong pero dahil na.
0: Nakapulog, maligin na upla. So, halawig. Kaya puha sa either.
1: Di yung ligang transaksyon.
0: So, maasi. Ano man pagpakapon. Gusto na yun yan sa city. Badarahon.
1: Oh, nice.
0: Ako may mag-aavit. Paupig pre-branch. Garibaga, na dahil magsatuyang mga.
1: Panuyang
0: mga. Ang kagay, that wali, caterer. Sranggenda ang malo. May po duman, may kul itag gari fiesta lunch. Ang kung nasa sanyo covered ko plan, so maduruman sana. No, sanyo.
1: Duman ang pagkaon.
0: Matapral. Gari sa barangay ni Lan. Pen-egti.
1: Ang magluto.
0: Mag-air sa center. Pwedeng luta. Kaya po siya kaing vloggers. Iba pong vlog. Bako-bako. Flabiko. Tuturin. Nataduman sa apla. Dako na tendang.
1: Depende sa kapasidad niya kanyan.
0: Yes, nagurulong ninda. Ang dakwedeng ta. Sa celebra festival. Maruluto si duman sa may ugwamang cover da iso a stash bus na department have so mga unpo duman on o ang gay ano naman si mga barangay na puta po kita ni para station ka saan po ay iba na po duman medyo sa
1: gay
0: ang hagad di ko so da mababayad naman ka Gladys Marge so tina di budget ninda third bus na to makaraon po duman ini na baku adi apla paano ang mapakimang mo ang snay ang inch charger dakulo sa dinner performers kaugat papa gari aro po
1: kay magmusod is na ginigibo
0: so na di
1: ayon ka
0: kuno ka isyu yan mga events so still dun sa misa ang serbi pagdan o sigo consider mi po iyan
1: so kung barang rage niya
0: bago ni ano hanggang banggi ang banggi pa
1: grabe kapag
0: ay baktas plan po sa agro inaalagaan
1: noon pero bak
0: pero direct 22 tamas
1: magsunod
0: pati ang talo
1: ay kabuto nindo sa angkulan si may kitang fit masunod na
0: taho po ka yes po
1: putol
0: siya po dapat tol buting nang garitinding maila nakakwaon ng po kaya itong mag-green activity ang na-green sa mga na war-luwas event sa ID po so anad after kang mag-tilyuhan covered po dumay pa
1: kita aday kunya pagaling pasirin
0: na sikap sa ito na gari pag uli gari gari pa siya na gamit na yan sa mga sung dumay sugat na sa pinstram sa mag-fee

0: pero bad art pa face paint to ka na alas 4. Oh, kaya si minsan pong mga na ping blade face
1: full na marhiling.
0: Ang ano pa? Ang kaedi bapit mga pero aman sa inda mas sa sen. Giri baga kanya-kanya
1: sa sen.
0: So bada bampo di. Sa basta do raid so bal kaida. But mga may mga ako na winners isa pa raid. Akyan pag abot duman sa covered cage.
1: Okay.
0: So mga ay, so ginin mo iyan sa nahalap sa pa-peace.
1: Oh, hali man sa
0: hali sa pagasim. So kaipuhan so minuin pero sindama niya ng
1: tungon niya na
0: treadle
1: ay may mag dyan
0: iyo ay nga niya
1: oh, sin- so, di ko lang aram
0: ang ano dapat ang magsakang trada ang sindang pakang pare mapilten English ata
1: iyo guys iba man sindakan sa paman ng ay mga itabaga sa mga ninuma pero kunyan lang sinda ang form sa sinda ang
0: ginigil magayon yung bagamay kasi pag maski sa ano na sinda mo type kaya
1: gaan sa hindi ko na rin ko nung panahon tayo managawa nga sa Twitter ning ding din ha
0: ay dahi top man sa tuyang mga gari saro mong guri sa summers mga para rin fiesta sa Pride Month ma ang grand paksangre sa ayat na join sin na mga nakadaba wata si day para mga webe attire dumit gari na tumagay pong day pong pumon bata sa apahiling man sa Pride sa Facebook ko so ang lupa kaya masarabay man po eh sa 100 plus mga members na join man po si ng taong na pag-onra awards kaugapan tayo
1: first na suronda, kunyinda, tatawan yan.
0: Tama ka. Ay, so, ayun, para matapos ang panggigibuhon, suwa kita mga pag, pero apat abang ang kita. Mako, si Diw,
1: si Diw, nang matita.
0: Si Tagay.
1: Tagay ko na sa si Mayon.
0: So, ako,
1: si Ding, love you.
0: Kalakan ta, but aside from your follow, lang low ka lang.
1: Marat, ito lang na, lang naman, di ba?
0: Isa concert si Diwat man po si Griko si X
1: okay.
0: Si Papa mo ang gari band man na man kay Diva po sa isla ang wow mga huro ko kita Hawaiian gari mga arong ang po si Papa man ang salamat so iyan lang mga aram talaga kang kamprimer
1: kumain natin salamat sa LGU doan ko na local mga kunya naman ko na pangang tangani isang lugar mga artist local arts so pinda
0: dapat abangan po na salamat so mga giniri agi like kang Christmas ang dantisyon tapro nga badia so gabus po ya show ni mong the best of the
1: for gabus amit na sa pagrumdum pa rin yaw open minutes sabi na
0: uy the one ko baker the human dinner dahan iliman
1: habang
0: man habang man kan mga ulit susindama dinner man sisa na sindama dinner
1: kayo lang ang una ni kapang
0: ahon siya dakulon siyang anin nasaj
1: na mangyari gira tiba is west na kung ano sultan
0: duman ang
1: yung hype na
0: duman mga firework
1: ang buhay minsan dyang hindi na do
0: pero ako maugma iriba ko siya mini
1: ko siya ako nailing ko sa picture araw maghuna na anyways ganun talaga sabi ko
0: sa mga na talaga madi magparapuhay
1: so kaya tang ibuho na lalo ning karama
0: para paano nagibuhon tapag pamundo man isipin talaga
1: pasiring
0: yeah ito ang misa sa San Miguel doon sa visita gigasor madali silta pero digdi ang gigibuhon dumarod court man sabi namin
1: nasa ilan sa visita San Miguel
0: pero mag-latch na mapasiriring duman dyan ko po siya o magkaking limang budol na tayo kompetit gano'n kay Ekausay na may pinang sa indang
1: ginibo mo ng mail
0: may band
1: so dekorasyon na lang yung may new display
0: mga bisata boss duman makakita nalilibot ang sa
1: imagine sa gilamang gano'n yung
0: so na po di kasi sa meeting kaplano kami pero mas magayon ang nga barals fan so meeting mida kwago makaimto nyo sa tangani harara daan nagasay di ba
1: kumaninda kami man daw sa barasan ano man
0: dahil may aram kong untap nakaaray talaga sa pukun na
1: sa event naman sa pagrock yan
0: pagaw basta sa budol fight session map makita for raid gurong mga man baka paduman sa mga si avail ninda pare iba't mga battles pero igwa po kims means bulin ma padjan hindi po igwa
1: nasa na dyan kansarong sa guro
0: sa guro ilaka sa mga man sugana sa mutya ng baman doon kamay man naman sa mutya arado ay po sumagayun ng isa sentro talaga sa mga
1: okay.
0: Pero siyempre hasyenda yun showcase
1: doon nakaka-proud man
0: so, igwa mga bar and boy dumanta naman tapos yung gre mga
1: mga drudis
0: sinda
1: tapos na sa in
0: duman mga diwat di gari mga
1: naliwan mo sa term
0: basta gari pero iba gari kuniman po siya
1: so make human sa isla ka San Miguel
0: oh may laro pero since na sobrang daan duman ini nagidain mga gown daing mga puro lang sinda nakagari gari mga nakahuro Hawaiian naka mga
1: so, mga simple lang
0: vlang stone inda ang barangay igwa pong duwa pag abuta di

0: Bagibuhon tapi kasi nagpads na kang oo daw buo na
1: kasi,
0: niya
1: kasi puto na days lang
0: oo. May very calm sa mga para sa mga para kung sa costume man po basta masusat susato yung mga para man si man kayo magwapino ang mga upa no ang sa Hawaii yung tanong sa Hawaii trilong oh. Ang gig mga gamit mga analo mga
1: sa tubol na pwedeng ano makang mga mas sarong ka na
0: eh. May mga spoon mga purse so mga may 5% sinda mga pride
1: man. Pero damay ko niyan may saliri man sindang ko yung LGB at device na focus
0: luwas na sa tab pero sinda igwa man kaming video igwa na on
1: ma-highlight sinda kasi sinda talaga it man talaga so ngunyan pero kabago niyan igwa
0: kung ano nga po bus na may officials yan bro TQIA araman ba ako ang mga elected of pa
1: tama yan
0: mas matawa training a cup dev para saan sa inda pasid pagsir
1: pero aram mo di matawa ano tapos
0: may gusto ko dapat porke ba na ang committee on tourism o parang natadukat on PCM para na type na ang kaya lang gibu buhon ka niti na ko lang kasi more than bakulong i-offer
1: so ayan so pag tabanggi
0: sa ang show
1: dahil naman sa
0: daaduman
1: itong pinagang iman yung may island at
0: oo kaipuhan mag-okay kaiting may mas makadeside kami mas
1: magayon
0: kung sa kai lugar kesa na
1: maski banggi mga members
0: obligado yan talaga pero nakita alas so target mi po tap na event
1: pack up
0: yan
1: ako na agad sumuya
0: mag-usabigay
1: oh ayun doon magbara sa ilo na din
0: iyo kasi tapos na na alas tapos na
1: dapat event sa nagdadangad backfest
0: at 3 ay mga arug na mga buhang nga talaga ang tema.
1: Para din ko, dawa alip.
0: Lingko.
1: Dawa.
0: Native team na sinda ang nakatoka.
1: Buy out na in. Pero sa lingko, garoon, grabe ang kapagalan sa labi. Place, may isma. Bahan. And so, ito taki kung every time, pero bakong grabe ang kapagalan. Sino na sindo, inibo nindo mo.
0: Ang nan, simple sanap, makahulugan siya. One key, so mga tao, baray sa katalento, kasabot right. Sa sala for dance sports.
1: Okay, pasal na nag-design. Pasal na pag-arit. Pasal ang 22. Tatabis, eh. So duman ang teo san kunya na no an pasiri po sa sentro so agri fiesta kunya din ng mga gusya mo din siya kan tabi ang isipon sabi nga continuous man gas na tabako an munti mo pag
0: sa digin at
1: an o magat ang arbo din sa pagpat ababa
0: bako grubo pero mag
1: siya dalaw man ans kung
0: kita para talaga
1: hiling kada ng arbo
0: is not map sa mga the best man dupo digdi sa plasang kaya yun na siya
1: ang fiesta hunter diba
0: 24 igang yan sa agro pero your event na 25. At pag 25 sa taga, sabi, ay, wrong lit. Pero nawara na record mamaya. Ay, pero level up. Bako siya may lagi. Pero more abaget. May banda siguro na. Pero pag ang di, saro siyang mag party.
1: Sa ginubat, mga
0: ay, karong apod kayo. Ito, bako man po.
1: Kita, digdi.
0: Ay, ang mga
1: garuro na. Pero ang nag-inbound
0: yun. Tanggay na, ay, baget sa rayo na mga medyo.
1: Ito, may experience.
0: Sa saan
1: mo yan? Kaya ikon sa ginubat.
0: Ito, talaga enjoy mga taga ginubat na may gusto ka mabara yun
1: itong pigis dutro separate na din balikan ka sa paano ta
0: hindi
1: ito
0: taga ang miss akang ano smart okay. Kasi di hapon na amas parid na ang araray
1: okay.
0: Tapos naman sa king na mo share dyan sa kobo na tam so mga tang
1: next time ni Linko ata sa ano niya so
0: yeah. With the help ay dato ang pili sentro so pag tab sa mga mapan sa inang nigo
1: yan ang highly yun ang talangan ni taba display pa dyan kang inot mga
0: yeah.
1: Plaza so ano yung
0: ito may okay. Budaing ap na po kang para
1: pirain sa
0: po magayun yun
1: ay sure invite ka pa sir mga
0: oh sure pag may mag ano yun no. Ay sana sa po na ang put dyan mga ano na may mga equipment na dito na sa tiguran na sa from yun to sana ang gastos tingang na ka na log meeting tumil iba pa sa mga sector kita yan data
1: pinakang purpose kung naipon yes. So a festival from 8 and midget ginibos may tada ka pang kudrese
0: diba so ganyan ito na nga ang mga suggestion committee ko kayo mo niyan na si gamal naman gamit gamit ano na niwa ininit sa tatangki for kaya false ang mga para ang mga para basta yan ang tithing amaning tabang mag iyan kang taong service.
1: Tabi para sa mga members kan sanggunian to the
0: website. Yeah. Iyan ka yun, baga, puro po sana mi talaga.
1: First time mga ibuhunin, nakada si at plano kan
0: events. Madali.
1: Sabi ko sa kahalupisilan pa sindang unyan, ito pala.
0: Bait. Dakul na community involved. Lalo ulo. Duman po sa ano, sa ay, duman, ma-prepare ng dinner na luman. One, aside kan so duman sa hasyo. Sa ang katapusan
1: doon. Alas, on, nakulong yung tema lang nilang ini. Ang pigisto nga, ta magkukonsume
0: tayo
1: na siya naging tabiling na ni anyways at baning oras

0: bago ka mag-iisip mag-imo ining o yung numero ang sampulo na ko unmingo niya nabi ang magkagasan iyo masalang tabiin sa mga buksa 0966-24 mag-abilili sabay sa rapo ayag mangkansang garod tos abangan nindo ang hapang naghihilip ang gamot paganahon may dyan tabi ang sunod-sunod naman pero kada ka simba gunin upan bago ang sa mag-otro pagsimba number one
1: eh
2: ulit sa buwan
0: Eva number one tangog okay kamot sa pati ni kidali ko sunabi ko ta. Okay caller number say ni Norbin, Norbin. Nag-i-entra man ang taga-hulo.
2: Good morning. Good morning.
0: Number three. Dali, dali. Bakit ang scholar na ni
1: Marina R.N. ni Iglesia Ogong.
0: Yes. Okay, stop.
1: Ay, hindi naman po.
0: Ay, si Sipa na. Nagkasa yung tabi.
1: Basura.
0: Kapit ba? Caller number three. Pakitakip na kamot ang oras. Hello, caller number four.
3: Mike Mayo.
0: Ay, nga ron address tabi.
3: Aulin makalimasyon.
2: Sean.
0: Uling.
3: Apo.
0: Bani. Salba.
3: Ay, bumayit na.
2: Da. Salin. CJ.
0: Uyog ko. Nino ko
3: sa. Ay, kayo.
2: Sal.
3: Ay,
0: kasali.
2: Ah, ilan ba yun?
0: Sa ibuda, susadig niya sa to.
2: Yes.
0: Sal. Uling. Kulang kita sa oran. Bye. Hello. Good morning.
3: Edwina Cafe Center.
0: Edwina.
3: Edwina.
0: Edwina.
3: Edwina.
0: Edwina.
3: Edwina.
0: San Vicente. Color number mo na number mo tayo. Itabi. Number 5. Number 6. Ito may hapot pa si ating sabo. Taon to sa Mindo sa 23 na lang. Tapos sabi nindo. Tangani ng grado. May sabang napot mo.
2: Pwede na.
0: Pwede na.
2: Ang kasanaan mo na ito. So sa tumakan pal 26.
0: Okay.
2: Ano po plan sa centric. Kaya
0: ayun.
2: Sabi mo tapos anong dito. Tapos sa anong anong tapos. Tro. Anong dali. Given.
0: Pinang parasimbago. Ika dyan sing masukun niya anti ati. Ang self ay training ko niyan nagasi maapod sa po na kunay na kamukin no? Ang limang inipagan ang pala
3: si
2: back
0: happy lunch time pampanganom ka iPhone may 1 tapos marapok yeah.

0: sa bansa ko. Isa mga apod, pero tabi, tingin, apa, manggana ka.
1: Ang kadakla, dati, aram mo to, ang sa sudik.
0: Sudik. Klas sa kapino na.
1: Eh, klaray. Itong mga kadalug. Sabi na, kung ano.
0: Pining sabi, nagsati
1: ba? Kulaan ako. O di ba, kagrifiesta pa rin. Diyan, miso, alag. Pwedeng, pwedeng,
0: opo.
1: Misa, costume sinda. Ga, garok alag. Nagaram na ka-costume. Prem, ito sa gariba, na may kait. Dumangad man, irumang pag-abot. Para mukha mo.
0: Ang pet ko sa dyan. Ano yun? So may sadar na. Dapat lang kam ka.
1: Uy,
0: ay, nagtetek po ang ka. Madali. Pero kung may anong kita ate ba? Opo.
1: Ano lang? Sige.
0: Mga marapol ka niya.
1: Babasa. Ay, number.
0: Oh,
1: tanggalin.
0: Ano yan?
1: Kaya. Dito. Para.
0: Ano?
1: Alas. Inot.
0: 6. Eh ba, tabi i-text number mo ha?
1: Second. Ay, day in. Day man.
0: 9 and 10. Ang gandang
1: kasi. Number na ba yun?
0: Number 2. Tino tabi. Oh. May text. Norbin Tulpulo.
1: Naray.
0: Kay Ed Tabi Kansan Vicente.
1: Okay. And at 3.
0: 0 lang.
1: Ang baso. Saro na lang. Saro na lang.
0: Sa mga between.
1: No!
0: Ay, pasaro-saro puli. Sa kunyan, Ante Vice, may pag-anap.
1: Ay, kaya mag- sa bus na may mag-announce, tawang tang chance na i-announce. Pero may
0: pa.
1: Mo bang ano hindi sa next program mo ang
0: pwede mo sa
1: pwede akong
0: full na program niyan na
1: yes
0: talang yan nasindara kang number ninda
1: ang number
0: pinumber dyan siya yan nag-comment okay
1: may mga kapati so mama sa edit
0: oh matibay yun
1: na ito ugwa pwede lang
0: for tatay announcement may mangira preview bagay ni tabi hiling ng winner tapos ko na
1: basta may tamit sa ano
0: yun basta sulit sabi isa sa indo tabi. Yeah. So, sa device, kunyan na muna siya every time. Yeah. Sige, na gusto mo pa si Dung.
1: Wala, siguro happy fiesta. Basta doon pong sa unsod, yaon lang po kami dyan. Build anything. Nindo, gusto nindo ipa-online. Last day, nag-session po. Tapos ka
0: to. Lawigo.
1: Grabing pagkahit, Eric. Ikan mo. Pero, doon na ako, naninda.
0: Sabi, laga ka mo, din.
1: Last fiesta sa ginubo na tanan. Question hour, doi patan substance. Okay. Talagang titawanin dang time ang...
0: Kasi maski mga katindo, bako, hirin daw naginig, may hiling, pigansan ng mga trabaho. Ano?
1: Overcan LL. Tatalano. No doubt na talagang ang gunsiyan.
0: Kaan sa kuyang kapartner? Ang
1: orang. You doubt? Garis na napasturiyahan.
0: Madali ang katugang program. Uy, uy. Ay, basta kaming sa mga naon. Pero naman yung yaon si Ate Vice, dahil niya nang ganun sa iyang first...
1: Ako sa Flick Serviceman program.
0: Madali yun muna. Tanganay na.
1: Thank you, man.
0: Sa mga ibang atensyon kan progasin ang sanggunian sa Biyernes po sa tuyang. So, nag-makeup lang kami kang programang ini. Salamat, Tabi at Ibais. Kansay tayong oras kung yan ang programa. Thank you so much. Dan sa technical, si Sir Chief Ed Bornilla, dangan si Ate Ella Bornilla. Imperata ko na kita mga tugang sa pagbulta na kit na minuto para naman sa pagtuyang regular program na Tirador sa Uso. Ege!
2: Imperata at mga amang makakamhan, iniitaas mi ang mga puso. Salamat hulikan masan kan sa imong linalang, sa imong pangataman, sa pagkansa mong ipo digdi sa daga. Hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Ni naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa langgibo. Yan ang mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pagkini. Naglalawig ang tig-in, nagdadakol as sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan as sinibapang nakalamidad. Ning mabibirikan kundi ka mo to nama. Susay mo kami minahagad, awaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan as in mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de San

0: Serbisyo sila sa Tabakenyo. Dahil ko makakaabot yan tabi, Mayor, sa piyestahanin daw.
1: Hala, tira.
0: Alanganin sa oras, iba?
1: Hala, tira.
0: And sa programang ini, warang ibon tabi, Honorable Board Member Vic Siga Jr., Serbisyo asin pagriparo para sa mga taga Premier District. Brada pon kay ito sagkod sa ngunyan. Siga pa, Board Member Jr. Ang taman, si Honorable Kaurse, patunan, Bursis, pamang ini. O isa pagbulugan, ihanta ko pigpapalungang informasyon mo tubod-tubod sa bako mong suya. May mga kunyan man tala na di maya na pag-abot po sa social media aga anabibkan informasyon ta sa report ay post dal media na nagparadakong ripke yung databi na probin ako sindakul na ripke ting mo na yan Sir Chief, poon pa kan 23 sagkod ngunya na 6 sunang pigpost sa social media kaya ano PNP taon sa nataba under the leadership of Mayor Ray Bragais. Pero 23 mga tuga 2020 taon sa taon. Punta na nagkaldik si Mayor 2020. O, ang taon na panure paman sa nataba ko. O, ipadaod tamabuelo lang kita. Nga toong pre-educational assistant. Aramin educational assistant to tabi ni Paranabang Iskam. 20 dugo na nga barat. Napigmek mga tugaan easy sa mga beneficiary kan program aabrihan taan di gisap 1,000 pesos dugo gabos na barangay nation sa bilos mga ning limang at makina 20,000 lamang ini tabak nagkarambi mga tuga barangay transparent kan pag mga katindugon kan mga share tama basoy ba mini cosme ang so naging proseso kan lima kaya baritaan indugon yan mismo di po palang kaana pro tapos pigtago-tago sa nindo pigtago sa kaning nag-graduating para iwar ha graduating ngunyan tabing school year gusto sabihin sa mga ma-fourth year tabi mga katindugon kwalipikado sa programang ini pero syempre sa indo yan kung sisa isa naan pwede nga ni maaraping ka mo sa barangay taramang barangay ay yaso lima pwede si isa beneficiaryo pag naraman mo mang beneficiaryong ito politik na daiman pinarapol so mga riyo pwede ka mong pili arangay na pigla talog ngura smekos na naman
1: hala
0: o pera ka pagkitang baba na building pangga story to kita Dan Miguel na nahugan mga kagpapagin ako po ang pinakang late luna na po sa building pero sa tulong ng tabi mga dayuhan mga lokal pa mga katindu esaro sa santo na makipag from L going to L na para ma-update kita kung ano nang start kababayan ta. Ay nakum. Eh pigpapabayan para yuman. Ngunyan kung kababayan kita. Kami ay lao duman. Ay nakapo. Panano po. Sana na nagpapagbal operation. Turidad dumampo sa Pampanga. Sa technical, kasatod ka rin Chief Ed Bornilla. Bam, Ella Bornilla. Si Borny Joe, Sir Chief. Ay sabi yan ha. Hindi magdugon ta. Igwapa kito pag-resto yan.
2: With the escalate population, college is hands efficient in calorial science, nursing, electric, administration, and teachers. Qualis as patients will prefer with good camps may submit the repeat records and talk the ice academics. Tabaco College, Kabilas City, 09025-93.

0: Guaranteed installation service at relying since kabangan tabang tak daw 99257 manage and jog.
1: Nanggana, lahat asing at ang dati, maaaring epekto yan o pago yan. Huwag gawing dahilamig ang salamit na kaya at si agatat ko below ba?
2: Mahang drugs ay hindi gamot at hindi dapat gamit minus
3: 2.5 months na sa health sa kanya pa ng vaccine, OPV, toter, wananay tulad ko, primary care, na is pagkumpleto ang bakuna ni baby is that which per health the
4: vaccine. Sa kuda. Sa sulo ang all-time chin. Walang ibin as the Fox Ponent. Points for at syempre third height. Plebe accept. Right my line 7. Rizal Street Coast City. With Andy Lina. And Ozick Fanaps. Mila. Propong into my latest. Duffy.
5: Ako si Rex Bautista ng Bakatin ay unti ang aking buhok. Kaya noong sinin ang aking kaso ito at if unting nawala ang paglaga ito, mas murang pang hair regrowth.
6: Get on Chicks Dab Pro Hair Flow of its drugstore.
7: Ma healthy juice drink anap nandi pan powder drink wing the best ang nap siya dahil sa mga gulay at kuswa malungaya carrots ng seed mote boya bunch at dalandan shame yung pamili lala na warts or gifts sulit sa sarap sus
8: the powder drink mix ticket
9: Aswan si Bentin, tundo rin si Rilio, Marino, Ira Bento, kay

0: Kikay, Marilo, Miran. Oy, sa mga subago, sa pro ikaasin ng sanggunian, kay Eva Wang, Norbin Florentino Jr., Buda si Edwin Kapil, pakiwina Kapil, saan kan sa indong kunyong number nindo? Hindi ka mo magtagasin siya kita ha, di ako pagun kang ginan. Ay, for guys, kundi padra, ang sa indong pwedeng ludan. Anyways, digdi nag ang ting akong tulong barangay digdi sa tabak sa ilang social. Paano ko digdi sa instance tabi na pinangaranan ni PBB at barangay o kaya BBM program. Puro na sana BBM. O nihong, ano nga ito, sumurang bigas. Ben, bigas, merais, mga tugang. Nasa nasa iring kwar, nasabi o gano'n ba? Takan gobyerno. Bako ito mga katamit na.
1: Hala, tira.
0: Buhay. Kulang bagay ini bawat barangay scholarship program siyang inihong assistant cash assistance mga tugang nahiling ko kay mga San Roque Baratima plus barangay kanyan mga ta inda sa lottery draw gusto pala konsiri sa inihong tawag nito konsiri sa itang maging beneficiary occasional assistant financial assistance sa mga graduate sa mga tugang sa state universities o kaya sa local universities kada akabi ni mga katindugon sa laog ng santil mga magra tugang kaya per semester kung duwang sa inda na nag 1,000 per sem tataw sa inda pero sa mga private higher education guaman tabi kristaw ini per 27 per academic year iyon kung nasa private ka nag-eskwela 500 sa imo or 27,000 sa raog kayo. Ngun, problema mga tugang, ta, barangay, igwa kay diit pa ay ang nagiging trans. Nahiligo, pigpost ni Tan Brun San Loren. So, sa indaman, kanyan, iniho, lima man duman, pigo, mga magayo, na kwalifika para po sa financial assistance na iniho, masarun. Tama yun si barangay San Loren. Iyan ang dapat na arugon kan kada ba. Tangani, day ka mo dyan, pa, na porke, Indo, kay kapamilya na sa listahan. Amala. Dapat nagibuhon. Kaya dumahad ay kinakat. Kapitan, kapiyo kan pawa, mabuhay ka ka. Kay na liyote ka, mabuhay ta, transparent action dyan. Sa San Roque ay si barangay captain. O, usman ta kasubanggi, pigparapo. Pero may nga ni kaisi, napangan posted man. May hindi sa purok sa islik. Tadi na kaisi. Po Sir Ed, pwede tabi Sir Ed. At po, pwede tabi sa Bicol University. Mga graduar ngon year. So mga graduating kikinabang kay kada barangay at ma-receive ng tigbabayintante. Ang criteria tabi guidelines kung papaan ni siya haputon niya. Time yan tabi, may maram po porke ikaw graduating na maka-avail. Igo nga nagsabi na, ano doon ngayon Sir Kuhao na sana? Dahil talaga itatao mga katindugo masanaan makikina anunsyo ni Cap na to PBA students para sa school year 2020 na marinte presidential education sa barangay Hall kan San Lorenzo alas 9 ng pagkaaga 25 nakangani tapos na takasubago pa ining aga that's man sana ang kaipuhan puhan coming fourth year college kan daramuan sa imong form CO ano ining COR na valid patutrol ngunya ikatabi ng iyo pa yan kiko niyan ibang criteria hilingon iyan kung ika sa pamilya katin na pamilya background check ka mo dyan tabi ika kasi nare-receive saro iyan kaya dapat nag-attender ka mo sa mga orientation pero syempre naman kasang barangay official kung malak kiks kidain ang paagihon dyan mga tugang pwede ang makalusot ini po ang purpose papabalangin hindi po sa satuyang masabu na ika barangay download ang government 100 dos intended so po yan parante mag-receive po ni Jesus sa laog mga taon ama dahil pa nin oras lapuas na nga sa aga na Orlando Bornora men section si sa itabi iso ng gana chat ni ma'am na chat ni vice suba so mga pangaran kan mga kung kamu machat ling manupig para sa soro ni auntie bago nagtala minutasan sa post na magkakuro sa mga pangaran i-chat-chat na ako aman sa pangaran nindo. So, nanggana ma, sa kuya ang number. Dahil papadara ako tabi. Text pa sinin ko pagpaparita ako dahil panahon dyan. Hala. Kasi siya ang kita. Kaya kung kamo, so nanggana, ito sa number nindo tabi kay ati.
1: Hala.
0: Iya. Okay. Na magpaara ang programa atin ko dyan na tabi. No? Medical department, si Sonia, ang satuyang kaibahan dyan. Si Ma'am Ella Kasubago. Ini, si Edward.

pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 102.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Marina hapon, Bicolan dya. Uyanaan bareta sa oras na hinatod sendo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Pinahimutikan na kankampo ni Senator Ronald De La Rosa. Anpahayag ang National Bureau of Investigation na armed and dangerous. Inimantang nagpapadagos sa operasyon na kan mga otoridad. Katakot kan arrest warrant. Hali sa International Criminal Court. Sa saroyin payag, sinabi kan legal counsel ni De La Rosa ni si Attorney Jimmy Bondoca na warang katotohanan ang nasabing pagsasaladawan sa senadora. Sigun kay Bundok na an NBI, unarmed and dangerous, huli ta armado ang mga tauhan kainikan magkundisi rin operasyon nga ni naisirbi ang warrant na naipasubot na ipapahilinga sa kampo kang senadora. Marurumduman na inot ng sinabi ni NBI Director Melvin Matibaga na standard protocol sa naganahensya na ikonsiderar bilang armed and dangerous ang gubos na subject ng operasyon o mga individual na sisirbihan ng warrant bilang parte kana sa ilang security precautions. Ipinaliwanag ni Matibaga na permiha na preparado ang mga operatibo sa posibilidad na armado ang sa ilang target nga na masyarto ang kaligtasan kan mga tauhan na sa operasyon. Yan ang barata sa oras na hindi dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banamo na tintugo na.

And hello once again mga katindugon. Welcome to Satuyang Programang One for the Heart, POV Monday Edition. Kairibanan po ako, this is DJ Chloe, the Love Ambassadress. Kumusta mga katindugon? Start na naman kang Satuyang Weekdays. Sana ay napunanta ang Satuyang Lunes na syempre maugma and inspirado. Hello, Tabaco City, the city of true love. Maray na pagkahapon, Tabi. Syempre naman, sa Gabos na nakatutok sa tuya all around Bicol region. Isa sa tuyang neighbors sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo, Albay. Hello po, maray na hapon. Sana po ay nasa maray na kamugtakan kita, Pirmi. Sa indong lingkod, man giraray. Siyempre, hindi ka iiwan kahit kailan. DJ Chloe, the Love Ambassadress po. Na medyo tigpipirot pa. Medyo tigpipirot pa ako ta. Nangaturog ako kasubang di alas tres. Hali kaming suwaigot kang sa kuyang fam. Diyan sa MPV. Anyway, back to work, syempre. Dapat ang Lunes, pirming present ka. And bako lang present, ha? Kundi dapat, inspirado ka today. Dapat maugma. Dapat maliwalas ang sa imong aura. Diba? Anyway, yaw na naman tabi ako. Tanganing magpa-rebook. Bako man rebook. So, syempre, mga love songs man. Ang sa tuyang mga tugtog. Di magpa-inspire, diba? Magpakilig. Ngunya na pagkahapon and magpa-overthink, syempre. So, sa tuyang POV Monday question of the day. Nahatod po sa Indok, han GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Please PM Miss Jen Botardo, GEN, Jen Botardo for more information sa pag-troubleshoot po kang sa Indong mga e-wallet. Thank you, Miss Jen. Botardo GCash padala. Salamat man sa Tabaco Electronics at AA Versa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang barato, asin de kalidad ng mga electronic spare parts and services. Uni ang satuyang POV Monday question of the day. Garo, may makaka-relate na naman sa satuyang hapon, ha? POV. Daay ka niya pinaglaban sa pamilya niya, maski wala ka man napigigibong sa lahat. Padagos pa ba ang relasyon nindo? Pagkakahurunon mo na lang siya. Imagine having a partner na masyadong dependent sa kanyang pamilya. Yung feeling na pinagkakasaruan ka, maski daay ka man napigigibong sa lahat sa inda. Is it enough, mga katindugon, to end your relationship? Or baka pwede pang madara sa hururon? 0927-996-5002 ang satuyang text line. Again, 0927-996-5002. Hello sa mga new followers natin sa DJ Chloe, the Love Ambassadress. Thank you po, ha. Salamat sa mga nag-follow. And stick around with me. Stick around with us dahil marami pa tayong nakaka-overthink na mga tanungan. Yung feeling na pag nabasa mo, ay, parang ako to. Sige, announcement muna po kita. Magkakaigwa po ni Brigada Eskwela sa mga minasunod na eskwelahan. Diyan po sa Basud Elementary School, June 1 to 5, 2026. And sa San Roque Elementary School, June 1 to 5, 2026 man po. Nangangapudan po sa gabos sa donors as in volunteers na makisumaro sa pagpapakaray kan sa indang mga eskwelahan na aning matabangan ng mga estudyante sa papalaog pong academic year. And again, Brigada Eskwela sa Basud Elementary School and San Roque Elementary School sa June 1 to 5, 2026.
Dugtugan to the Max hanggang 3 p.m. with yours truly, DJ Chloe, the Love Ambassadress po. Digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3. Tingdugo na.

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa Sigbas, Beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Marino digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
5: Magpa-B2B

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, Vagalan sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba, available naman ang Paymaya, kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulon pang iba. Debit card. Asin, pwede ninyong i-home credit ang mga kaipuhan ninyong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
8: Jaya Enterprises.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Ang init!
12: Batata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
12: Batata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Batata!
11: Sumubok na nitong bago. Introducing
12: Batata!
11: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
12: Batata!
11: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
11: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
12: Batata!
11: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
12: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM. Tindugon.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 1:56 on One Radio.
0: Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Marina hapon Bicolan Jaw uyanaan bareta sa oras na ini natudsindo. Kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Ligtas na nakaabot ang mga delegado kang rehiyonin Bicol sa ipigkukundusir na palarong pambansa 2026 sa Agusan de la Sura. Sigun kay Department of Education Legazpi Division Information Officer Santi Aranya, nasa marahin na kamugtakan ang mga delegado na presenting nagtitinira sa Agusan Elementary School. Nagin marahi subot ang nagin biyahe kan mga atleta gikan na sa Bicol International Airport, pasiring sa Butuan Airport, asin wara mananaka eksperyensyang problema o aberya pag-abot sa nasambitang probinsya. Dugang pakanopisyal na magayon ang lugar kung sa ini itigalagaan mga ini. Huli sa naobserbaran niya na igwang centralized aircon ang mga classroom kung sa insinda matinir. Apuera digi, magayon man ang seguridad sa mga delegado, huli sa may mga kapulisan na naka-duty na magdamlag sa lugar. Mientras tanto, pag-imbitaran man ni Aranya ang publiko

0: office o kaya business, bisitaon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
3: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
6: Playing the best songs on the radio.
7: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

sige, digdi na kita sa inyong comments. Hello kay Annalisa Binos Balmaceda. Sabi ni Honey Rene Bobier Bobis. Hindi pagiging masama ang pagpili sa sarili mong peace of mind. Minsan, kailangan mong lumayo sa mga taong walang ambag kundi stress, pagod at lungkot sa buhay mo. Habang inuubos mo kasi ang oras mo sa maling tao, nakakalimutan mong mas importante palang ayusin at palakasin ang sarili mo. I agree 100%.

importante pa rin yung sarili mong peace of mind. Kasi kung hindi mo ipa-prioritize yung iyong happiness, sino ang pa-prioritize niyan para sa'yo? Diba? Ikaw lang din naman. Diba? Honey Rene Bobier Bobbies, thank you. Sabi ni Romel Bendal, day na sana ang tirinuhan kung arog ka nanay. Makulugun baga ano? Makulugun sa heartness. Shirley Arandia Baria, kahurunan ko siya kung kaya niya akong ipaglaban. Takunda eh, tapuso na lang ang samong relasyon. Takong arog man sa nakaanding maray na relasyon, taday niya ako kayang ipaglaban. Diba? Kaya nga ni inapod na partner. Pag partner, eh, kamong duwa ang nagdadamayan. Sabi ni Clara Kagoko Remont, day na DJ Chloe, tamalainon ugali niya. Ay, parang may pinapatamaan. Parehas da akang ina niya. Sige, thank you sa imong comment. Abby Yen, nata kaipuhan ipaglaban, eh kung kayang-kaya kumanhang pangon ang pamilya niya, maski sa impa kami mag-arabutan, dawa magsururugan pa sinda, ano, week? Basta aram ko na sa tama ako at dai ako nang aagrabyado ni isa sa pamilya kan partner ko. Bako man ibig sabihon ka ito na pigpapanigan niya ang pamilya niya. Aram ko man ang ugali niya kaya nasasabutan ko man siya. Pamilya niya yun eh. Ayun. Thank you Manay Avi. Hello kay Cherry Borja and Christina Cubilla. Dahil naman po kay Puhan na ipaglaban niya ako. Taako pa sana, kaya-kaya na. Lalo kung wara man akong tigibo na sala sa inda, malaban ta malaban ako. Ayan. Ilaban ang iyong karapatan, Christina Cubilla. Hello man sa tuyong texter kanina si Anon Belches. Sabi niya, para sa akin, ipaglalaban ko talaga ang relasyon. Hindi ako susuko. Gagawin ko ang tama na nakakapasaya sa akin. Hello sa imo dyan, sa San Isidro, Iraya, Malilipot, Albay. Thank you sa imo kom, text message pala. Whether we like it or not, mga katindugon, pag naglaw kita sa sarong relasyon, bako na lang talaga kamong duwang involved, no? Minsan, kairiba naman ang opinion kang pamilya. Pero, paano kung let's say, okay ka naman, wala ka man at pigigibong maraot, pero day ka magiraray, pinaglalaban kang partner mo. So, ang additional question dyan ay, hanggang sain mo siya kayang intindihon and doorin mo sasabihin sa sadiri mo, tama na. Nata may mga taong day pinaglalaban. Ini makulog mga katindugon. Real talk ko to, ha? Bakit hindi ka pinaglaban? Kasi, siguro, ha? Ito yung mga possible reasons. Siguro, nahihiling niya na you're not worth the risk. Siyempre, masakit kapag hindi ka pinaglaban kasi gusto mo lang naman na maramdaman na may paninindigan ang iyong partner para sa'yo. And siyempre, halimbawa man, day kanya pinaglalaban at times na kaipuhan mo din na siyempre, i-defend ang sadiri mo pero nag-iisip ka, ta siyempre pamilya niya iyan. Pero tahimik lang siya habang tiguhusgahan ka kang sa iyang pamilya para bang tigahayaan kang makulugan lang. May mga pagkakataon mga katindugon na ang pagiging silensyo mas makulog kesa sa rejection at times like this, diba? Pero isipon taman mga katindugon, valid ba napilion niya ang pamilya niya? Well, syempre, oo naman. Kumbaga, dipisil man giraray na ilaag ang sadiri niya sa tahaw, lalo na kung close ang sa indang, kung close indang pamilya niya, or baka nape-pressure siya.
malay mo, may expectation sa iya ang pamilya niya. Pero ang hapot mga katindugon, naginibo ba siyang paraan para protektahan ka maski pa paano? Well, syempre, dahil niya kaipuhan na makipag-iwal sa pamilya niya para ipahiling sa imo na padaba ka. Minsan, okay na, so tigdedepensahan ka. No? Kung may misunderstandings man, tigkaklaro niya, or tigpapanindugan ka na padaba ka talaga niya. More additional questions, mga katindugon. Anong ang gigibuhon mo pag yaong ka sa sitwasyon na ini? Malaban ka pa ba? Kakahurunon mo siya? Will you try to win over his or her family? Or mahali ka na lang dahil feeling mo ika na lang magsaro sa saindong relasyon? Ouch! Sige, ikakatindugon, ano ang gigibuhon mo? Sabi ni Day, ay parang naranasan na ini, kaining sarong taong ini. Sabi niya, Day ako pinaglaban, ta mukha akong mandirigma. May sugun ka garo pa, no? Mukha ka bang katipunera kasi? Sige. Oras na po, alas 2:20 na ning pagkahapon. Time Check is brought to you by Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Services offered urinalysis and fecalysis, igop o dyan na blood typing, complete blood chemistry, complete blood count, hepatitis screening, thyroid function test, cancer markers test, pregnancy test, ECG, drug test screening, COVID antigen test, electrolytes, dengue test, home service blood collection, and available na rin po ang 2D echo and ultrasound like whole abdomen, KUB, KUB with prostate, and pelvic ultrasound. I-contact lang po ang numerong 0906-880-0028 or visit their Facebook page, Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated Tobacco Branch. May request ka. May gusto kang dangugon. Urawan mainit ang sa tuyang panahon. I-request mo na yan sa 0927-996-5002. Patiyon mo naman sa pag-iliba mo. Tanganing mabuhay-buhayan ang sa iyang mainit na lawa. Mainit mo na sa luwas. Ay, palang tabi. Gusto kong i-congratulate ang samuyang station manager sa iyang housewarming kanina. Congrats, SM Awesome! And fiesta ba yung unyan sa Panal? Fiesta mo yan sa Panal, ano? Happy fiesta, tabi, mga taga-Panal. Uy, pero may masa na kami dyan nag-aagi. Baka naman. Bukas pong sa mo yung pinto para sa mga may may Sharon. Okay, happy fiesta, tabi, sa mga nagsiselebrate yung sinang fiesta. Of course, more tugtugan hanggang alas 3 ng pagkahapon. Hindi po sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 6739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
15: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
16: Kilabot ng mga dalaga
15: dahil sa ERA.
17: At sinong kalabot?
18: Besh, hindi ako.
19: Makidistro.
20: Parang walat.
21: At parang vatang-vata
22: dahil sa ERA.
23: Goodbye, pimples.
24: Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
25: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen.
26: Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
27: Ako si Salvador.
28: Sa gabi ay
29: si Salvi na.
30: Malatyosa ang ganda.
31: Dahil sa ERA.
32: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
33: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
34: Tindugo na.

Hello once again, mga katindugan. You are still listening to One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! Oras na po, alas 2:53 na. Ning pagkahapon, and I hope na nagbe-best cafe ka na para naman masaya ang iyong pagkahapon. Healthy ka na, sexy ka pa. And ako mag-iraray ni DJ Chloe Digdi sa One for the Heart. Hope you're still enjoying the show sa ating program. And anyway, mga katindugon, batiyon ko lang tabi ang Villar family dyan sa Zone 1A San Vicente. Oy, maray na hapon, Mami Yin, kay Lala Sylvia, Ate Pan, Laren, welcome home, kay Ina, Kuya Ernie, sino ba ba? And kamugabos dyan sa nalingawan ko, pasensya. Anyway, balik kita sa satuyang piguhurunan ngunyan na aldaw. Sa mga hindi pinaglaban, inyong sa kuyang final say, final thoughts para sa inyo. Para sa mga yaon digdi sa sitwasyon na ini, ano ang pwede mong gibuhon? Number one, of course, knowledge is power. Aramon mo muna kung nata, day kanya pinaglalaban. Kasi bako man gabos na day naglalaban, wara na tulos na pakiaram. Diba? Baka takot siya na mawaan na yung pamilya. Or baka naturally, bako talaga siyang confrontational. Or baka day niya aram kung paano i-handle sa pressure. Pero importante mang giraray na mamati mo baga na may effort mang giraray sa imo, ang sa imong partner. Number two, maging direkta ka na sa iya, no? Diretsahan mo na siyang kakurunon. Imbis na magtampo ka lang, sabihin mo, o sabihon mo ning tultol kung ano ang namamati mo, paano ka naaapektuhan ka ini, and ano, supiglalauman mong support, halisa sa imong partner. Minsan kasi, dahil man ninda aram na sobrang big deal na palan ka ito para sa imo. So, di mo kaipuhan na kalabanon ang sa iyang pamilya. Gusto mo lang na maramdaman na di kanya pigahayaan na ikaw lang naglalaban magsaro. Di mo tulos pagkalabanon ang sa iyang pamilya, no? Pag emotions ang naiinot, lalong madakula ang issue. So, mas okay na maging respectful ka man giraray. Siyempre, umiwas ka sa confrontation and hayaan mo nang mahiling ninda kung sisay ka talaga. So, sometimes, ang oras, buda ang consistency talaga ang kaipuhan para matanggap ka din kang pamilya niya. Lalo na kung may plano baga ka mo na maging o magsettle sa sarong harong, well, bako na lang ito about sa indo. Kundi, pati na rin sa mga taong importante sa imo and likewise importante sa iya. Siyempre, importante na mahiling mo din kung talagang may effort siya. So, hapunin mo man ang sadiri mo. Tigpo-protektahan ka ba kang partner mo emotionally? Tigtatry niya din ba maski pa paano na ayusin ang sa indong misunderstandings? O nagigibo ba siyang paraan para maging okay ang gabos? Kasi, katindugon, dahuling din nakaka-relate din eh. Kung puro ika na lang ang nag-iintindi, maabot ang panahon na mapapagal ka man. Sana okay ka lang. And of course, know your worth and day mo paghayaan din na maubos ka mismo, no? Kapag sobrang haloy nang warang pagbabago, na garubaga, pagmati mo, okay lang na mapagal ako, maiwas na lang ako. You're not selfish kapag gusto mong protektahan ang sadiri mong puso. And always remember, love should feel safe, not lonely. Hindi mo kaipuhan pirito ng sadiri mo sa lugar na pirmi kang pinagdududahan, dahil ka pinirespeto, o kaipuhan mong patunayan ang value mo o aldaw. Always remember katindugon, pagka padaba ka kang sarong tao, dahil niya man kayang ayuson, gabos, ura-urada, ma-feel mo na kairiba mo siya sa laban, bako lang ika magsaro. So, yun yung importante katindugan. And sana,
ipaprioritize ka naman niya. Kung nafe-feel mo nang, pero ikaw na sana pirmi, sana mag-abot ang panahon na ikaw naman ang pilion niya. Bako susigi mo lang ang makikipaglaban siya nga ni, pinaglalaban mo, tapos ikaw, yung ka lang dyan. Parang wala lang. Diba? Okay, salamat po sa GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. 24 oras pong bukas ang sa Indang newest branch dyan sa Kinale, sa Kantokang Prutasan, and dyan man tabi sa Bakakay branch. Katanikang consumer.

Yes, hello. Alas, stress na naman mga katindugan at tugtugan on one na naman sa paborito nindong radio program. Tignan yan sa One Radio 91.3 News FM.

Oy, happy, happy piyesta pa lang sa Barangay Panalte, Bacacy. Ano, sunod-sunod ang piyesta. Oy, bago ang boss, buto yung tumunan sa toyang paladangog dyan. Sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, sa mga yaon na sa sendang harong. Ayan, nagduduyan-duyan habang nagdadamag sa tsigsigan on one. Siyempre, batiyon naman sa tuyang followers sa Tugsigan on One. Iguan na kita. 118 followers.

birthday na hapon kay Ma'am Lorraine Buban at saka kay Jan Lee Balmasida na nag-ano na nag-follow sa Tugtugan on One. Ay, sa mga bagong minyo nagdadangog, ano, may Facebook page ng Tugtugan on One. Pwede po nyo rin i-follow. Tapos duman kita, ano, duman kita machirismisen. Yung duman ang, ano, tigpo-post men kaputa na sa Oralda. Yan. Na pwede ka mong mag-comment, mag-join, yan, para makarelate ka mo sa tuyang, ano, chirismisen sa pagkahapon. Okay, ako pala ni Nes, we're na banawan. Natatawad si Erickson, ano, late siya. Na ano na siguro na nga na charot. Sayang din sa ano ay congrats pala sa satuyang ano station manager na si Ma'am Osang sa sayang house blessing. Wow. Yung din si Erickson na dai pa na naatuga na gayod. Naatuga na gayod kang lechon. Ay mga tito, kung tayo maghali, more tigtigan, more chikahan sa pagbabalik ang Tigtigan on One. Nandig lang yan sa One Radio 91.3 News FM at Tinsuganan.

0: freaking gnarly.
1: Gnarly.
0: Don't talk to me. You're

0: on radio.
1: Dalawa na point three news FM.
0: Tin, tugon na. Ay, nagpabalik kita sa Tugtugan on One. Hello, madlang people.
1: O, ni na nga ni siya. So, naantugan kan lichon.
0: Grabe, magabaton kaya. Oo, oh, grabing gabat. Happy Fiesta, Barangay Panahala.
1: Ay, kay ba natangon yan? Yan, digdi si CJ, the DJ.
0: Wow.
2: Padahan lang kita ang takayari ba naman. Grabe,
0: tuwang-tuwang kami kang lechon. Magabat ang lechon sa Barangay Panahala.
1: I-open yung nagsipan sa kayo si CJ na picture. Pero mala na ito, bawal ito saan.
0: Ah, sayang. Kung kasuarin may piyestahan.
2: Talaga puminalia.
0: Talaga. Ano? Pahamak ang sa imong ano ha. Tula. Kung kasuarin may harandaan, may karakanan.
1: Diyan na lulugi. Dinayming
0: manduma.
2: Thanks pala sa Happy Fiesta Barangay Panal. Magkita man si Madam DJ Oscar.
0: Sa House Blessing. Kasi bago tabi iya.
2: Congratulations, Madam O.
0: Asian. Ay, maraming na magkahapon sa Into Gabon. Sano na lamang.
2: Sanya, oh. Yeah.
0: Munya na. Ay, Lunes na naman. grabe. It's Monday again. Again and again and again. Walang kat... This is the last Monday of this month. Grabe. Oo. Talaga. Parang kahapon lamang. Sanya
2: na naman yung
1: school. Kunyari, happy. Okay. Pero nasasaktan.
0: Ako. Kami wala kaming ano dyan. Masasabi. Natapos na namin yan. Ay, kumusta sige ang ano, ang handa.
1: Ayun, dapat.
2: One word.
0: One! Oh, wow.
1: Dapat ka mo ang sa kuyang kumustahon.
0: One word, pero nasa superlative degree.
1: Yes.
0: Masiram mo nun.
1: Sisay ang ano, ang nagluto.
0: Dahil man ito niluto.
1: Ay!
0: Ano kita?
1: Catering.
0: Miss catering na ano, na talagang bonggang-bongga.
1: Kaya ilingon man sa mga pandok ni Lumi na nun. Gari nag-oil-oil pa.
0: Nasobrahan. Grabe. Ay, speaking of, ay, sa mga, ano ha, mga estudyante, mga magulang kang mga estudyante, dahil maranina naman tayo ang eraskwalahan, magkakaigwa po nin Brigada Eskwela sa mga minasunod na eskwalahan sa Basud Elementary School sa June 1 to 5, 2026. Sa San Roque Elementary School, June 1 to 5, 2026 man po. Nangapudan po sa gabos na donors as in volunteers na makisumaro sa pagpapakarhay kan sa indang eskwelahan. Tanganing matabangan ang mga estudyante sa pagpapalaog kan ngunya na papaaputo na academic year. Salamat tabi sa mga ano, volunteers and donors.
1: Siya ang minapaisi dyan, Erin.
0: Si Madam Meredith and Bernardino, ang school Brigada Eskwela Coordinator. Ay, ano ang pagkainin? Makisumaro tabi sa ano sa Brigada Eskwela para magayong tabi ang pagbabalik eskwela. Nagkaromansa na, nag-agi. Makaskas. Ay, sa mga dapat nag-comment pala. Kapos na kita sa
1: itong yung medyo date nga niya nagkomenta, medyo nauduhan.
2: Kaya nga kita duman sa inaramduman.
1: Ikot, nalingawan ko mga kanina. Sorry.
0: Ay, 43 minutos, magalisan, last stress. Mabalik pa ang Tugtugan on One.

0: Grabis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
3: One Radio, tindog na.

0: Para sa mo man! Darat mo uli! Kasi ito sa pantaw niya!
1: DJ Times is back.

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: di Dugunan. Alright, alright, nagbabalik kita sa Tugtugan On One. Ay, aras niya to 22 minutos magalisa ng alas 4 ng pagkahapon.
1: Ay, may nahapon kay Ma'am Eva Oliver, tapos kay Ma'am Cherry Claire Borja dyan sa San Lorenzo, Tabaco City.
0: Alright, good afternoon. Good afternoon, Tabia.
1: Ay, happy fiesta pala sa ano, barangay Santa Cruz, Manlilipot, Alba.
0: Ay, iyo, fiesta pala dyan. Barangay, mga tag-barangay Santa Cruz. Happy, happy fiesta.
2: Siram sana.
0: Alright, today is Monday. Kaya, ano, medyo na late.
1: Pag Monday talaga.
0: Ano? Ang Monday ay may kaagibat na mabigat na responsibilidad.
1: May kaakibat na sakit.
0: Bighati ya. Lumbay. Pero ano pa man ang mga kaakibat na yan. Pagpasalamat pa natin yan dahil bagong umaga, bagong pagkakataon para tayo muli ay makabang. Diba? Alright. Pasiring na kita sa tuyang sa tuyang main event of this afternoon. Siyempre, ang sa tuyang charismisan portion, ang charming portion, ang tugtugan on one. And kung sa inyong, kung hindi ka pa nakafollow sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One, i-follow muna iyan. Diyan po kita nagpo-post kan sa tuyang mga kahapotan. Arog nga ni kang sa tuyang question for today.
1: Pero bago yan, mapasiring muna kita sa tuyang...
0: Sa tuyang portion na... Tugtugan na!
2: Sana!
0: Monday, May 25, 2026. Siyempre, ang hapota dyan. Ano ang enot na naiisip mo pag nadadawag mo ang word na
1: Monday?
0: Grabe man. Why do you hate Monday so much? Para sa kuya, ang naisip ko kayo sa Monday. Monday, a long way ahead. Pero dahil nag-Monday na, syempre, ang tig-isip ko na kaan, Tuesday man sa Wednesday, Thursday. Matatapos man sana iyan. As in, vice versa, giraray. Kaya, madali ulman sana iyan.
1: Pag Monday, gari ano, isa siyang napakalaking pagsubok. Grabe, marautong kamo sa Monday.
0: Pagsubok na kailangan pagdaanan para makatawid tayo sa susunod na kabanata.
1: Lalo ng mga estudyante, ayaw nila sa Monday.
0: Talaga. Ako super kang ino. Difisil magbuhat kapag Monday. Ay, kay Ma'am Frame Barhawara, sabi niya, Marina, hapon tabi. Still listening digdi sa Upper Bongga, the kulig din, nakikinig ng mga tambay.
1: Alright,
0: sa mga tambay dyan. Wash out sa Indong.
1: Anong topic?
0: Ano lang ang sa Indong pinagkakaturistisan dyan sa mga oras niya. Gisay na buhay ang sa tuyang pipupulutana. Sa mga anong ini, mga panahon na ini.
1: Para na pagkahapon dyan,
0: happy listening sa ano dyan, sa mga tambay ito dyan, sa Upper Buanga, baka kay Alpha.
1: Ano lamang sa Indong Merindana. Habang nagtatambay. Dapat igwa ka mong tiga, tigtitimo-timo lamang. Para may pahingalo man.
0: Pahingan?
1: Oo. Sa pagka, anong pahingalo? Sa pagkakas misa.
0: Alright, salamat tabi, Ma'am Premi. Oh, yung kasabi ni Ma'am Janine. Ang naisip niya na pag Monday, so mga gibuhon sa harong, tapos kulog-kilog likod, pagtapos, kang mga gibuhon sa harong.
1: Pero din na mawawara ang pagkulog-kilog.
0: Alos gabos, ano? Alos oraldo, kaya tabi, Ma'am Janine, ano ang sa imong pagsubok na iya? Ta oraldo, tabi, may gibo sa harong. Maluto ang masap na. Ay, ang paglabas na nagayad ang minsan-minsan lang. Once a week, twice a week, araw ka.
1: Maski ko kung Monday, may gibuhon sa harong. Pero kapag Monday talaga, gari makaluya ho.
0: It's ano, parang ma-reset ulit. Parang maulit ka na naman. Paulit-ulit na lang.
1: I thank you, Ma'am Jenny, na sana makapahilot ka kan sa imong likod.
0: Kay
1: ano?
0: Ma'am Cherry Car.
1: Magayunan magpa-massage.
0: Sabi ni Anthony, inot na inot pag nadog mong Monday. Yan pirma ang present day sa mga nag-work, non-government and private sector, lalo na baga po mga back to school na naman. Kaya ma-pressure na naman ka ng mga student and teacher hope na maging daily life habit kan lambang saro. Lalong-lalo na talaga sa mga ano, sa June 8. Naharaniho ng maray.
1: Enjoy yun na nindo ang ano, mga natatadang aldaw.
0: Ang natatadang panahon.
1: Mag ano na, maglaba na kang mga unicorn.
0: Alright, salamat. Sabi ni Sir Bolodoy, Lunes na naman, maaga ako magbanwin.
1: Ay, yun man ang God, narumbuman ko. Alam ni Sir Bolodoy. Oral daw siya nagbabanwit.
0: Monday. Baka, iyo ko nang gad. Sabay ang Sunday. Parang pahinga.
1: Parang okay, kumusta Sir Bolodoy? Pagbanwit-banwit mo. Tira na lamang nakuha mo ngunyan. Saan may kabagay nagpupuon?
0: Garang kada ko sa maghapon na diya. Ingat-ingat tabi yasin marina pagkahapon sa imo Sir Boltoy. Ay kay DJ Chloe. Siyempre Trabaho
1: Monday. Pag Monday makangaraga, no? Work tayo kasi hindi tayo ano, anak ng
0: Sabi ni Ma'am Christina Cobilia, Monday, enot na aldaw, nakikibaka mag-ipos na amay, tamay summer, so mga aki, asin may trabaho si Ago. Ang trabaho kang ina sa haro. Ang pag-asikasa ka mga estudyante, asin, agom na matrabaho. Alright, parang napagkahapon tabi, Ma'am Christina Cobilia. Ay, thank you, girare sa inyo. Happy Monday.
1: May pahapon si Ma'am Framie, may hapon siya sa imo.
0: Ano da, tabi?
1: Doon rin ka da, matog dun da, dumanda sa inda.
0: Sa
1: Upper Bongga.
0: Upper Bongga.
1: Doon rin ka da, doon matog dun.
0: Depende tabi, madam sa mano. Depende sa sitwasyon kang mano.
1: Abangan.
0: Kung ang plano kang mano.
1: Maputon tamo na sumanok.
0: Madali na tabi, basta tig sabi na. Madali na tabi dyan sa Upper Bongga Barangay.
1: Sa tamang panahon.
0: Sa tamang pagkakataon. Sirik man tabi sa endo dyan sa mga taga Isla kang San Miguel.
1: Ay, wow! Totoo na yun. Gari, papasahon mo na naman.
0: Ako nang papasa, ha?
1: Nadawag nindo ito.
0: Ano na pagkahapon? Ay, nakakapiesta pa lang sa Saguro. Belated happy piesta sa Barangay Saguro ang kang Isla San Miguel.
1: Ito sa
0: kang Sunday. Kang Sunday ba? Iyo ba? Or ano, kang Biyernes. Lingaw ko tayo sa
1: happy piesta.
0: Belated happy piesta sa inyo. Ay! 32 minutos na, magkalisa ng alas 4 ha. Mabalik pa ang Tugtugan on 1.

0: number one.
1: One. Number one.
2: One radio.
1: One radio news FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
5: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
13: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consultation.
0: consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700, and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
3: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: One Radio.
14: Tindugo na.
8: One Radio News FM 91.3.

0: Shiram Sana. One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Team Duguna. We're back. Nagbabalik ang Tugtugan on 5 minutos bago ang alas 5 na ng pagkahapon.
1: Okay, maraming hapon kay Sir Romnick Bilaos. Kay Christian Abrera Chan, maraming hapon po, nakahabol ka. Lost and found po, digi mga katindugon, ano, senior citizen ID kay Sir Jaime Manalang Cabiles, address Purok 5, Bangkilingan, Tabaco City. Pakuha na lang po, digi sa station. Salamat.
0: Alright, salamat tabi Irara sa ito yung mga nakaiban. Siyempre, sa talk to gana portion, as in sa, pira na ba kita? 118 followers kang tugtugan on one. Diba? Kaya akong ikatabi na nagdadangog sa ngunyan, dahil ka pa naka-follow sa ito yung Facebook page na tugtugan on one. I-search mo lang yan sa Facebook. As in, i-like, as in, i-follow.
1: Share. Yeah, i-share sa friends.
0: Oh, pwede. Pwede natin yan i-share. Oh, yeah, syempre. Yan kita nagpo-post ka na sa tuya mga kapot at noroan. Mondays to Fridays. Kaya ano pa ang pigalat mo, i-follow na. Tugtugan on one. Kung nasa'yin happy ang everyone.
2: Tama!
1: Tama!
0: Ay, padit. Di taman kita maparang sa tuyang turug-tugan. Kirismis. Siyempre. Sunod man girari po ang parada trangka. Kaibaman, makakaiba man po girarin doon kami dyan. Siring na kami ang sayadong nakaibanan sa tuyang naging turug-tugan ngunya na Monday.
1: On!
0: Ang iba, ako si Erickson.
1: Iniman po, si Berna Banaon. Salamat mga katindugo na sa agagiraray. Diglang yan, sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tintukon.
1: Yeah.

0: sa headline sa gan mga parada ni Barata.
1: Barada 30. Barada 30 headline.
0: 6.8 milyones de pesos na kantidad nin pigtutubudang siya na kumpiskar sa duwang individual nin Legazpi.
2: Tabako o PNP nagsagibo ni intervensyon sa minor de edad na imbuelto sa delikado nga o delikadong motorcycle exhibition.
0: Motorista gadana kan na bumininga sa metal railing sa Santo Domingo, Albaria.
2: Mga representante kan Tabaco City para sa dance sport preparado na sa palarong pambansa 2026 sa Agusan de la Sur.
0: Kakulangan sa supply ng tubig ngunya na tag-init na mamatayan na sa nagkapirang barangay sa Legao City.
2: At Teachers Representative Tino nagbisita sa Bicola katakod kan konsultasyon sa mga paratokdo.
0: Sa lado nasyonal, BNP nangapuda na kay Senador Bato de la Rosa na makipagtabangan sa mga otoridad.
2: NBI sinabing dai dapat maging taguan ay kan mga pugante ana Senado.
0: Kampo ni Senador Bato pinaymutikan na armed and dangerous ana Senador.
2: Dating Senador Tolentino itinalagang bagong labor secretary.
0: Kaya binuksan na ang duwang golf para maghasa ni mga masunod na golf champion sa nasyon.
2: Si IADG nagtutubod na yaon pa sa Pilipinas si De La Rosa. Tore, preparadong magdaba.

0: samantala.
1: Sa luwa sa kana, Russia in Kiev sa Ukraine gamit ang hypersonic ballistic missile.
0: Trumpa sinabihan ang mga negotiator na daipagmadalion ang Iran's deal.
1: Sa sports, Philippine Sports Commission nagtaonin na 10 milyones de pesos bilang insentibo para sa mga palarong pambansa athletes na makakapag-uli ni nabulawang medalya.
0: Sa baretang pangsaluda, DOH Bicola na alarma sa naglalangkaw na numero kan mga jóvenes na nagagamit ni nicotine products.
2: Parada 30 headlines.
1: Diyos marhay na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitangunyan in Lunes, Mayo 25, taon 2026. Kami po, Ana Sendong, magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po, si Bernadette Banamon.
1: Nadalawang kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. As in sa 99.7, One Radio News FM Daet. Siling man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page. Kan One Radio, 91.3 News FM.
2: Barada 30!
1: Base rin na kita sa detalye sa kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mong butika sin supermarket nationwide.
2: Barada 30!
1: Nakumpiskar ang apo ko mas o menos 6.8 milyones de pesos na kantidad ni Nishabu sa dawang high-value individual sa ginibong by-bust operation sa syudad ni Legazpi. Binisto ang mga sospek na sinda alias James, 25 anyos, at sin alias Harry, 24 anyos na naparehong residente ka na Bacoor, Cavite. Basa doon sa report na nagpabakal subutan ng mga sospek ni nasarong pakete ni Pigtutubulang Shabu na may gabat na sanggato sa gramos at sinaga kantidad na 9,680 mil de pesos kay Ribana ang 200 mil de pesos na nabay Bastmania. Durante ka na operasyon na nahilingkan na sarong operatiba ang pagtapo ka na suspect and by bust money asin nakuha ang kadugangang siyam na pakete ni Pigtutubulang Shabu na may kabilugang 900 gramos asin may kantidad na 6,120,000 de pesos. Ginibo ang nasabing operasyon na sa pinagsarong operatiba kan Regional Police Drug Enforcement Drug Unit 5 Lead Unit Legazpi City Police Station asin Philippine Drug Agency Albaya Provincial Office. Sa kabilugan, nag-abot sa 6.8 milyones de pesos ang nagkantidad kan mga nakumpiskar na ilegal na droga gikan sa mga suspek. Nahampang ang mangini sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, nasa kustodiya na kan Legazpi CPS ang mga ebidensya asin ang mga suspek para sa magkakanigong disposisyon na.
0: Mientras tanto, nagsagibunin magkakanigong intervensyon ang Tabaco City Police Station sa iraram kang pamamayon ni Police Lieutenant Colonel Virgel Vivata, mapadapit sa minor de edad na impuwelto sa delikadong motorcycle exhibition sa bypass road kan Barangay San Vicente, Tabaco City, kang nakaaging Mayo 24, taong 2026. Isinagibo ang lakdang sa pakikipagtabangan kan Barangay Pinagbubong sa pamamayo ni Barangay Captain Erwin Monjes, asin kan Women and Children Protection Test Section kang Tabaco City Police Station bilang partikan kampanya kontra sa iligala asin delikadong aktibidad sa tinampo. Sigon sa pulisya, nag-viral sa social media and video kan minor de edad mantang nagsasagibo ng exhibition driving o delikadong pagmamaneho ng motorsiklo sa pampublikong tinampo huli digdi. Tulos na nagsagibo ng verifikasyon asin follow-up operation ang mga otoridad tanganing maaraman ang pagkakakilanla na kanimbwelto na individual. Sa isinagibong intervensyon, kinahoron asin pinatanida na kan mga pulis asin opisyales kan barangay and minor de edad asin ana sa iyang pamilya mapadapit sa peligro asin illegal na implikasyon kang reckless drivings asin exhibition driving. Pinawag doon man kan mga otoridad ang importansya kan na responsabling paggamitin motorsiklo asin an obligasyon kan mga magurang sa paggiya sa saindang mga akin. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Vivata, katuyuhan na

0: Kang na sa indang lakdang na bakusan ang ipautop ang lay o kundi matauwanan nin tamang giya as in intervensyon ang kaakian at tanganing malikayan ang pag-ibunin mga delikadong aktibidad. Malagos man na pigpapatanidan kan kapulisan ang publiko, urog na ang mga magurang na siguraduhon na iguanin magkakanigong kaaraman at tamang lisensya as in disiplina ang si isay man na pigtutugutan na magpadalaga nin lunadana tanganing malikayan ang diskwido sa tinampo.
1: Yan tras tanto dead on the spot ang sarong 39 anyos na motorista makalis na bumangga ang sa iyang pigmamanehong motor siklo sa metal railings sa barangay Lidong sa Banuaan kan Santo Domingo, Albaya. Sa report kan mga tunan incidente Sabado, Mayo 23, 2026, nin hapon na posible subot na nakainom nin arak ang biktima asin hali ini sa indang harong nga. Makaskas man subot ang pagpapadalaga na kainika na sa iyang motorsiklo dahilan na kan na pagkabangga kainiya. To responde ang kapulisan sa lugar kan na pinangyarihan asin naabutan ang biktima na may seryosong tama sa payo asin iba pang parte kan lawasa. Wara mana na damay sa insidente, alagad pagiramdum ka na kapulisan na kunabuyong dahil na magpirit na magmanehong nganing maibitaran ang arog kaining disgrasya.
0: Yan tras tanto preparado na ang mga representante hali sa syudad kang Tabaco para sa palarong pambansa 2026 sa Agusan de la Sura. Sigun sa Tabaco dance sport coach na si Hannah Monique Rocco, duwang atleta na sa iyang kairiba bilang representante hali sa Tabaco Division Dance Sports na magpre-representara para sa Bilog na Rion, kan Bicol. Ang duwang atleta, dati naman na nagrepresentar kang nakaaging taon na sa Ilocos, sinabi ni Coach Hannah na bago pa man ang kawat, nagkaigwasin din ang puspusang pagsasanay na isinagibo sa indang mga eskwelahan, dibisyon na asin mga kompetisyon na sa rehiyon. Initanganing ipreparara ana sa indang stamina asin magin makusog sa pagsabaka sa Agusan de la Sura. Sa presente, medyo nadidipisilan man subot na mag-adjust ang mga atleta sa lugar huli sa mainit na panahon. Alagad, nasa marahay na kamugtakan man ang akomodasyon para sa mga atleta, siring mana sa mga coaches.
1: Namamatay ana ang napagluyakan na supply sa nagkapir ng barangay sa siyudad de Canliga, Wangunya, na tag-init. Sigon na kay Javelin Rodriguez, barangay kapitan na kan barangay na si Sia, aros kabag na sana ana tangke kan barangay asin dai na ini napapanoa. Nagbaba man subot ang level kan tubig sa nagkapir ang bubon na nagsisirbing mayor menteng source nin tubig. Uli kay niya pinangapoda na kan opisyal sa mga residente na maging responsable asin na disiplinado sa paggamit nin tubig. Pigabisuhan man ana mga iniya na syertoho na nakasarado ang mga gripo kapag dai man na pigagamit nganing masigurara na makakaabot ang supply kan tubig sa mga kaharungan. Na sa presente mag-uurulay subot ang konseho kan barangay sa posibleng solusyon na siring kan na pagbubugtak ng tangke kada puro kakana barangay.
0: Nagbisita si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa manlain-laing probinsya sa Bicol, Arugan, Albaya, Camarines Norte, asin Camarines Sura bilang simbaga sa konsultasyon sa mga paratokdo o rugnangon niya na nabalik eskwela na. Sugod kay ACT Teachers Chairperson Robiana Bernardo, kadakla na sa mga agrangay kan mga paratokdo sa rehiyon, iyoan manungod sa aral programa asin dagdag na sweldo para sa saindang sektor. Sirigman ang pag-abot subuota sa problema sa mga silid-aralan asin pagka-vulnerable kana ang mga eskwelahan asin mode of learning sa tahaw kan pag-aalboroto kan Bulkang Mayona. Mientras tanto, sinigurado man kan opisyala na ipapaabot nila ang mga nasambitan ng isyu sa mga sunod na pagdangog sa Kongreso.
1: Alas 5:15 sinina pagkahapon na pasiring naman kita sa detalya sa kan mga barata sa lado nasyonal natod sendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix healthy ka na sexy ka pa mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.

0: ng apodan si Philippine National Police Chief General Jose Melencion Artates Jr. kay Senator Ronald Bato de la Rosa na irespeto ang uniforme as in badge na dati kaining sulot bilang dating hepe ka na National Police sa tawag ka na padagos na operasyon na ngani masubaybayan ang senadora. Sigon kay Artates, nagtitinir ang respeto kan PNP kay de la Rosa bilang dating leader kan organisasyon na alagad naglalaom sinda na makikipag-kooperar ini sa nagpapadagos na legal na proseso mapadapit sa mandamiento de arresto kan International Criminal Court kontra sa senadora. Sinabi man kan hepe kan PNP na mahigot na nagsisunod ang mga kapulisan sa mga protocols as in human rights standards sa mga operasyon na as in pigsugo ang mga ground units na maglikay sa day kinakaipuhan na paggamit ng persa kung mamakuaman ang lokasyon ni de la Rosa. Si de la Rosa ang mayor na pagtuturong arkitekto kan war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte as in iusubot ang nangyinot sa implementasyon na kan oplantokhang kan siya leader pa kan PNP. Presenteng pinag naghanap si Senator Bato kan ICC na igwang koneksyon sa kasong Crimes Against Humanity uli sa day mababa sa 32 subot ang nagadan na poon Hulyo 2010 sakod Abril 2018. Magigirumduman na kan Mayo 21 pigsugo kan Department of Justice ang mga law enforcement agencies na arrestaron si De La Rosa. Makalis na day makapaluwas na temporary restraining order ang Korte Suprema kontra sa kooperasyon na kan gobyerno sa ICC.
1: Mientras tanto, nagpatanid si National Bureau Investigation Director Melvin Matibag laban sa pagtugot kang Senado na magin kanlunga na kan mga pinagahanap sa leya. Inimakaliis na tinugutan na kang Senado na makadulaga si Senator Ronald Bato de la Rosa na igwang mandiamento de arresto hali sa International Criminal Court. Dugang pakanhepe kang National Bureau Investigation na kung gigibuhon ini kang Senado, delikado asin makakaraot sa pagtubod kan publiko. Maraot man subot ini sa imahe kan Senado, ulit agarin nagiging sirungan o pailihan na sindakan mga taong igwang piga atubang na kaso. Magigirumduman na maski papigasigurar kang Senado sa saindang ikukustudiya si de la Rosa o ilalag sa protective custody asin sa indag itatago sa kapulisan, alagada pinabayaan na subuot na makatakas ang senador.
0: Pinahimutikan na kanang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pahayag kan National Bureau of Investigation na armed and dangerous iniya mantang nagpapadagos ang operasyon na kan maotoridad katakod kan arrest warrant hali sa International Criminal Court. Sa sarong pahayag, sinabi kan legal counsel ni de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na warang katotohan ang nasabing pagsasaladawan sa senador. Sigon kay Bondoc na ang NBI ang armed and dangerous ulit armado ang mga personalized kay ni kan magkundusir nin operasyon na ngani na iserbi ang warrant na day pasubot na ipapahiling sa kampo ka na senador. Magigirumduman na inot ng sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na standard protocol sa nakan ahensya na ikonsiderar bilang armed and dangerous ang nagabos na subject kan operasyon na o mga individual na sisirbihan in warrant bilang parte kan sa indang security precautions. Ipinaliwanag ni Matibag na pirmihan na preparado ang mga operatiba sa posibilidad na armado ang sa indang target ngani na masyarto ang kaligtasan na kan mga tauhan na sa operasyon.
1: Itinalaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francisco Tolentino bilang bagong kalihim kang Department of Labor and Employment o DOLE. Pinalitan niya si Sekretaryo Bienvenido Lagesma na nagbuta sa pwesto uli sa saluda makalihis magserbi poon kang taong 2022 sagkod taong 2026. Si Tolentino sarong abogado asin dating Senate Majority Leader na nagserbi sa Senado poon kang taong 2019 sagkod taong 2025. Bago pa man ang sa iyang karera sa lehislatura, siya naging chairperson ka na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA as in bistado sa iyang papel sa disaster preparedness as in urban management. Mientras tanto, si Lagesma, sarong veteranong opisyal na nagpuo na sa DOLE kang dekada bilang labor arbiter. Naging kalihim siya kang domni dating Presidente Joseph Estrada poon kang 1998 sagkod 2000.

0: naman as in giraray na nagbalik sa kaparehong posisyon sa administrasyong Marcos Jr. kang taong 2022. Nagserbi man siya bilang commissioner kan Social Security System poon kang taong 2011 sagkod taong 2016. An appointment ni Tolentino nangyari sa tahaw kan mga hamon sa sektor kan pagtrabaho kabali na nahalangkaw na presyo kan mga barakalo na wage adjustments, proteksyon sa mga trabador, as in labor migration.
1: Binuksan ang Tourism Infrastructure and an Enterprise Zone Authority o TIAZA ang duwang golf course na sa Indang imamanihar tanganing makatabang sa pagpapatalubo ka na kawat na golf sa grassroots level as in makahasa nin mga masunod na golf champions sa nasyon na sa paglansar ka na programang Fairway to the Future. Sinabi ni TIAZA Chief Mark Lapid na kaiba ang Club Intramuros sa golf course as in Sambuanga Golf Club sa mga magsiserbing training grounds para sa mga hobe na golfer. Lapid katawang kan TIAZA ang Department of Tourism sa pagbusol kan sports sa tourism sa Pilipinas. Sinabi kay Ning na nagsasairaro man sa rehabilitasyon ang duwang golf course tanganing mapakarhay ana sa indang mga pasilidada. Afwera sa Club Intramuros sa golf course as in Sambuanga Golf Club, igwapang 16 na golf course sa manlain-lain na parte ka nasyon ang maintra sa programa bilang training venues para sa mga golfer na may edad 18 anyos sa pababa. Iba sa mga makikisaro na golf course ang Camp John Hay Golf Club sa Baguio City, Veterans Golf Club sa Quezon City, Mactan Island Golf Club sa Cebu, Iloilo Golf and Country Club as in Apo Golf and Country Club sa Davao City. Ang Fairway to the Future iyo ang programa kan Philippine Sports Commission as in National Golf Association of the Philippines. Katuwang ang TIAZA as in 18 golf courses sa nasyon na tanganing magtaunin golf education sa pagikan school-based as in community level instruction. Bukas man ang programa bako sana para sa junior golfers as in public school students kundi maging sa mga aking kan mga kadya, greenkeeper, club staff, out of school youth as in iba pang gustong makanood in golf basta laog sa pinagtalaan na age bracket. Makalis ang launching ka na programa na inatindiran ni the PSC Chairman Patrick Rigoroyo as in NGAP Secretary General Valeriano Floro II, pinanginutan ni Lapid ang ceremonial tee-off as in Fellowship Golf sa Club Intramuros Golf Course.
0: Miyantras tanto makusog ang pagtubod kan Criminal Investigation and Detection Group nayaon pa sa Pilipinas si Senator Ronald Villarosa sigun kay CIDJ Director na si Major General Robert Alexander Morico II basado ini sa indang natipo na impormasyon na alagad dai na nagtaonin dugang pang detalye. Pigsyerto kan opisyal na i-implementar ninda ang serbisyo kan mandamento di arresto magigirumduman na iguanin mandamento di arresto ang senadora gikan na sa International Criminal Court huli sa pagkaimbuelto kay ni sa War on Drugs kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa iba pang pahayag, sinabi ka na dating PNP Chief asin ngunyan MMDE General Manager na si Nicolas Torre III na preparado siyang magtabang sa posibleng operasyon kontra kay Senador Ronald Bato de la Rosa na ngunyan pigkukonsiderar na ang fugitive kan Department of Justice. Sa sarong press conference kang nakaaging Martes, sinabi ni Torre na nahuli o nahuli ta parte pa siya kan gobyerno pwede sir sindang mag-uyon na sa anuman naman hunt operation na kung kinakaipuhan. Sa iyang sinabi na kung iguanin pagabuota, hali kaya Presidente Ferdinand Marcos Jr. wara subo sindang magigibo kundi anong magsunod.
2: Parada 30! Parada National!
1: Update man po kita sa kamugtakan na sa tuwing panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na nga iponiyanin minerals kay guli ng paginom din sarong kapsula oral dawa. Nga na makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Weather update!
1: Ano sabi kadahilan kan southwesterly wind flow ana sa Buanga Peninsula, Barm, Soksarjan, Lanao del Norte, Misamis Occidental asin Palawan. Magkakaigwan ni madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pagoran na posible dugdi and flash floods o landslide. Dahilan nga kan moderato sa koda sa kun minsan makukusog na pagoran na. Dahilan man na kan low pressure area ana natadadang partikan Mindanao. Magkakaigwan madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pagoran na posible madigdi and flash floods o landslide. Dahilan sa moderato sa koda sa kun minsan makukusog na pagoran na. Dahilan man kan easterlies and eastern Visayas, Bicol region asan nga Quezon na magkakaigwanin minsan madampog na kalangitan na, na may mga isolated na pag-uran na posible digdian na flash flood o landslide durante kan na makukusog na pag-uran na. Mientras tanto ang aldaw masirang alas 5.20 sa isin pagkaaga asin masunob alas 6.20 unya na pagkahapon na. Aramong tamana na baratang pansalud na todsendo kan na Cusay Massage Oil sa kulugasin tanglay kan lawa sa plasan in Cusa, itaan Cusa ay napakahusay, mababakal sa mga butika nationwide.
0: Naalarma ang Department of Health Bicol sa naglalangkaw na numero kan mga jóvenes na nagagamit nin tobacco. Susuk sa pahayag ni DOH Bicol, CHD Healthy Workplaces and Risk Factors Program Manager Carla Lovidais, na dapat action halion ang mga deceptive strategies kan mga multi-billionaire company kan na tobacco hulita kadakola sindang pigsa sa gibong mga estratehiya o teknika nga ni itaguan anyo kag sigarilyo. Kamaawatan man kan ahensya na mapundo na ang pagkakainganyo kan mga jóvenes digdi hulita kadakla na sa mga market target na makuha ang bagong henerasyon sa paggamit kang nicotine products. Kadaklan mana sa pigsasagibon nindang mga pag-produsira nin mga e-cigarettes, vape o mga heated tobacco products basado subot sa datos nasa 19.5% ana prevalence kay ni sa kababaihan asin haros nasa 15% ang mga jóvenes. Padagos man na naglalangkaw ini hasta sa ngunyana kung sain susog sa sarong global survey nasa 1.5 milyones na young adults ang nagagamit kay niya. Target ka na ahensya na mapababa ini pag-abot kang taong 2027 sa pagikan pag-implementara nin mga counterpart katabang ang mga stakeholders nga ni naipalakop ang peligro kan paggamit kang tobacco.
1: Alas 5.28 ni na pagkahapon na wasiring mampugita sa mga barata sa luwas sa kanasyon na. Naglansar ang Russiani na pag-atake sa Kiev gamit ang sarong makusog na bagong hypersonic ballistic missile na guminadana sa apat na katawo. Inina ang pinakamatinding pagbobomba kan Russia sa rehiyon na kan Kiev po na kan magputok ang gira. I-classify na kan Amerika ang Oreshnik missile bilang sarong intermediate range missile na kayang magdaranin manlain-lain na conventional o nuclear warheads. Ang marikas asin na dalaga na kainiya ana haros dai mapupugulan na kan mga air defense systems na igwaan Ukraine. Ininaan ni katulong chance na ginamit kan Russia ang nabanggit na missile. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang missile buminagsak sa syudad kan Bila Trashba sa Central Ukraine. Inapod ni Zelensky ang Russia na wara sa tamang pag-iisip asin nag-insistir na daininda papalagpason ang mga pag-atake.
0: Pinahiyaga ni U.S. President Donald Trump na sinugo niya ang U.S. negotiators na daipagmadalion ang posibleng kasunduan sa Iran sa tahukan mga report na haranin ng mag-abot ang sarong dilang nganing mapagian ng tensyon sa Middle East. Sinabi ni Trump na maayos as in constructive ang dalagan kang negosasyon alagad mas marahay subot na daipagmadalion hulita nagpapabora sa Amerika ang oras. Sigon pa digdi, magtitinir ang blockade kan Estados Unidos sa mga pantalan kan Iran hanggang makumpleto, mapermahan, asin mapagtibay ang anumang kasunduan. magirumdumang ipinautob ang blockade upon kan Abril 13, kasunod kang naglalalang tensyon na sa pangultangan kang US sa Sinirana sa Strait of Hormuz na sarang importanteng ruta kan pangkinabang supply nin langisa.
1: Alas 5:30 na po nina pagkahapon. Iyan naman na naging katripunan na kana sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatodakan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonasala. Sa mga parantabay tama na sa bilog na probinsya kana Kamarinesura, Kamarinesorte, Masbate, Sorsogon na dahil po maghali masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Pulia. Kami po ang nasa indong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon na digdi sa One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Enroll now! No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated.

0: kon si Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana!
3: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House!

0: May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na. Baby pa, manok ni Osang chicken nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang chicken nuggets. Manok ni Osang chicken nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
1: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
2: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palansindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
7: One Radio, Ting Dugana.

0: dati. Laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang Alingatong Roots. Ha? Alam nyo po ba na ang Alingatong Roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumulalumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, kinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo. Yes, yun, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: こんばんは。Joe's my name, and people could be calling. Lunes, the lunes, and mine. A 25 can Mayo 2026. Kung saan naman po ang inyo naging maghapon, as I always ask. Ay, nakakatawa dun. Ano, kung saan naman po ang inyo naging maghapon? Naging mapagpalaya ba? Naging fruitful? Fruitful! Kumain ba kayo ng maraming fruits and vegetables? Oh, dahil summer na summer pa rin ang feeling. Sobrang init pa rin ang panahon. It's still Janet Jackson. It's so Janita Linda. Grabe. Hindi ka pa east. Hindi ka pa north. Hindi ka pa south. Ikaw ay pawis na pawis. Sa maghapon. Nagre-reaver-reaver ang ating mga ngitsi-ngitsi at mga liki-liki. Kaya sana naman, palagi kayong may nakatabing malamig na isang balde ng tubig o isang timba. O di kaya tumatambay na lang kayo dyan sa tabi ng balon. Para naman maya't maya ay pabuhos-buhos lang ang beauty nyo. What? Yes. You have to keep your cool. Kasi mahirap na bakit tayo ma-headstroke.
1: Headstroke?
0: Hindi naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong mag-iyon. Pero mahamuton. Gurang na. Pero may harang pa. Shari. Tito Pollyanna. Para sa inyong Tito Ba't ako natatawa? Why am I laughter?
1: Why am I laughter?
0: Sa imam po kamuhanig di sa Kabikolan. Nadalangog po kita dyan sa One Radio Tabaco. First District of Albay. Parts of the Second District as in Third District. Galani po naman sa mga patikan source gone. Dyan po ay sa Catanduanes. Camarines Sur. At syempre nadalaw po kita sa bilog na Camarines Norte as yung mga parte kan Quezon Province sa OneRadio.net. Yes! And of course, nadalaw po kita worldwide. O diba? Kabugera. Sa OneRadio 99.7 News FM Facebook page. Para po naman sa lahat ng mga palaging naka-online. Yan talaga ang uso ngayon, naka-online ka. Hindi ka naka-online? Bakit? Hindi ka sa uso. What?

0: Siyempre naman kay Banan Punyado forever sa The Tita Poyana Show. Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Kojic Whitening Soap. Rejuvion Hair Color Splash. Rejuvion Premium Kokobera Insta Glow Lotion. Rejuvion Body Wash. Luyan Turmeric Ginger Tea. Lola Nord Palabo. Rapsa Special Bihon. Duke's Bourbon and Pran Biscuits. Batata Products. Valentine Jelly Juice. Juice Drink. Crystal Jelly Cup. Pudding Cup. Jelly Stick. Pudding Stick. Batata in different flavors. Orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata. Snowtime Ice Pops. Deli's Condensed Milk. Drinko Float. Golden Town Sardines Valentine Tatlung Variants. Golden Town Sardines Original. Golden Town Sardines with Chili. And of course, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Of course, para sa mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores. And of course, salat po naman mga pamilyang bayan. Region-wide, muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, giba naman po niya to sa TTPS ang Wanok. Wanok Chicken in a Sal Diet. Makukuha po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panores Avenue, Centro Candaen. Sa pagitan po yan ng Mabini Colleges at ng Diet Elementary School. Pasyal po tayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken in a Sal Diet. Para sa inyong mga online orders and inquiries. Thank you. One knock! Of course, the Tita Poyana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gems Products. Para naman po sa tuwing mga magagayon in the City of True Love, kay Ponyado kan oras para mamantinilan sa tuwing mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahands per glute drip, glute 4 push, slimming excellis, mesolipo as in kadakulpang, spa essential services. Kaya mari na sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City, Zampang Sena Kanamanda Copy Hospital, open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita, hanapun niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much. Pink Spa! As in, urojan lamang ang tabayanan, meron akong chika tungkol naman ito sa Leon Lavandero Laundry. Yes! Mamaya po yan sa ating pagbabalik.
1: The Tita Poyana Show!
2: Showbiz
0: Pabalik! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Iwawawawawala, ay, ay, ay, ay. Hiwa wa wa wa wa wa wa wa lion. Hiwa lion blues na ba talaga? Mukhang sila pala ang talagang pinagbubulong-bulungan nitong mga nakarang buwan. Ito po naman ay tungkol sa isang power couple na di umano ay matagal na palang hindi nagsasama. At sila ay Jewel A. Jones na. maraming dahilan yung lalaki na involved sa isang scam, fraud, scandal, scam. At hindi lang yon, marami pala siyang mga girlalulalulalu on the side. Yung mga tinatawag na side chicks. So ngayon, unti-unti nang lumiliwanag na aapula ang usok na bumabalot sa chikang ito ng isang TV host, female TV host, isang lunchtime show, at isang aktor politiko. Ang sabi, mukha talagang matutuloy na ang pagjijiwalay, Jones. Kaya lang medyo hinihilot-hilot pa at baka meron pang magandang mangyari. Ay, nako. Ang sabi nga nila, kahit hindi na natin banggitin pa ang kanilang mga pangalan, mukhang lalaki, kilala, yun na sila. Ayoko yung banggitin eh. Diba? O, yung nanay nung lalaki. Wow, eto na. Naku po. Hindi kami nag-uusap. Dati kaming friends. Pero, ewan ko sa kanya. Sinali pa yun. Ayoko nga. Ganyan talaga sa Kasubisan. Kasi kung nag-uusap kami, tatanungin ko siya. Pero alam ko naman, pag tinanong ko siya, ang isasagot niya, naku, hindi, uy. Okay naman ang kanilang pagsasama. Ay, ganun talaga siya magsalita. Bisaya ka, dahil. Ay, hindi naman sila naghiwalay. Sila pa rin. Ano ba naman yan? Napakamalisyoso naman ng mga, ano, mga netizen. Huwag kayong ganyan. O, oh, diba? But anyway, napakalakas po naman ng mga indikasyones na di umano talagang papunta na doon sa Splitsville. O, oh, diba? Ang ganda ng lugar na Splitsville. Split na sila. Splitsville. Papunta pa lang. Eh, sana naman, no? Maisa-ayos pa yun. Pero ang tagal na yung sinasabing hinuhilot-hilon. Pero yung girl kasi hindi na masyadong umaattend sa mga family outings and mga gatherings. Mga ganoyan. The Tita Pollyanna Show. On your best cafe radio every night. One Radio Tabaco. One Radio Dime. At 6:18.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Patata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Ano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
10: The Tita Poliana Show on the radio. Yeah!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
7: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
6: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
7: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
6: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: I'm Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
8: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley, available at all drugstores near you.

0: nga ang bakong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa.
1: The Tita Puliana Show.
2: We're back. Sa oras na 6:42, ibig sabihin, 18 sandali na lamang bago sumabit ang alas 8 ng gabi. It's so Lunes. Kung kaya naman, sana magkaroon naman tayo ng mindset na pag Lunes, isipin natin ang kalinisan. Paano natin maikonek yan? Clean Lunes.
3: Oh, diba?
2: Hindi lamang sa ating mga bakuran, sa ating tahanan, kundi pati na rin sa ating mga kaisipan. Konting linis-linis din paglunis para maayos ang ating paglalakbay sa isang buong linggo na naman ng pakikibaka sa buhay. O diba? Tuntua na naman ko. Hi, good evening sa ating mga commentators sa ating live stream sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Hello to Briagas Adlao John Paul. Good evening. Ganon din naman kay Romnick Bilaos. Good evening too. And of course kay Eusebio Enting. Binabati niya ang Bermas Castillo Barciliano Bello and Banyares family of Panarayon Bakake Albay from Ikaunapo family sa Fatima Tabaco City. Hello, good evening to Bernal Daisy Bonaobra sa Ingkangunyan. And of course, kay Janeline Camo. Kumusta na kayo dyan? Ano ang pinagkakabalahan nyo? Sana naman i-chika nyo rin para naman na hindi lang ako ang chika ng chika. Tungtua. Eto na nga, may chika nga ako sa inyo. 2 years na po ang Leo Lavandero at meron silang isang buwan ng pasasalamat. Kaya kung pagod ka na sa kalalaba, masyado kang busy sa trabaho, negosyo, family, o di kaya love life, relax ka na dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa Lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold, with detergent and Fabcom included. Only 149 for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba? Free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service po yan within selected areas in Tabaco City. Meron ding free quality or free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station self-service po yan. At helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. kaya tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa lavandero na yan. Ang Leo Lavandero Laundry nasa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Yes! Happy anniversary to Leo Lavandero. Good evening to Tito Leo and Tita Joy. Hotline 0961-447-3923. At nag-text sa atin si Aling Norma. Sabi ni Aling Norma, Tita, sa edad kong ito, nahihirapan pa rin akong intindihin ang salitang karma. Uy, anong nakakatawa dun? Oo, minsan kasi, marami kasing ibig sabihin din, no? At saka ginagamit na siya, palasak na siyang ginagamit. Kaya mamaya, Aling Norma, pag-uusapan natin ang iba't ibang bagay-bagay tungkol sa karma. Ang alam ko saan kasi sa karma, single ba, double, king size? Karma yun. Kama yun. Ow!
3: Aray ko!
2: Anyway, sa showbiz pa rin, hanggang ngayon ha, nagiging misteryoso pa rin ang pangyayari sa hindi pagkakatuloy ng kasalang Alonzo at Cole. Ano nga ba talaga ang dahilan dito? Prenup lang ba talaga? O marami pang bagay-bagay? Ang sabi nila, baka daw hindi tama kasi sa schedule ng pagbabalik teleserye ni Bea. Kaya wag muna. May nagsasabi naman na tuloy yan. Sa May 30 daw, ikakasal na. So, mag-antabay na lang tayo. Ilang araw na lang yan, di ba? Today is the 25th. So that means on Saturday, is there gonna be a wedding? I wanna know what love is. Kanon. Kasi syempre, no, gusto ko rin namang malangisan ang aking uso. I invited ka. Pero kung pupunta sa Spain, parang teka sandali. Alam niyo, mahirap din ngayon ang pabiyahe-biyahe, no? Lalong-lalo na ngayon na may kaguluhan sa Middle East. Baka yun din ang isa sa mga dahilan na huwag na lang tayong pumunta sa Spain. Kasi love knows no place naman, di ba? Kahit saan, pwede tayong magmahalan, magpakasal. Ako nga, minsan nagpakasal ako sa Mars. Mars Restaurant. Hello to Dan Dan Al. Ay, good evening sa iyo. At syempre, kumbawa dyan sa Japan. Buenas noches sa La España. La España Avenue. Na binaba. Kung ano-ano na lang. At syempre, good evening sa ating mga bagets. Marami pa mga bagets na kikinig dito sa The Tita Pollyanna Show. Mag-wash up na kamo para maahali na so amoy araw. Para maging amoy gabi na kayo. Diba? Sobrang naman kasi asim-asim. Parang ganon. Ay nako, dapat mawara na iyan. Pagkabanggi, tanganin pagkaturog. Fresh. Oh, shoutout daw sa mga taga San Jacinto Masbate at sa mga Alcantara family. Ay, Dan, meron bang ano dyan sa San Jacinto? May mga Rokia ba dyan? R-O-Q-U-I-A. Balita ko kasi meron daw sa Aroroy. Wala lang, nagtatanong lang ko. Baka meron kang alam na mga Rokia. Oh, diba? Hello to the Alcantara family, dyan sa San Jacinto Masbate. Ay nako, ma-fresh ang mga fish dyan. Lalo na yung mga lobsters. Ang sadap! Ang dami ko talagang mga pinagkakabalhang isipin. Lalo na ang lafang. Foodie kasi ako eh. Foodie rin ba kayo? Tsyo! not? The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net. Every night with your Tita.

Welcome sa ikadong oras kung sa doon yung programang The Tita Poyana Show. Ako man po Girara Ini. O diba obvious naman, hindi ako ganong kaganda. Pero hindi niyo ako naaamoy, kaya pwede yung sabihin, ako ay mabango. Hello, good evening sa Ricaldas Compound. Ricaldas Compound, dyan po naman sa Pawa TC. And of course, hello kay Donna.

Naku, may nag-text din sa 0961-447-3923. Ano daw masasabi ko doon sa nagpakasal? Saan? Ah, sa Mindanao. Lalaki daw nagpakasal sa kapwa lalaki hinabol. Ah, okay. Parang nabasa ko to last week. Mga Thursday yata. Actually, hindi ko masyadong pinagkaabalahan kasi naman, ano yan eh...

tawag doon? May illusion, may delusion yung ano, pag mga ganyan. Ayun, mamaya-maya, tsikahin na lang natin. Anyway, nagtanong nga pala si Aling Norma na sa edad niya na raw na yan, eh hindi naman niya sinabi kung ilang taon na siya, eh medyo nagugulumihanan pa rin siya sa ibig sabihin ng karma. Alam mo yung karma, pwede kang bumili ng single, double, king size. Inulit talaga. Actually, sa kulturang Pilipino, ang karma ay karaniwang inuunawa bilang konsepto ng kung ano ang itinanim mo, siya mong aanihin. Kahit ang salitang karma ay mula sa mga relihiyong Hinduism at Buddhism, naging bahagi na rin ito ng pang-araw-araw na pananaw ng maraming Pilipino dahil sa maimpluwensya ng media, social values at halo-halong paniniwala. At kahit nga noong pang wala pang social media, yung mga 70s, 80s, meron ng ganon. Alam mo, pag hindi mo ako minahal, makakarma ka. Ginagawang pantakot yung karma. Maraming ganyan. Sa praktikal na gamit ng mga Pilipino, ang karma ay paniniwalang babalik sa tao ang mabuti o masamang ginawa niya. So either good or bad, kung meron kang ginawang mabuti, babalik sa iyo mabuti. Kung may ginawa kang hindi kagandahan ang babalik sa iyo. Ganon ang konsepto ng karma. Yung iba kasi akala nila negatibo ang karma. Hindi lang po negatibo ang karma, may positive at negative po ito. Yung iba kasi, ay nako na karma. O diba? Pero ang ibig sabihin nun, medyo kung ano nga ang kanyang itinanim, eh yun ang kanyang hinarvest. Diba? Ito din ay tinatawag nilang moral na ganti ng buhay. Kung ano ka, ganun ka. Ganun ang ibabalik sa'yo. Diba? O, di kayo naman, parang natural na hustisya. Kapag walang agarang kaparusahan, no? Sa isang taong gumawa ng isang bagay. O, katulad na halimbawa na magpapakasal na kayo. Tapos biglang iniwanan ka. Tapos, diba, sobrang talaga yung sakit ang kasawain. Tapos hindi mo talaga maintindihan. So masakit. O, diba? Tapos mamaya-maya, siya din na karma. Iniwanan din siya nung magpapakasal siya sa iba. So yun na yun. Sino naman, todo na to. Sabi nga ni karma. Sabi ni karma, todo na to. Kaya naman, maraming nagsasabi na huwag kang manloko, may karma yan. O di kaya naman, uy, mabait siguro yan, kaya siya blessed. O di ba? O di kaya naman, balang araw, babalik din sa iyong ginawa mo. O. Ganun talaga yung mga palagi nitong sinasabi. Malapit ito sa ilang tradisyonal na Pilipinong pagpapahalaga gaya ng utang na loob, di ba? Para halos magkakapantay yan. Dapat meron kang utang na loob sa akin. Hindi lang utang na labas. Utang na loob. Ito rin yung kasabay din ito, kakategorya nito ang hiya. Diba? Siyempre palagi tayo, nahiya ako eh. Ba't ka naman nahiya? Hindi ka naman nagnanakaw. Wala lang, nahiya lang ako. Bakit ba? Kasabay din ito ang pakikisama. Diba? Kung maayos ka magkikisama, edi hayahayang buhay. At kasama na rin yung mga paniniwala sa moral consequences ng kilos. Kung anong kinikilos mo, merong kahahantungan yan. Kung maayos ang kilos mo, maayos ang kahahantungan yan. Pag medyo di kagandahan, malamang shoot ka sa banga. May connection din ito ha sa impluensyang Kristiyano.
sa atin dito sa Pilipinas. Bagamat hindi opisyal na doktrina ng Kristyanismo ang karma, kasi ito nga sa mga Hinduism at sa Buddhism, sa eksaktong anyo nito, maraming Pilipino ang naghahalo ng God's justice. Yun, di ba? Ipinaglaban daw sila ng Diyos, kaya naman nakuha nila yung hustisya dahil may nangyaring hindi naman may nangyaring dahil sa epekto ng ginawa ng isang tao sa kanila. So yun ang tinatawag nilang God's justice. Ito rin ang sinasabi, yung ginagantihan ng Diyos, ang Diyos nang gumante para sa iyo dahil ikaw nga ay nasaktan, nalamangan. Pero huwag kang mag-alala, gagantihan ka ng Diyos. At kasama na rin dito yung konsepto ng karma. O, diba? Kaya nahalo-halo na yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya minsan, kapag may taong gumawa ng masama at may nangyaring hindi maganda sa kanya, maririnig mo kaagad, karma yan. Kahit nga sa relihiyosong pananaw na Kristiyano, ang pinanggagalingan nito, maririnig mo pa rin ang karma yan. Para meron siyang ano, para emphasized. Sa social at cultural level naman, ginagamit ang karma bilang babala laban sa masamang asal. Oy, huwag kang ganyan ha, kakarmahin ka. O di kaya naman ito ay paraan din para maibsan ang galit. Diba? Bahala na nga ang karma. Diba? Imbis na magalit ka, sabi mo, bahala na ang karma sa kanya. I don't wanna be galit. Ito din naman ay ang pag-asang may hustisyang darating kahit walang agarang aksyon. O, diba? Yung parang nakalimutan na lang. Parang wala na, hindi mo naman dinimanda. O, diba? Bigla na lang na iniisip mo na lang, karma na ang bahala sa kanya. Hindi na ako mag-aabala pa. Sa modernong Pilipino pop culture at social media, lalo na itong naging popular, no? Lalo-lalo na sa mga showbiz controversies, sa mga cheating issues, sa mga online call-outs, at sa mga tinatawag nating cancel culture. Ay, nako, hindi na siya sumikat. Na karma, mayabang kasi. Di ba, may mga Pero may ilang Pilipino ring naniniwala na hindi lahat ng paghihirap ay karma. Yung ibang paghihirap sa buhay, may mga tao manghihirap dahil ginusto nila. Hindi naman talaga sila na karma. Gusto nilang maghirap. Oh, diba? Kaya marami talagang mga nakakagulumihan ang mga pangyayari sa mundong ito na unti-unti nating unawain. Who knows? Karmahin ka rin. The Tito Pagliani Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet with your Tito, of course.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle.
7: Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fibers sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
10: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
12: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
13: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
15: 30 pesos. Half chicken lechon asal. 170 pesos. Pwedeng mag-dine in o delivery. Order online sa aming Facebook. One Nook. Chicken inasal diet. Bukas po kami. Alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2. Governor Panotes Avenue. Diet Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black
16: and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. The Tita.
17: The Tina Poliana Show.
18: Ay, ay, ay, ay. Pag-ibig. 7:35 na pang oras. Siguro naman, karamihan sa inyo dyan ay nakapag-amanggihan na. So iba naman, habo. Para ano da? Sabi nga nila, yung iba hindi kumakain paggabi. Pero mahirap na yun, ah. Parang, alam nyo, magigising kayo ng mga madaling araw, tapos gutom na gutom kayo. Parang awang-awa kayo sa sarili nyo. Kumain kayo kahit papano. He? Pinakialam ko talaga. Ewan ko ba? Anyway, para doon sa nagtanong kung anong masasabi ko tungkol doon sa lalaking nagpakasal sa kapwa lalaki sa Mindanao. Yan po naman ay kwento ni Marlon. Marlon po ang pangalan niya. Bakla siya. Inamin naman niyang bakla siya later, ngayon lang lately. Kasi nga, napasok siya sa hindi kagandahang sitwasyon. Ganon yon. So siguro, throughout his life, mula kabataan, nang teenager siya hanggang naging adult, ay nag-illusion siya na babae siya. So talagang naka-girl siya palagi, nagsusuot ng damit ng pambabae, mga gawain pambabae, at babaeng-babaeng dating niya. Pero nung yung nakita ko yung picture niya, nahambal ako. Hindi naman siya mukhang babae for me, pero siguro, para doon sa kanyang mga kasamahan, yung mga namimit niya, napagkakamalan siyang babae. Syempre, alam din naman ang kanyang mga magulang na lalaki siya. So, kaya kung saan-saan siya napapapunta. So, nangyari na rin, minsan, nagpakasal na rin pala siya sa kapwa niya lalaki. Kaya lang, na-booking siya. So, hindi na naman natuloy. After a while, meron na naman siyang na-meet. At nag-live-in sila. Bawal sa mga Muslim, kasi Muslim yung kanyang naging boyfriend. Bawal sa kanila ang mga live-in na ganyan. So, kailangan daw magpakasal. So, pinilit daw nitong si Marlon na tumira doon sa bahay nung lalaki. Nung nandun na, maraming nagdududa. Pati yung mga kuya, yung mga kamag-anak. Sabi na, lalaki yata ito eh. Lalaki yan. Tapos hanggang sa talagang tinanong siya na, kailangan namin ng ebidensya na babae ka. Pinakita naman daw niya. Pero inipit niya raw. Ayoko sanang talakayin ang bagay na ito. Pero ito po isang napakalaking kaso ng panlalamang sa kapwa. Ito po naman ay isang panluloko. Diba? So, sinasabi niya doon sa iba, nung siya ini-interview, alam daw nung lalaki na lalaki siya or bakla siya. Pero sabi naman nung lalaki, hindi ko alam yan. Kaya nga hindi daw niya ginagalaw. Kasi nga ayaw magpagalaw. Yung pala, ayun na nga. So, nalaman na nila. So, nung ikinasal mismo, ayun na. Pumunta yata yung ama at sinabing, lalaki yan. So, ayun na. Hinaras-haras siya. Dahil syempre, sa kultura nila, bawal po yon. Tsaka yung abala na lang nagawa niya dun sa kanyang panluloko, talagang it's more on, parang napaka-immoral yung ginawa niya na para lokohin niya yung kapwa niya. Palabasin yung babae siya. Actually, dapat siguro, or baka magaling siyang chumika, di ba? Maraming ganyan eh. Yung mga magaling chumika, magaling magbuladas. So, akala talaga nila girl na girl siya. Pero yung itsura naman niya, mukhang, teka sandali, hindi naman siya mukhang girl. Ayoko siyang pagtawanan na. Pero wala akong magagawa. Doon sa ginawa niya, parang, ha? Talagang pinangatawanan yun. Naka-wedding gown pa siya. Diyos ko po. Never ko talagang na-imagine yan. Although, Although guilty ako sa ganyan. Dahil may nakita ako isang app na pwede kang, ano, pwede mong ipa-edit yung picture mo na naka-wedding gown ka. Meron akong ganyan. Naka-wedding gown. Pero hindi ako nagpakasal. Ano pa? Julian, sa itong feeling ko, nakita ko yung sarili ko yung picture ko. Naka-wedding gown ako. Wow, talagang, I felt like parang, wow, ganito pala ang feeling. Tapos kinalat ko, minay day ko, tapos pinost kong ganon. Sabi ko, finally, kinasal ako. Marami din nag-congratulate. Ayun ko ba? Tumang-tumang ako sa sarili ko kasi sabi ko, talaga, seryoso. Seryoso talaga sila nang kinukongratulate nila ako sa wedding ko. Eh, alam naman nila na ano lang yun, chika lang yun. Natuwa lang ako dun sa app. Pwede rin kayo maghanap ng app na gano'n. Diba? Para dun sa mga ilusyonadang bading. Hindi ko maiwasang humalakak. Hi, Tita Cherry Borja. Kamusta ka na dyan? Parang ano talaga, hindi ako makarecover. Siguro mga next week pa ako makaka-recover nito. Dahil kakaiba talaga yung kasong yun. Tsaka ano, nakakatakot yung ginawa niya. Dahil buti nga hindi siya sinaktan masyado. Although may nagkabukul-bukul siya. Siguro parang hinaras-haras siya. Kasi nga naman, hindi naman tama yung ginawa niya. Kahit pa mag-sorry siya. Pero the mere fact na talaga, biro mo ha, may kasalan talagang nangyari. Diba? May celebration, ganon. Actually, inofficiate na yata sila kasi may ano na eh, parang pinalakpakan na sila eh. So, ano na, na-consummate na yung kasal. Eh, syempre, hindi rin pwede. Eh, pareho naman silang men lalu. Kaya advice ko lang sa mga bading, maging practical kayo at maging ano na lang, isipin nyo na lang kung ano talaga ang papel nyo sa mundo. Naman kayo mag-arte-arting pag-girl-girl tapos magpapaligo tapos pa... Naku, hindi. Bawal yan. Maging realistic na lang tayo. Kung ano tayo, tanggapin natin. Huwag tayong gumawa ng paraan na makapanloko sa kapwa. Okay, Marlon? Baka napapanood ni Marlon ngayon. Hindi, ayusin mo na lang yung buhay mo, Marlon. Tapos tanggapin mo na ang katotohanan. Tsaka huwag na mo nang ulitin yan. Kasi baka mamaya kung saan ka naman pupuntang lugar na hindi ka kilala, tapos, nako, hindi maganda yan. Paulit-ulit na lang. Nag-message si Trina, sabi ni Trina, na-feature po yan. Ah, okay. Doon sa Sunday show. Hindi ko nababanggitin yung Sunday show dahil may issue ako dyan. Ang dami nilang ginamit doon sa vlog ko noon na hindi man lang nila binigyan ng credit. Kaya, well, nung pangatlong beses na, hindi ko na sila pinagbigyan. Esensya na lang dun sa show na yun. Doon daw na-feature yung kasalan. Ah, okay. Well, actually, ano, minsan kasi pag ginagamit yung mga pinag-research mo sa blog, eh parang, tapos nakita mo talaga ginamit nila sa show nila, tapos hindi man lang kinikredit, di ba? Esensya na. Hindi ko kayo pwedeng marispeto. Ganon. Kahit mag-thank you man lang, hindi naman ako naghahanap ng bayad eh. Mag-thank you lang, oh, ano, credits to ganito, Aliwan Avenue. Diba? Kasi galing sa Aliwan Avenue. Kaya nga siguro nawalan ako ng gana sa Aliwan Avenue dahil doon. Daming gumagamit na TV shows. Pati sa, ano, although sa ABS, masasabi ko, eh, ano, ila-acknowledge naman nila. Pero doon sa yung isang show na yan, ako hindi. Kaya pag may lumapit sa inyo, ay, galing po kami sa ganon, sasabihin ko, huwag kayong pumayag. Sal, gagamitin lang kayo, exploit lang kayo niyan. O, nasa inyo din kung gusto niyo, diba? Dami kong chika. Bukas, araw na naman ng mga marites. Parang wala na yata ang pagbabago, no? Pero alam niyo, syempre ngayon, dahil high-tech na rin ang pagiging marites, madali nang ma-fact-find or ma-fact-check, no? Pwede mo nang i-check yung mga chinichismis ng mga kumari nyo. Hindi na kayo pwedeng maniwala lang ng ganun. Diba? Kung halimbawa may chinismis siya, nakakilala nyo, pwede nyo naman kaagad na i-message, alam nyo, mare, ah, alam mo, ma'am, merong nag-chika na ganito daw, si ganito, sinabi niyang ganito. O, diba? Madali mo nang ma-fact-check yan. Di tulad noon na talaga namang pahirapan pa na i-check mo kung totoo yung chismis. Ngayon, madali na lang. Dumiretso na kayo sa tao. Kaya nga ngayon, parang nagiging, ano man tawag doon, vanishing tribe na ang mga chismosa. Hindi na sila masyadong dumadami ngayon. Dahil nga rin sa teknolohiya. Dahil madali nang ma-check ka agad. O, diba? So, ano na lang pag-chismisan natin bukas? Actually, iba na rin ngayon ang tema ng mga chismisa ng mga kumare natin. Mga bagong paraan ng pagluluto, ng ganito, ng ganyan. Ano na lang, mas maganda yun. Productive. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 15 before 8 o'clock.

At sa lahat po naman ng Alcantara family, dyan po naman sa San Jacinto Masbate. Of course, James, dyan po naman sa Bacolod, Tabaco City. Shout out din sa kanyang family na nasa Floodway, Pasig. At pati na rin daw sa kanyang pinakamamahal na asawa na nakikinig ngayon dyan po naman sa Bacolod, TC. Dolores Pacao ng Mandulungan Daet, good evening sa'yo. Siyempre kay Kagawa John Bongalon, dyan po sa Barang Hawon. At ganun din kay Ninong Noel Bongalon. Good evening. Bongay family, dyan po naman sa Binitayan. Take it from Errol. Of course, happy birthday kay Zaya Mays Horda, celebrating her birthday today. Happy birthday, Zaya Mays. Stay as sweet as you are. Wow! Diyan po naman yan sa Remedios Street sa Daet. And of course, regards kay Ninang Cora Horda, kay Ninong Alan Horda. Good evening. At syempre kay Doña Sean Jimenez. Si Tita Loy Loy, good evening. Evangeline Vianas and

Marisa Binyas, dyan po naman sa Balyong Salog. Good evening din sa lahat na nandyan sa Marirok sa Puro 4, sa Descalzote family. And of course, dyan po naman sa Ricaldes Compound sa Pawa, Tabaco City. From Donabel Barbecho. Shout out din sa Matagbak, dyan sa Purok 7, kay Karen Mam Rodriguez. Good evening. Gannon family, hello. Hello, Jing. Jumbo naman sa Buring to the Bornelia family, and of course, kay Samantha and Shan. Hello to Maricel. Good evening din po naman. Shout out dyan kay Sir Arnel Cabria, Ellie Bikilio, Louis Bursa, Carlito Borilio, and Rudy Cabria. Good evening. Ganun din po kay Dante Coral, Tonyo, Roger Bonete, and Michael Buban dyan sa Kabangan, Tabaco City. Good evening to Dr. Sylvia Belloso Prado of Tabaco City. And of course, dyan po naman sa Nawang, Barangay Tres Malilipot to the Buena Bajo Compound. Most especially kay Tita Wang, kay Tito Ricky Buena Bajo, at sa Bicolanang Bungal. Good evening sa inyo dyan. Dyan po naman sa Upper Bonga, Bakakay Abay, to the Barha family. Hello, Tita Sardi. At syempre kay Jacob at kay Tita Frammy, Barha Juarez. Kumusta naman po ang ating mga tambay dyan? Wow, dumami na ba ang mga guwapo? O nadagdagan? Hamang malapit na akong ano, mangungutang dyan sa iyong sorry story. Talagang ganun, ano? Hello naman kay Larissa Banyas. Ganun din sa Manzo family. Dyan po naman sa Ophelia Street sa Daet. Sa ating super guwapong taxi driver na si Richard Ocan. Ganon din naman kay Atinida Abilgon sa Puro 4 Burabod. Sa Lagon, si Ati Tami Abais. At syempre si Ati Dora Sofranos ng Kamambugan. Good evening at shout out kina Jurcel at Jeric dyan sa Belen TV Abay. Of course, hello kay Hazel Sid. Good evening kay Aldrin Cobalias at si Mama Paz. Diyan po naman sa Cormidal. Diyan po naman sa Tabaco Night Market na umaalingaw-ngaw ang One Radio. Wow, thank you so much. Good evening po sa lahat ng mga namamakal dyan ngunyan. Mami Norma Contreras, hello. Good evening sa iyo dyan. At syempre naman, namamakal man dyan si Tita Chris Barameda. And of course, hello sa lahat po naman sa Chris Resto Grill. Kay Mami Lani at kay Mami Evelyn at kay Mami Lynn. Mami Lynn ko na rin siya. Dyan po naman sa Kinaleng. Good evening to the Vergara family. Most especially to my amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. At syempre ang pinakamaganda si Mami Upeng. Good evening, Mami Upeng. At syempre kay Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Al. Vergara family, good evening. Ate V. Bongala, kumusta ka na? Of course, to Rudy Calisin at kay Tita Tess Calisin. At sa kanilang apong si Ariella dyan sa Riosa Street.
Parada 6. Nandyan pa ba yung ating mga poging para pa Jack? Good evening. Dyan po sa Orpao. Good evening sa kay Brizo family. Kay Benedict Brizo and family. Shout out din po kay Adrieline Ferrer dyan sa Purok Tres, San Isidro, Iraya Malilipot, at syempre kay Jason Banua. Masarap daw Mama Shell dyan sa ano, Malilipot. Sa San Isidro ba yung may ano, seawall? Wow. Masarap daw Mama Shell dyan. Sana makapasyal naman ako soon dyan sa seawall ng Malilipot. Tita Cherry Carborha, good evening.

Of course, Lunes na Lunes pa rin po ang feels. And yes, ang ating advocacy pag Lunes, think clean. As in, clean Lunes. Hindi lang sa ating mga bakuran, sa ating mga tahanan, kundi pati na rin sa ating mga isipan. Dahil para mas maaliwalas. Pag mas maaliwalas kasi mas magandang pasukin ng swerte yan pag maaliwalas. Pag medyo may kaguluhan, umiiwas ang swerte. Ewan ko rin ano. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco. One Radio Diet.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black.
11: Also available. Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: Ang init!
14: Patata!
13: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
14: Patata!
13: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
14: Patata!
13: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
14: Batata!
13: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
14: Batata!
13: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
14: Batata!
13: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
14: Batata!
15: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
16: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
15: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
17: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
18: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
19: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
8: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.

0: Ang bilis ng oras, ano? Palagi natin sinasabi, bakit ang bilis ng oras? Siyempre, tumatakbo. Palagi natin naririnig, oh, ang bilis ng oras, especially when you're having fun. Eh, kasi nga, tumatakbo ang oras. Ano nga naman? Diba? Sana po naman kahit pa paano ay naging masaya ang inyong Monday. At syempre, looking forward. Yung LF, looking forward to another marvelous Martes. Dapat palagi tayo may ganyan para inspired tayo. Parang, ay, ano kaya bukas? May makikilala kaya ako bukas? Pero kaya nga, ma-in love sa akin bukas. O, diba? Every day dapat ganun. Swertihin kaya ako bukas. O, para maging sustained ang inyong inspiration to live. What? Of course, forever, kasama natin sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh products, Rejuvian products, Luyan, Lola Nor, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drink Afloat, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Siyempre, ka-joining po natin ang One North Chicken Inasaldaan dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro ng Daet. Pasyalan po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Daet Facebook page para sa inyong mga online orders. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Cabs, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salaman, Gems Products. Para naman sa mga magagayo na mga katindugan sa rong lugar sa nadyan sa Tabaco City, para sa sendong me time as in self-pampering. Siyempre, Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, sa Ampang San Acaramando Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Thank you so much, Pink Spa. At syempre, wala na kayong problema sa inyong mga paglalaba dahil nandyan lamang po ang Leo Lavandero. Relax ka, nandyan ang Leo Lavandero Laundry, kaya ipa-lavandero na yan. Open daily from 6 in the morning until 8 o'clock in the evening. Or pwede kang tumawag sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Madatagpuan sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabacao City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong Monday night. Sana nandiyan na naman kayo bukas. Same time, 6 o'clock in the evening hanggang 9 o'clock. Dito lang po sa One Radio Tabaco, One Radio Diet. At napapakinggan po tayo at napapanood sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Napapanood din po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook group. Ganon din po naman sa Diet Public Market Facebook group. Thank you so much po sa mga admins ng mga pages, Tabaco City of True Love and Diet Public Market. Until tomorrow. What pa sweet? Ini naman po sa inyong lingkod. Tita Pollywana, nag-iiwan ng mga salitang. Kung maganda ka, pahingi naman.
1: Nang ano? Nang ganda, of course.
0: Sweet dream.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ejercicio, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tinugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Trabajo Cities Tindugun
1: na Radio Station.
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
4: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakarami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Okay. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho. Magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanina.
0: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
0: Evenings on One Radio.

0: Evenings on One.
1: Everyone's favorite radio station.
2: One Radio.
1: One Radio.
2: 91.3 News FM.
1: Tindogo na.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: 10 minutos po 5 Saga sa Boson. Welcome sa ro na naman na panprogig. Ano mga pinagigibo? Ano mga pinagkakanaomi po na yaon kabay na ligto manaka sa buhay? Always starts its attitude. Thank you if oblige. Every blessing. Never think that there death. Remember we end to dust. We earn. Sama niya itong masilibrar kay Anayang. Iburn sa Indo. Bergam si Ram and... Magiribang iskuso ay ngunya nas una bisagwa ko kambilo kos payo kayo na liberty man kay Marvin ring set na ing on in by sa mga katupad di mga ay ano pukitres kakayil by sa mga tuan ay lagi tap mga sa inyo tinumula isa matin na nang gagawin nag ay flicking the way to in for us to give up but don't mind them. It's just fun. Let's bet for things we should that could lead to injury and bit and enjoyment. The best three singing to this three passion in Katamarini Surtur to go back to bin siya kanal Ponti Wayne 3 MT Kan sa buhay ang Big Boss lang manda osang parang malera po si Bako man kaya hindi nuhahan dakul nag kamog gig kaiwa o so gig o tan pro gig ang kamog pagkati na ipinagpaluwas sa ilkasang pressure air extension can LPA sang second Mindanao
1: when king king
0: dahilan po kay Dugong ka Peninsula Barm Soksanaw Dilnamis o kasin may mga pagankalang mga lugar uuran dahilan peste wind flow o yung mga katindugon habaga
1: when also
0: natikan Mindanao after air niya apiktar Eastern Visayas list naman mga minsan pagdalom nin Asiago Metro Manila si partigan sa bayan Bicol Region Mente Provincia Canal Bay Ling may rindosan mga pagdalom kan ang lotan
1: si Buen
0: Quinta sa pag-iwist na presan kan pin of reality sa takatindan sa bilakal dip sa lao bayno
1: so
0: marata marata naman isa ka nga manaman o Mr. Mrs. Lola Lolo no ang sigpreparar na luluto hawan ikatabi Mr. Yaban si Mrs. Jan kan patpakita manong buga ano pagod na dya ana yan kung nakakuyan na magmakas tapos si Gwaka baga din sa dit na bumbutubo takla nagagamit na ka na lakya bisil para sa saindo ano ha. Pero dyan ikan bulog, bibo, ana. Anti ka iyan manong rapasan na kanro, ikasood mabayaga. Importante tindugon. Nagpamala mga mala o unaan sa indo at ikaw bumakasibang. Ano?
1: Si Bueno.
0: And tabi tang magsamgo sa mag-guess place kada tangani na po kiti. Kadifisilan mga katuli na paragises pang kinabana. Pa ang politikal digdi po naas abanti sa narmi kitang nakasasatuyang namumutag urang pangatab na nagreport sa sendang pigment street sweepers sa satuyang may himros kan solid and team na atab pagruta sa mga mati facility na tangan ako to katidugon antis magbanda yung barangay sa publiko. Ipo sa primero sa tiwi sa Malina Lili Santo Domingo siyudad din tap ipanyali mo ana sa tuya kabeksyon may fee section marata marata unprog sa ipi sabayan best ka be in one best ka in one gabos po with have at na masiram igway na epektawo pagkisapan na sa pagkahapon ang gay uping haluonin best ka six ani tayo.

0: healthy ka na. Si man ang fried chicken sa meri antara igwapo kan pot na isa siya igwanaman sa banwaan kan malinang asin sa satuyang rat sa kigita.
1: Our youth association for Panya Memorial Traditional Juice. We offer elementary high school senior for grammar and infant computers, BNC, BLS, BAED, BSN, English, technical certain profession, grade standard, MPA, MBN, or the registrars call us at 4764. Panya Memorial Firm Foundation Education.
2: May mga ko ng katawan at walang takit.
3: Boot fast air.
4: And share the relax then at share relief where the acetamol is relaxed. If symptoms persist.
5: Honey, gabundok ang laba.
6: No problem, honey.
5: Paano yan, honey?
6: Mamasyal. Gay pa pa lang.
5: Pero honey, dapat mo soft ang kapayang Anrox detergent liquid.
6: Ang partner natin, mapabahay siya. Anrox and her soft.
5: Para sa inyong bahay man o sa laundry. Anrox detergent and sure softener with 3 pipilian. Oast block and Anrox liquid. Lima ang presyo kayang
7: available in all serio.
6: Marumanong ka. Aw, mabumastan. Bakal, mabakal lamang kidagdagong.
8: Nata sumer, baka nang igwa dyan?
6: Aram mo kaya bararato ang mga barang Star Commercial. Apwera sa mga gamit ng lames, sindaki, plasticwares, renoval, pots, footwear, dry goods, pang-aki, school, bako ma-birthday ka na next
8: to other. Ito mga bakalan dyan sa bitral. Dumaba ka kim sa birthday ko. Lan, ato na, hanap ako. Diyan lang sa...
6: Oh, at na!
9: Magpabitubitan na kita. O asa, bongga lang. Ito yung street kit. Sampang katay si
10: ka... News mga kabitayang appliances. At Vincent Washing is saving air can ang partiyan nasa marketing.
11: Ang washing machine, naugan sa RRA.
10: Ang suwak sa buong refrigerator, nakuha ko rin sa RRS Marketing. Kaya, hintayin na sa RRS Marketing. Di kalidad at abusets sa Inka Press Marketing. Base sa RRS, yes!

0: San Kennedy with Conirona 81353.
1: Iwasan ang sakuna, lalo na sa for fire protection. Mylin Enterprises fighting it. Mylin Enterprises of bread extinguisher, mylon detector, and detector theft refilling. Mission Enterprise 97 Resales Tobacco Scene and with food delivery. 1090 at hanapin sa Regalado Prices. Mylin Enterprises fighting it.
2: Are you looking to place or with your family? Cummins Hometown. Newest hometowns in the city of True Love. Conditioned room. Cold shower. With wine. And an area for your loan 6 Fatima. Now for renovations, please contact 096394. So you can drop us a message. Pays. Vel. Hurry. Book now. Assist. Vel.
3: Si Bueno Son.
4: Minutos na ang alas 5. Diyos marailiwan ko kung kasabay si Bueno ang ratsada. Gigig ba? Binawi kan tutubit sa ismology inot kaining pahayag na igwang mo bulalak masalikan bulkan mayon. Ninyo'y camera records kung na bagay na buminagsak sa nang lugar ay tres kasubanggi. Ihis ni utos listing information ang matapos kaining review. Ang sisa sound asing camera palibot kan bulkan mayon na ang buminagsak parte na to. Mientras ta 140 aldaw kan pagbulkan mayon panagos na laba pababa sa miisi galis ti 20s ti 26 kasunutaran man na pagkubsit sa nguloy kan bulkan mayon o magibiti 25 kasubanggi panagos na nabel na tayo na delikan taglaog na aktibin 6 kinos permanent dingon panagos na nagiging magkanta Bicol laban na nagresulta ini sa paninmantay tres ala serying intelligence reason sa periodong 18 sundo 22 kasabay arrestual ang sarong sa bella probinsya.

0: sa City level si Hipotangkwe. An iba wanted an mga susang nampang sa bandkrimen an der sa kusogan balidong isang korte at doon pibig na an triumpo sinintang sandigdi sa ka ribustin sorbya ko intelligence bonito sin sarabay na opera pulisan sitan komunidad si ba tinututok tutong kagrupo ng Rosal kan mga daga palib Erdin Ligaspi antis na pinalaid ang tait na gagaplanong Dibelgar man inot ng Rosal na apat na upara sa kaini kasabay ng government to government VIP o PPP outright sale fusion agreement pigtratar sa liwat gobernadores condition authority of the Philippine Department of Defense di kanakaliis na mga aldaw kasabay na maso sa mga kaipuan na duk para sa shipra ay nuibing itang riyang danga na pinagwad dalis kasi ingurar ni gobyerno na ibal pang proses ning marilisa o ala sining manara na ng mga ahinsyas ni gobyerno at siguran sa potensyal kaini sab generation para albayano o king marata o gasangon niyan ang preparasyon kadisal kanal bay sa Financial Office para po sa gigibuhon na Agri 2020 nagtalaan sa Mayo 2029 konsein nakaguot ang gabadong tema enhancing productivity of Pfizer Fox resilience sense and kala obeto kan midbidon ang mga impribusyon kan basin para si siningan dakul gigibuhon sa IFAR vina kabangan kamalitain kasakaparadang iyo ang trade fails laro sin kamput distribution sa mga pangenot na iba sa celebration na paglutsar kan programang Go Green Grow IG kom hapag season pangdigdig interior ng TILG tanganing ang siguridad sa pag-ibus sustainable pagproducir ng pagsalam barangay
1: si Bueno sa
0: ang Go Green at Tindugon kom for ni Sarong Kon Katindugon sa kababara na magkakaigwan ni Garden Bagaco Manindo lulugilitaw kaya ngunyan nin konte swaanan
1: si Bueno King King!
2: Listening to what news? Indugo na on Bicolandia.
3: Ang oras, Enterprise G Enterprises, Hardware, Ice, Construct, Coco Locks, Gravel and Sand, Asisining Semenhang, Land, Mayon, Portland, Apuan, Apopo Masonry, Filipino, Holcim, Asin Republic Cement, Cities, Makukuan, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City, Kapoy, 0942867-0948-628-5812 o sa landline number 48338-6G and try mo. Parang 6G Enterprise Smart Money padala. 5 7 4 6 1 8 2 4 1 0 5. Naba mo? Huwag ka na mag-alala na ang Bombita Generator. Bombita Gear Services. Maaasahan sa generator repair. May troubles ayos namin ang iba't generator. Gas, mate, and greenfield. Nag-aayos portable gasoline at diesel generators. Kung nagana ang motor for sale, o piyasa na sa Bombita Gear Services. Bombita sa Facebook page, Bombita Repair Services. Ang shop ay matatagpuan sa Pilik o maaaring din pong generators. Fatima Tabaco City. Kapalya na ang indoor. Sumawag na 46-7307-7073 po si Mr. Bumto Repair Services. Owned and managed by Mr. Da. Alam mo ba yung pakiramdam? Enough yung kahit anong gamit. Kulang. Dati, natry ko ang kawatinig at ang puti. Lambos ng skeletons as days. Para talaga ang kutis mo sa dryness. 5 days? Boom! Ipo. At simple lang gamitin. 30 seconds bago ba pos everyday mo lang gamitin. Ang dali niya kung gusto mo rin uting walang subukan mo na. Likewise, skincare PA or skits kawaii max at ang glowing
4: Kawaii Beauty Soap and Lillable Essentials. OB Commercial. Novo Supermarket Group.
5: May bag ni Chicken House. May chick sa manok ni Osang. Pesos lang, 8 pieces na, pipa. Sang chicken na siram. Walong chick ang magugustuhan ng lalo na ng crispy sa labas, juicy sa waksa. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chick sulit salo sa lasa. Kaya, bilo Vail Branch Osang.
6: Place and fun is at Facade Hotel. Fina is located in Tabaco City. So you head to the business areas, restaurants, shopping malls, experience real exquisite feel the warmth of the polite honored stand. Also option of top class facilities, support, service transfer, tours, elevator, Wi-Fi functions, fashion hall and restaurant, as well as iron seat yourself away from home. Right at by through their Facebook page at 09164.
7: Serbisyong barato, sira mo o, serbisyong garyan ang arteries.

0: Simba.
1: May dos minutos na spot. Alas siras na naman taganing mag kay Manong Arna Soro as kay Yoga Avila kay Manong Tibunaob kay Inga Lolo kay Pai May Globo Jorenzo Urak Maray na good morning sa mga tapan kung June by Madam Tess Miranda, kumusta na sana ito? Kay Pine Darling, kumusta ka mo dyan sa Tabaco City? Bukla Sukong from Manila, maraming Tagalog dyan sa main. Kay Rodriguez, Wilma Quiero, Irlinda Benitez, Ana Binuto, ang Binusa Family, Contigo Yo, maugbang aldaw din Marte, alo na sa ko na po si Sarbinosa. Uyuguyugun mo. Kam na padaban. Ay madada. Ga GC Jin Versabe. Kaying paaki happy birthday. Ngunaw May and kahapon ng bunso dan. Sararo ano sanaan pahit. Kung Manong Dan Bitara ang preparasyon. Mary Alice Bariso Joy si Madam Kansa retirement kay Shirley Bongcano Marina Cordoba ikungo sa samong kataning na aki niya na po sa engineer kay Malas Tabasaysay Rangay Maliliputal ba relations po sa mga gong Kimir niya tapasara no po kay Rakite Mamshi po ang mga taga-boxays na daing sawang magdango sa lahat. So, out mamanlugod na kita. Recibe, Gisia Cornel, nin sa kagurang na. Kay Kagaw, tas ibang hilista, kansod. Niyo, Clara Conte, kay Paul Vulala, ayang panabang misis na si Madan Fabanyala. Kumustaan kan Alba Operator Strative. Noel Bermo Blanc, kumusta mong sweldo kay Met. Toro ida paano ko kuyang nako ko akimit. Yao na sa ibin sa account ko diyan sa imbis baga dinalik. Sigo na man ko tanda ko. Kai Tesbo Arnel Brenda B RG Clubo. Out sa mina naman sa big digdi sa bungabong puroksi. Oy, awad tug. Ibuenga, Marina, good morning. Sa asa, mas nakatuto kay Manong June sa Peter na mata. Ta si Manong Dudo pa Manong Richard Alex. Mag ang programa ganyan na dinin pa'y pumainit sa presyong dako ko sa likod na party kan tapal pagsadiranan ginanang perming nyaonan barsaga itiri mga sa presyong baratan pagutuan merindalan pamanggihan sabtiri so sa mga nagpapamatanga sina agdi sa sentro kako ang barsaga itiri bayo oro nagsiserbi igwaman po sinda mga katindugo na inting barbershop insults na magpagwap kayon. Inabot diretso sa abay Pirmingyaon si Ataga. Yan manan malalisyon. Pag sa direkan familia Benya, pinamamahalaan ni Rabos Lebenya. Makukulang road, yan po sa barangay sa Malilinga para bulandaan kadugusoy-soy ang hakfa. Lipot kayo ma. Sundo 30 sultada ang gana. 1,000 pesos na premyo. Sa matapos, 500 pesos premyo. Alas 6, registry sundo alas 9, ulutan alas 9, 1, baka. Parmis na habu, mapas, matambakan labahon, adamlak ng laundry shop. Isyo sigurado sa presyong kaya mo. Laundry shop na bagong teknolohiya. Ang mga musingon hon pagluwas itsurang baguna mahamuton as we dry we forest just relax makukuad dyan blasyon albay sirnal sa sinmambingka syempre mga misis oy plano nindong magdungaro

0: Kong sa indo mga gusto nindo na magreisa. Kwanin project, beautification sa barangay. Kuwela na naman. Naghahanap kita ng dekalidad na sa inan. Siyempre, sa tabako, color mixer, gabon, pintura, wasinda, kulada, sa tabako, kulunter, alod dyan po sa Barangay Tabako City. Kay Boss Nistor, and Madam Helen Bep, partner, maig si Tabako, si Loriner Bursi, tunay na gawad sa pag-asel.
1: Si Bueno sa Kigig!
0: Mientras tanto, mga kadiretso kita sa detalyes kan mga ikig sa lado narilito, mandi imbestigaran ang pitong panasyon na ang imbulto protektor sa illegal sa Daton Police Provincial Office kasunahin duwang police gikan City Police Station na Barcelona Police Station tulo sa Provincial Headquarters ang happy mismo Sugon City ton. Sing opo, office party kan June release tanganing maasiguyano asin patigason nararman kan ipaman ni napuprobaran na guilty na aligar na inaonang bita ng akusasyon tuman nagpatani hamong sursugon laban sa pagpartisipar sa anuman na klaseng ilkaupada inkan anak bulto sa naonang bita ng illegal na mahampang sa administratibo asin kriminal
1: king
2: Lola ko lalong
0: kastanto natawananin award ang mga bintiw as bilang pagmidbid sa indang dapat pangarman sa limitar katiba laban sa Ioga ang wanan ka Seal of Excellence ang pitaw na onrang it Philippine Drug Enforcement Agency Pineya gobyerno na nakir kan drug cleared is nagpapahilog na esporsoan sa illegal na droga magigirom the Regional Oversight Committee on Clearing Program nagpapanapag-deliberate tangani ang sarong lugar libre doon na awal na droga basado sa mga panungdeklarar na drug free ang sarong nitor kan na enot ng ipinagdeklarar na drug guys facilities na kona napapabayaan ang sa droga na lalaog girang bolto di na kadaklan tanganing pagdudahan na bayaan. Mientras nanto, sa anos na ipinagpasa irasyon kan Regional Oversight Congay Drug Program, kasut ang Barangay Kalsana, mawag Rafael kan Ginubatan Albay, alagad, Pilyar, anag, rapo-rapo.
1: Si Black King!
0: Miento Katalaan, Department of Information and Technology, DICT, Bicol, unsinching kan free internet access, spaces, ayo 28-2026. Basado ini sa Imbipisyal of Education, David Bicol Armente, siyar yung iskulahan. Naglalaka, naglalasa ba iskulahan kan esin 26 man sa city ang kan free wifi na itataok para mautan ang educational resource same lasative capability talita paagi kan pagtatao ng libre mga iskulahan. Naglalataw sa listahan ka DICT Bicol siyar wifi mga iskulahan area sin ang ceremonya launch yung 28 sa proxy tal
1: si
0: dugon paragos po ang kapalibutan na erecting dugon kan Southern Pagasa Services Division pinakahalang index sa Binamarinisur na 44 degrees Celsius 3 degrees ang na-record sa Camarinisur Tanduanes Arte kana binubating dugon 42 degree man ang na-record sa kana Alpi City Siringman sa Ante maporti di record sa Pio sa Idaraga asin sa Sursugon Magon na uman iuman po na factor na pwedeng mahana bita ng digdi sa Kabikulan partite sa probinsya kanals po iyan nasa asa asin 44 degrees Celsius tindugo nasa danger category na nasa ito danger ay dugon nasa kabugtan dugon digdi sa extreme na kaisaro padagos na magdikasin mag nindakol na
1: si Bueno King
0: taon-taon ang iba pa
3: Diyos sa Indo, mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro na Feast of St. Vincent Ferrer Social Mass sa 8-2026 alas 9:30 ni sa San Vicente Ferrer Parente Tabaco City. Jose Advincula, Archbishop of Manila. In the His Excellency, Joel Z. Bailon, Bispo. Iniimbitaran mi kamo of St. Vincent Ferrer Solemn Fonts Mayo alas 9:30

0: Sa dami ng tormento, iisa lang Juan at angat sa lahat. Luyang tormento, ang sarap ng luyang Tagalog. Pinagsama na kasama na ang pisuan, turmeric ginger tea, ang salabat sa muri, in turmeric ginger tea sa labat, lemonade, lemongrass, moringa brew sa labat, mabibili na sa mga grocery stores at sari-sari stores. Kayo, kay Luyan tayo!
1: Si Consi Ram Bersesin ang sa iyang Power Committees.
2: Trade and industry, angatan Louis.
1: Labor, sa warang mawawalism, culture and gun, kansyudad kan tunay na pagkamuot.
2: Public information, malinaw na impos na ibabalang.
3: Disaster risk management, ligtas sin protect nilog ng tabako.
1: Consi, Dranco, siram sana.
4: Sang patunay na maganda katawan, ang big ng best kafe with herbal mix.
5: Well, ako, Lalinda, best kafe, datang kape, anak ko, fe, trinay ko. At ilang araw lang na ang malang pagbabawas ko at ramda akin ang ito. Kaya araw-araw na akong umdafe, the best
4: cafe, 8-in-1 coffee, best 20 in best cafe black, best cafe green with herbal pesos.

0: Collection. No collection.
1: Si Bueno Sa!
2: Pilain, 4 minutos na mo. Morning sa mente. Happy sa sendo. Bispira sa aga. And magkakaigwa po dyan ng Solimpas. Ha? Kasi Hotel F at Bing Archbishop with the President His Excellency Reverend Bailon and Chief of Legazpi. At po kita kay Reverend Father Fred Parish Priest ka Saint Vincent of Builders Construction Worker. Tayo po ining parokyang ini kada primero amisa, primerong Biyernes, talagang dakul mga katindugon. So nagkukunta katindugon kay samantala tuloy na tayo.

0: sa balit, itinalaga ni Parcos Jr. bilang acting Secretary of Labor and Employment ng Senador Francino. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro natiwala ang Pangulo noon ang dolid, kakayahan at malawak na karanasan ang hawak na tungkulin sa pamahalaan maging lokal o nasa. Po ang Secretary of Employment, ito po adora si Attorney Francino. Mientras tanto, nasa niya na si Reverend Father Fred na St. Vincent Parish Church po sa San Bani na main na tibidadag tala sa Kafiano po. And siya mining solisa ang bisita po niya si Excellency Jose F. Advincula. Siya kan mag-fan aga po. Welcome din naman, Kiki.
1: Po sa imo mga asin sa ining One Radio sa taon na ini asin sa agang ini kaka-air ka ining aktibidad ng mga parokya ni San Jose at the same time San Jose.
0: Opo, so esta palo po gaining bantog ana lugar o ana simbaha first ang ticket. Kapag araw ka ining father, kumo ansa?
1: Dakon man pas during the first kan digni ani schedule ka nga misa digdari sa first Friday ni pagkakataon so iba na makapagbisita at pinta ka city. Kaya ang mga misa puon alas ka siring kami. Mata

0: Nagdimundo na po ka, boss. 9:30.
1: Oo. Anong feature ka na pali siya po?
0: Sabitang Pontifical Consecrated was ang Lansarong Obis. Mm. Asin ko niyan, special na gawin holita, rong inapod, Prince of the Church, mm-hmm. sarong for the isa sa tuyang simbahan, nimbitan at brarkan ni ka 68th anniversary simbahan tapo, o 68th rather, Fiesta Mass, parokya. Mm-hmm. So, tapay 2028 na ini, parokya na kasi 28. So, ang maginutan kayo na yan, presence list po kaya po lighting din ulita, napapaibaan ng misa sa church, sa rong bispo kayo ang kailutang diocese sa Bilog ng Pilipinas at itong kardinali pang Manila na masli ang tinawa tao na magkapagsilip. Usually kaya ang mga kardinali sa mga katidra, madala ko lang simbahan. Pero because they siya nagduwag silibag kami sa mga parok 3 ang gay and they magpipikan sa tuyang parok except hindi. Pero sinugutan niyang makapagsisa because this kanila is very ni kaya very simple and low profile.
1: Considering na ang si St. Ben throne ka builders construction workers so siguro po
0: iyo po sa kanila bagosan na mga builders construction work and sa rosa mapiga kahelang mga nagtitri o sa kawarasa eh kung kaya si, para sa is time for magdikdate with those who are afflicted only in terms of peace and spiritual.
1: And ba istorya ka ini ni St. Vincent talagang dakulman ang mga milagro ka ini
0: yes po dakulibo niya takon daipong milagrong ginigimari pumpun ng mga ta tanda naging due to the press kan mga asing gabos ng mga didigdi kadakla na lodidik kaya pinrecognize mo na ikan simbahan bilang dahil sa milagang po ni San Vicente.
1: The kabo sa pinaka busy sa ditna siguro digdi sa Diocese of Legazpi.
0: Pag every first Friday nulita talagang bulan-bulan ini. Ito mapaiba ini sa ibang mga parokya. Ay ko di same as Quiapo, Antipolo, may mga igwasin ng busy schedule kan pag-aruke ining ba first Friday. Kung sa cool ng mga parokya kapel na araw sa San Vicente na hapon, ligaw ang tao. Parokya na iiwaan patron sa saro lang na hapon. Pero pag-aruke ining talaga, puon aga iwang tao.
1: Hanggang kumbaga sa ano, ang mga ini, nagkaigwa talaga kilagan itong sa gadan, ano po tabi, Father?
0: Po, sabi ko nga, they mandating nagbalik and some of them, kadari dahil sinuro some of them, minsan sa simulisyon, may exam, lalo ko yan, may exam pala, may mga nag-father, madisun kami, nagpatasa kami, kanlapis na kapasa. Sa simpleng yan, balik sin na digdi. Ever kung anong one time may nagdigdi sa kuya na mid-base yung digdi, pinag mo, and then, salamat, after 4 years, sabi lang, wala, sente, so, kadakol ng mga tisong kapag sa tinabangan sila ni San Vicente, mag-read, only God knows, so, yaon ang sa inid as na talaga is a powerful aid. Although, ining sa tuyang sa devotees, digdi sa hindi lang God sa ako, we, munis, mga daitan sa mga, gawin sa itong mga San Vicente, man ang mga nagdadayo, arugan, masarawag, and then, kaya, anibin ka. So, as from si San Vicente, sinda na si San Vicente, powerful intercession.
1: Sa ibang parte, tabi po, tabi, na ngayon, nakakamati, sure, aarog ka ang talagang antawo, mahiling mo, all walks of, nagtapon na magbisita niyan po sa
0: so, masagwa kita ning inaapod, pagkabisi, digdi. Medyo lang ang nakakapresyon lang may mga sisaniba na ta, special. Mixo system. In terms sa mga nagdidigdi because mapangaji, pilgrim, guru po, tinenikan sa bilang. Pag marayhan, inigong po. Ang kagagasyon, siyempre, ining dagdag kagabatan man in terms of, pero, tapasan man. Because, you know, it's a struggle na. We need also to fight all darkness. The dahilan sa itong pagpapamit.
1: Oo, sa nga po ka bilang kura paro ko po St. Vincent Ferrer man po ano pa ang mga puan niya pagkaarukan dakul na tao nga kaipuan kitang fasi i-improve realisan man tabi, Father?
0: Nabos na realisan si di sa Laugan Simbahan na sin sa Laos medyo lang antay pangunyan ining kumbento added na imports kaya kaipuhan kulaon din area is salit.

0: sa sina lubong dyan sa San Isidro, Semli po Talbay. Si Madam Pilar, yun ang ano niya. Manungor katin sa pagkaganan ni Ruhel Bon Yuyi nga katin. Marina, good morning man kay Busbon sa Boy Pilar. Our condolences po ni Rumabona sa pagpaaram ni Papa Ruhelio Bile Rumdadi Yuyi. Entras natin dugon, tradus na mo ang size na mainit na barit dugon, tinurtariti ang sa minority inado si Turay. An sa imo ngayang pigtataram na retinutan sa day ngayon but fake
1: pasaway ka
0: to. na camera si Senador Amy Mar pigtatari ti an minority mga katindugo nagahali ni
1: lato ba na yan
0: Chabin Urbos katindugon Farbos of chains then ala Frida Yaper that's who is think must be exposed. Nobody is visible in public, nor is it an unlimited franchise of individual families. Kung paguro ang pagbabago, hilingon tangadal na pigtatao kandaya pe. Ayaw. Napag nampig pigsalidahan. Kaya anikong nagpabata. Think ha? Na dapat salidahan. Ayan. Ni Father Urbos gone an adal na bigdanya pe arog na ang sisay manong nagpabatang dapat salida andag salidahan tanong mar sa sinan
1: tunaw ka
0: mga katining nindo daal daw lima dyan na hili pwedeng magdurulaga gun taman lain ng mga tigahampang na kabataan ha? Pagpabadang sa dire.
1: Lato ba na yan?
0: Nung mga katit sa madugong gira laban sa drop. Kaya nakasabay na kuhan na kopit per dahig.
1: Pasaway.
0: Kaya sinugon, piglalauman na sa mga daw, durulaga na iyan. So iba, kundi grab in corruption. Dahil sa bawad na pirak, gobyerno. Kaya ang sabi ni Father Urbos, ang adal kung gusto niya bago, tartapal na makukuha sa daya pagangki gamit man kan mga may edad na naana politiko na magpabata
1: lato ba na
0: salida na palan
1: talagang pwerte
2: de-escalate populate co-covering applicants for teaching varied programs social sciences agriculture nursing electronic administration and elementary and high school teaching qualifications must pass the laminations in their first degree and with good morals trustee submit application letter resume comma and transcript and other pertinent documents to the office residence Tabaco Cal 5 Tomas Cabila Street Tabaco Connect 625-90

0: privatado, comfort garantisado. Installation mabilis at Puerto Joe. And installation services, Sigurar Installation Services at Baco City at 0797623. Owned
1: at Cardano. Natiling malinis ng ating pali, nakatulong sa ating tubig. Ang mensaheng yan ay ang Tabaco Water District para iwas aberya.
2: Heads up, aki ugurang man ang St. Anthony Accredited Sabing Ospital 24 oras sa indang mga serbisyo, anakan, laboratory, check and mapangsakal. Para saan manabisyo, pwede tabi ka cellphone number 0280 or FB page the St. Anthony sa St. Infirmary and Kibutika.
3: Marahay sa St. Infirmary ng masa beneficiary ka as no excess balance ka. Wara kang babayadan para sa iba pang mga mabisyo kang St. Mary. Pagduman lang sa Purok 1 kang Tabaco City or mag-contact 4-09.
4: Ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuti at maagapan ang karamdaman. Lumalaba ang mabilis at wasa serbisyo na sa Queen's Med Medical Laboratory. Medtory services tulad ng blood test, blood cholesterol, uric acid, liver function test, urinalysis test, PET ECG. Meron din tulad ng HEPA at hepatitis B vaccine. Paid for kids, adults, OB-GYN checkup for pregnant moms.

0: fertility checkups. What's more, dahil naka-50 ang kanila paid treatment sa diabetes, stroke patients, may chronic pain, ADHD, depression, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas pang-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng dugo. Available din para sa employment ang neuropsychiatric evaluation. Ang aming clinic sa second floor, J. Amar Building, Bon, sa DO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 10. Queen's Clinic and Precision Treat with Compassion.
1: Kapag maghanap edad ng bahay o sasakyan, bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Santo Cristo State Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris sa 6268 Paint Center Ball. Ang iba't ibang brand tulad ng latex paint, acrylic paint, urethra paint, and automotive paint. At ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center at Riosa Street, Santaco City. Para sa matibay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center.
2: Bueno, King! King!
3: Man pa naman ni...
2: Kun!
3: Oy, kasun ba pala? Nagpunaan na upekatindugon kan isdigdi sa probinsya.
2: Ulur Mahamuto
3: Jim Ventures Corporation.
2: Pag-ibig
3: ka mo magparataraya dyan sa panlalansi at sa mga autorisado sa nang
2: panayan
3: tal mga katindugon ka nakaliis na mga aldaw sa operasyon ti mga 11 milyones ang kulit sa kanal bayan na mani isa na 2 milyones sabi magtaya sa nang eduan sa mga autorisado ay so sa tuyang mga protector
2: imon ang mabaray
3: na sweldo tabaga okay na manong kung ano ang legal na nato na receive niya to sa and pasalamat na po kita na gobyerno nagtatrabaho na eh na magkikadako sa pagkarangan sa tuyang mga mabuot na sponsor sa Dinil Bakery kay Madam Saga Eating Barbershop in Salon kay Barsaga syempre sa malilipot cockpit Coliseum kay Boss Boy asin Madam Girlie Bea sa Clown Tirnaz Mambing asin kay Lian Calmada Color Mix Paint Center asin Madam Helen Berwega syempre kay Tabaco si Riner Bursi tunay na amigo pag asin sa Panong Money enjoy the rest of the day be with us. God bless. Ang 1-0-Tindog
2: Buda Sitya
4: Radio Your One News Tina Sabika.
5: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine si Dr. M.
6: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herb. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre, barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. At syempre, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar ha. Mga ka-wellness, gusto nyo bang masulit ang pagkakape nyo araw-araw? Dapat tiyakin nyo ang kapartner nyo sa pagkakape ay Best Cafe, ha? Kasi sa lasa pa lang, sa aroma pa lang, marerelax ka na, ma-enjoy mo na ang pagkakape, edi bagsak na agad yung stress mo, ano? Okay lang yung bumagsak, yung stress level, mga ka-wellness. Ibig sabihin nun, mas magandang kalusugan yon para sa atin, ha? E maliban doon, lalong babagsak ang stress mo. Ano, lalong mababawasan ang stress mo dahil ang Best Cafe, presyong makatao para sa mga Pilipino, okay? At maliban dyan, syempre, ang Best Cafe po ay pinili, ano? Kinilala bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya naman, pagdating sa benepisyo sa kalusugan, na siguradong inaasahan mo mula sa kinakape mong herbal, ano? E mangyayari po yan kapag ang kapartner mo sa pagkakape ay Best Cafe. Apat na variants yan na pwede nyong pagpilian. Yung binanggit ko, ano, yung original nating blend, ano, o variant, yung 8-in-1 coffee.

0: with Herbal Mix. Andyan din ang Best Coffee Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na mas pinarami ang piling-piling sangkap para po magdulot ano ng magandang epekto sa kalusugan ng tao at lalong pinasarap para lalong ma-enjoy po ninyo ha ang pagkakape, okay? Yan ang Best Coffee Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Andyan din ang Best Coffee Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito, palakas ng palakas to, ano? Sa maraming probinsya sa ating bansa, nababalitaan namin yung mas malakas na pag-order ng mga tindahan kasi ibig sabihin mas marami na po at tumatangkilik, ano? At nakokontento, nasasatisfy, natutuwa dito sa Best Coffee Black kasi mayaman po ito sa antioxidant properties, yung mga sangkap nito, maliban sa tulong sa kalusugan, tulong para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ha? Lalo na sa mga mag-asawa, alam nyo nang ibig kong sabihin, para lalo na ang inyong pagmamahalan. Basta may black, may balak. Yan ang Best Coffee Black. At syempre, ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagsasangkap naman po ng mga piling-piling halaman na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol, maging ang timbang. Kaya yung mga nagbabalak po dyan ng weight loss, weight management, tamang-tama sa inyo, ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito, nakape ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
3: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang dihama kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, syempre, para sa programang ito, naghanda na naman po ang inyong lingkod na mga kaalaban para po makatulong sa ating kalusugan, ha? Pero bago yan, gusto kong muling i-announce ang cellphone number natin sa mga gustong magtanong o kumonsulta sa atin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. At bago ako tumungo sa pagtalakay, ano, ng mga health tips na ibibigay ko sa inyo, ha, nais ko ipaalala kung gaano po ka-importante ang minerals sa katawan ng tao. Tayo po ay nabubuhay dahil sa ating mga cells. Yan ang building blocks of all living things, mga ka-wellness. Okay? Ang cells natin, pag yan po ay malusog, maganda ang kondisyon, asahan nyo malusog at mahaba po ang ating buhay, ano, mga ka-wellness. Kaya dapat ang cells ay inaalagaan po natin, ha? Hindi natin inaabuso ang katawan para ang cells ay laging malusog. Pero alam niyo ba, isa sa pangunahing requirement ng cells para sila ay manatiling malusog, malakas, ano po, mga ka-wellness, ay mga minerals. Habang tumatanda ang tao, ang katawan po natin nadideplete o nagiging insufficient po ang minerals sa katawan. Kaya pag tumatanda ang tao, humihina ang cells, nagkakasakit ang tao, mga ka-wellness. Kaya dapat kahit nagkakaedad ang tao, kumpleto ang minerals sa katawan para manatiling ang cells ay malusog. Magkasakit man tayo, mabilis tayong makarecover, ano, mga ka-wellness. At syempre, pag malakas ang cells natin, hindi rin tayo basta-basta dadapuan ng sakit. Maraming pagkain yung mga tinuturo ko, lalo na po ang mga prutas at mayaman po sa minerals. Pero speaking of minerals, syempre, ang Best Cups Minerals Food Supplement, ang bawat kapsula nito ay nagtataglay ng minerals mula sa kalikasan. All natural, walang preservatives, walang chemicals. Kaya uminom nito araw-araw isang kapsula, pagkagising na pagkagising. Best Cups Minerals Food Supplement para kahit magkaedad ka na, masuplayan pa rin ang katawan mo ng sapat na minerals para manatiling malusog, malakas ang cells, hindi ka basta-basta magkakasakit at magkasakit man,

0: mas mabilis kang gagaling, ha? Best Caps Minerals Food Supplement.
1: Ikaw ba ay sakitin?
2: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
1: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
3: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
4: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaida

0: Nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at great sulok na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito, dati tinalakay ko na kung gaano po ka-importante ano, na tayo'y kumakain po ng pipino. Okay? Kasi ang pipino, madaling itanim, mura kung bibilhin. Masarap kainin, mga ka-wellness, pero napakaraming pakinabang sa kalusugan po ng tao. Etong bibigay kong kaalaman, dagdag na kaalaman po ito dahil dati ko nang natalakay ang pipino. Alam nyo, ang pipino, 95% po niyan ay tubig. Kaya napakasarap gamitin para ma-hydrated. Tandaan po ninyo ha, lahat ng pananakit ng katawan, maging yung sakit ng ulo at marami pang sakit, ano, ang isang ugat na dahilan po niyan ay kakulangan ng tubig. Sa makatwid, kung lagi tayong kumakain ng pipino, natutulungan po nating makapag-rehydrate ang ating katawan, lalo po yung pag mainit yung panahon o yung mga taong laging pinapawisan, ano, malakas magpawis dahil halimbawa sa kanilang exercise o uri ng trabaho, dapat lagi pong kumakain ng pipino, mga ka-wellness. Ang totoo niyan, yung tubig po nating iniinom, dapat babaran po natin ng hiniwang pipino dahil isa po sa mga mabisang hydrators on mag-supply ng fluid sa katawan ay ang pipino. Maliban dyan, ang pipino, palibasa mayaman po sa fiber, tumutulong po ito para po mabawasan at maging tama ang timbang, lalo na sa mga taong overweight or obese. Ang gawin lang po natin, yung pipino, kakainin po natin yon bago yung ating main dish. Gagawin po natin siyang appetizer. O kaya maganda pa nga, 30 minutes bago ka kumain ng almusal, ng tanghalian o ng hapunan, kumain ka muna, magpapak ka muna ng pipino. Ang pipino mayaman din po sa antioxidants, kaya tulong para gumanda ang kondisyon ng balat, okay, mga ka-wellness. At palibasa, mayaman po ito sa water, kaya po nagiging hydrated at lubricated po ang ating balat, mas magmumuka tayong bata, maganda at guwapo, okay? Speaking of magandang balat, syempre hindi ko maiiwasang banggitin ang dalawa nating sabon na ipinagmamalaki. Una dyan, ang Era 3-in-1 soap, mga ka-wellness, ano, na nagtataglay ng arbutin, glutathione at kojic. Mga ingredients na sikat sa buong mundo na tulong pampapinis at pampaganda ng balat, ha? Era 3-in-1 soap. At syempre yung Era charcoal soap na nagtataglay naman ng activated charcoal na tumutulong pumuksa o mag-alis ng harmful microorganisms sa balat tulad ng bacteria, fungi at parasites, maging ng viruses para maiwasan ng skin diseases at manatiling malusog, ano, at maganda ang ating balat, ano. Era 3-in-1 soap at Era charcoal soap, kapwa yan aprobado ng Food and Drugs Administration at available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
5: Makidistro.
6: Ferong walat.
7: At parang batang-bata
6: dahil sa Era.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
9: Era, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and Koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Maladyos ang ganda dahil sa Era.
11: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs.

0: artist. Dati, huh? Unti-unting naminipis ang aking sinadyes sa akin ng aking kaibigan itong airship itong sinubukan. At nga, unti-unting nawala ang paglagas na pumamura pang dihama kumpareri group shampoo.
1: Gamit, scrub, help drop, thicken, and strengthen hair, or hair fall. Ira natural or gable in supermarkets and drugstores.
2: Hulili ka ng Green 6-in-1 Coffees.
3: Ako po si Velasquez. Isa po akong isto na nakataed.
4: Bakit ba napili mong bilhin?
3: Kung anto eh. Pero uminom ako ng basket ni Green kung mas classes.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-green?
3: Napansin hindi na ako madala.
4: Sa hiling ko
3: ang basket hindi mas thrill sweetener na
2: oh, ayun. Cafe Green. Cafe Green Sphinx. Available supermarket.
5: Hi, I'm Christine. A sweet six halong.
6: Oh, this is po. Talaga. Dahil sa ira.
7: At chef. Kidis wrong wala
8: at parang batang Hiltair.
5: Pimples, hello admirers. Ako ay talagang pumutis. Kutis artista Ira.
2: Ira, 3-in-1 soap in beauty and co ingredients. Nakilala sa buong mundo na napatorio na siguradong tulong pumuti gumanda. Ako si Salvador.
9: Sabi nga sa ang ganda dahil sa
2: Ira. 3-in-1 sa toon na equation. Mabibili sa Vika.
10: Ang programang ini hatod sa lunch. Man pesos per 1K. Cash in or cash out. Gcash. Sendang brabangan kan simbahan kan tiwit. Kinalit ground floor Tabaco City. Ay maliput albay. Centro May sa Maliliporok sa Tabang Top CNR Road Santo Cristo City Makamosash sa Natabi through Miss Gen Botardo.
11: Your was unreal.
12: Tindugo na Olandia.
13: Yours of news and music is F Music. One, one radio news.
14: Tamang balita, tamon at the best. Natugtugan
13: ito radio news FM.
14: One dugo ko.
15: Rasparetta, parada 30. Sa dadango, parada 30. Parat, barat, dukal. Sports, asidada, parada 30. Kulit, parada, maiinit na barada 30. Trakay na, ang sign nung driver. Barreta, sir, and boarding. Parada 30. Parada, Radio 3. Rada.
16: Hato Best Cafe, 8-in-1 Cup Mix. Best 20-in-1 Herbal Mix. Best Cafe in 1. Best Cafe Green Coffee with Herbal Mix.

0: juice ay masas juice. 1. Sincam Best Caps Mineral Plumen. Mababagan Nation. Parada ang lukas. Parada.
1: Juice maran dyan. Yung natabi ang parada kan sa tuyang pong. Nina. Best na kan 2000. Kay bahan tatabi sa ta dyan sa apartment ni Almoguera. Ako matiyosan sa Indong Kata. Italia sa Kinabarata. Enot ko na sa kamatuyang panahon.
0: Parada. Parada.
1: Trap karya anak sa Eastern Section kan Mindanao. An insulin socks or North Timis patiging badam na may kalat-kalat na mga thunderstorm dalumkan sa wind flow. Mantang trap kan lopra ang magdada na kalangita na iguan ng mga pag-uran storm sa ibang danaw. Face ang magdadaraning madampog sa kod sa maspita na iguan ay pag-uran or thunderstorm sa Eastern Visayas. Thunderstorm raman ang madampog sa kod na kalangita na mga pag-uran storm sa Metro. Asin sa ibang parte kung pag-asa. Sa Bicol, uyaman po tabi ang heat index. At scan pag-asa magsianin 5 Celsius na heat index sa may parte kahit parte. Sa Albay, particularmente na sa Legazpi 40 Celsius sa may pati kan virak katanduabot sa 43 sa mas pati si 43 ang heat index sa may pati 43 Celsius ang heat index pero pinakan mainit sa may pamarin ni 44 degrees index 9 degrees Celsius heat express sa Bio Ginobatan sa probinsya as in 9 degrees Celsius sa BI sa probin Alba nagatodan sa oras sin pagkakitso na kita sa akan mga barata sa kunyan kan school sa Tabaco City an sa temporaries ka mga estudyante huli sa labing no o nagkwana elementary school Cecilia Burhal na init sa baga temporary classroom asin huli bakibog an bubong ka ini sa last chestning aga sa kod last chestning hap namamatay anin gang init kaya ini na pinagka kan mga estudyante sin mga paratuklo sa presen magkaigwaning stand fan kada classroom ngani maski puro papano action an laog kan nagmamamot man na may mga individual na makapaginap asin tumbler pati kan magapo elementary school mapo ng 2026 magina sa Hunyo 1 sa Kudsin mapo Hunyo 26 ang aran sa nasungkit kan Bicol Region ang Ugmen na what Wordless Pambansa 26 Katanduanes nakakuanan in Perches sa palarong Kiliones at nimpiskar kan mga otoridad 24 sa prop yan asin ang iba pa sunod.
2: Are you looking for the founder future? Peña Memorialization Incorporated, your education begins. We offer preschool, elementary, junior, free, senior high school, college programs, bachelor in science, computer science, accountancy, technology, BSBA, A-Ed, BSN, English, AB, science, and profession, graduate studies, MPBM. For more, please visit us or call us at 052-244. The New Memorial College Foundation created your firm education.
3: Sa panahon ngang magting kalusugan at maagapan bago pa ito lumaloba ang mabilis kumstong medyo sa Queen's Clinic and Laboratory. Laboratory sir ng complete blood and chemistry test, blood cholic acid, kidneys, liver, prostate test, cyst, pregnant, stool exam, your medical. Meron din new hepatitis checkup for kids and checkup OB for pregnant fertility but war. Dahil set of therapy treatments sa diabetes, my chronic arthritis, dementia, HD, anxiety, peace, myoma at cyst. Matulong ito ng anti-aging ng mata, tanang ng dugo din para sa employment requirement psychiatrician. In ang aming clinic, J.R. Vick, barang sa taas ng BDO, karangatabas kami mag 7:30 a.m. to 7:30 clinical clinic diagnosis treat.
4: Go sa manok ni Austin House. Gets na sa mga 8 pesos lang. 8 pieces gravy pa. Ang chicken na siram. 8 chicken nuggets gustuhan ng buo. Lalo na ng mga bata. Crispy sa juicy sa lagat. Ang chicken nuggets. Sa panalo kaya, bilhin na labong stress ng manok ni Austin.
5: Day na maghaon sa na Animal Bite Center para itao ang protektuhan mo. Imaghadit sa Bite Center makukuha ang bakunang baratong kantidad. Marinas Animal Bite Center ang matamrot, ayam o tihiran ang ilya de ipagbaliwalaon. Pasman ang sa indang face sa Animal Bite Center.
6: On Animal Bite, very nice building. Roy Vivar, Tabaco, Sindong Cope Hospital. Taksinda sa mga numerong 0619-09769-3.
7: Presyon o high blood. Isang karamihan ng pagsitibok ng dibdib di inaasahang kamatayan. Kailan?
8: Boss, Herbal Capsule.
7: Sama-samang panaba. Okra, Sucks Ginseng. Nakarama panatili. Sa normal ang blood pressure. Anan, action. Regular disiplina sa bayan ng Boss Capsule. Ang Boss Herbal.

0: humili ka Cafe Green 6 herbal mix.
1: Ano po po si Laske? Akong estudyante nakatira dito sa Daet.
2: Green ang nat.
1: Kung antok, sa crossing mo minumak green. Kung mas gising ako sa coco.
2: Gustuhan mo? Best Cafe Green.
1: Napansin kong immune, hindi na ako makit.
2: So ano po ang mensahe mo sa inom ng kape?
1: Ang green, hindi masyado dahil meron natural stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-green na! 6 with herbal mix. Pharmacy at sugar.
3: Sa iba't kan mga barata sa Lado Lucan, nakakuanan probinsya kan Catanduanes bago sa 21 sa Agusan. Sigun kay Schools Division Office kata Sports Coordinator Bigim. Iyan medal para sa Chairs Blitz at sinamboxing. Ito ngayon kang probinsya in iba pang medalya parting as dagdag pa kini na nasa disiyon sa probinsya sa 26 sharing kan softball boxing chair. Kumpiyansa man si Jim na makagulawa ng boxing na dati medalist na at least sa pangapunan kan opisyal tara ng mga atleta na nakakawad sa 2026. Mientras tanto, nasungkit ka pinakang enot na gold medal sa Sir Harden Sagu nagpapadaban sa na si Beverly ang nagikan pa sa Camarines Norte kan gold medal sigon kay Weber na sa iyang kaugsayang napangang pagkapanggana nagpasasa ng supoon sa nahali sa Bicol lalo na sa iyang mga magsinabi kaini na pangatra sa Olympic umadaraan sa ibang nasyon is Norte si Beverly as kaini ang buong lone elementary 100 meter group sa palarong pamunya na taon. Mientras, Regional Open Director Brigadier Cito Miranda ang sa isa matrayumpo na anti-illegal drugs sa prekan pagkakakumpiska abot sa milyones pesos na kantidad ng illegal na magkakasabikal region kan camp sila sa 4 oras kado asin Domingo ang adakop inducing mga individual blog na anti-drugs na ipigkondusir sa Kabikolan sa milyon 85,000 ang kantidad kan 140 kantang nadahoning marijuana ang nakong sa probinsya kan Camarines Norte ang may pinakasmantla pati na sa 8.1 million pesos ning shabu sa naunang bitan ng probinsya panduang at naigwani million pesos kumpiskar na droga. Alas 7 pagka sa iba pang ritareta nagsagibo kasudma nin si Pai Province Katuwang ang Dr. Liga Memorial kanyari mas kadakol pang blood donor sin makatabang sa mga pasyaring dugo aktibidad po nalaga kasudma sa hospital sa Tabaco City sa pakikipan Bicol Sub-National Referee tema the same line tukang programa na mapakusog ang blood siya mantang ta Rico Manungod sa iyan bro donor ning dugo nagtripo ng mga volunteer don health worker maro sa lakdang uman na makakatas kang buhay particularmente na sa mga nangangaipuhan tulos fusion na provincial health office importanting ang magkakanigo na supply ng dugo sa bago na sa panahon kan emergency iba pang medisa panagos na pinagbubusol kan alis ang iba ibang health nga ni servisyong pang saluda sa mga albayan pusa na ko niya ng paghagubya sa pagi kan albay culture para sa gigibuho na agri piyesta 2026 sa maabot na sa Goodbound na temang enhancing productivity of fisher folks disil amid crisis and calamities. Ito kan aktibidad importanteng kan mga paraoma asin mga para sa AFB Fund sa kabangan kamaligasa sabay man sa mga nakalinyada you and kaway asin and cash na an intern sa Rosa Pangit ipap sa okasyon singkan programin Grow Green ngunya season 4 na ibo sa lindong kan Governor Noel Irusal katuwang ang DIL ito na siguridad asin ibubol na sa lagay ikaw nanduri dahil kan Rep. Joey Salceda na dahi dapat ipaw sa market forces issue katakod sa energy security capacity na ekonomiya kan nasyon sigun kay Inta may na strategic national assets refinery na petrochemical fra may dakulang papel subot sa pagbabay kan enerhiya pagkusog kan industriya kan Pilipino mahon bigbalikan man kan dating kongresista ang kaito sa konsul niya ang sarong polisiya para lo refining ina ang prosopis oil matara in fine as in day tulos sa pag-import kaini sinabi kaini na dapat taxation patalubo ang industriya mukna sa anon inumaman ang 15 sus na financing pasalikan na subot sa tamang in gobyerno importuna nagpatanid ba nini sa pusa kan importanteng industrial assets sa chemical facilities nilang til ining maibalik kun sa detalyo yung mga kan bitong polis

0: sa sursugo na pigrelisto iniimbisikiran ang imbol tunindas. Sigur ini na Police Provincial Office kasabay na personnel andan sa Sorsogon City Police Station, sa Rosa Municipal Police Station sa Provincial Headquarters, at Police Station sa Sorsogon PPO. Pases, tangani na masiguro ang rido asin patas na investigasyon. Inauman, mga otoridad na wara pang napapatunay. Ito, tuwan sa payag, sinabi ni Police Colonel Daniel, napayakan PNP na sugal, kasa subot pang sa kasong administriminal ang si Atunayan and Book. Enot nang na gobernador kan Sorsogon lab pag intrasi ng il kasan
1: parada
0: alas 7 train pagkaagaw inabot na sa tulok armadong sa pagkagaba doon sa Angeles City Pampang magaraman nag-abot sa 40 report apiktado 20 salbar mantang disigahanap pa kanders. Sigon sa pripa sa mga lokal na otoridad sa Albar, ang mga natatanang bitang nagpaning collapse structure research and asin ang services teams ali sa Pampanga asin sa Olonga nga ni magtabang insidente bilang kasimbagan sa mga pagpagibo ang pripa ng 24/7 welfare desk alap ni asin ang psychosocial support itiner na naka-alerto volunteers kan Philippine Red Cross share gas na pagkatudin tabang ang pangapulan kan organisasyon na ipangadya sa indang mga asin ang mga nag-re-risk sa traffic. Alas 7 ko isa natabikan mga sasatuyang lot result. Photo 6-1 winning number any otro. 42, 58, 56. So binabot na sa 45 million pesos. Mega Lotto 6.1 winning number on order 21-13-8 as in 17 25,359,001 pesos centavos. Wala pa po sa tanagal po ipaglasin doon kapalaran magigo sa sin money na umasen
1: Rada 30
0: ay uno na tabi hirapon punan ka sa tuyang mga barata para sa e follower sa muyang sa natabi ni Don Juan Radio 91.5 tatabi sa pagatod kan mga barata dyan di pan ni Almoguera
1: Rada 30
0: tugang di magharali masunod programa
1: Rada 30
0: sa po ang sinatod barata at portayo sa Juan Radio News din
1: Barata.
2: Hatod sa Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold Coffee with Herbal Mix. 4-in-1 Coffee, Best Cafe in 1 Coffee with Herbal Mix. Hugh Oil 10-in-1 Drink. Asin Cam Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
3: With the escalating students' population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in varied programs. Social science, agriculture, nursing, engineering, business, and elementary and high school qualifications as past examinations in preferably degree oral standing. Interested admit application letter, resume, copy of diploma and records and documents to the office of the Vice President for Tabaco College, Namas, Tabaco City, or contact 908-69093.
2: Make sure ang sasakyan mo. Speedway Automotive. Sigaga mo. Available ang digalidad na tire at ornaments. Plus, complete service priced wheel alignment and ending under chassis repair and GF dialysis and road resurfacing. At eto pa, sa bawat free mounting, wheel balance, mag clips, at sulit na. Visit us at Laho Road, ligat sa Puruk 7, San Borrell City, or text now at 0921-6099-0951-219-40 at 02298 South Stumotiv Yahi mo siguradong safe. Sa Gabos, mag-aki o gurang man ang St. Anthony. Akwede na sabing ospital 24 ang servisyo, paanakan, laboratory, check-up, kunsin iba pang sakal. Para sa ibang manungod siyo, pwede tap sa cellphone number 0981-28 or FB page, the St. Anthony.
4: Congratulations, Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Siguruhin mapapakunahan mo na si BCG vaccine para sa tuberculosis. Kasi naman, para sa ito po ay libre. At kailangan ng lahat ng bagong panganap na sanggol pag one baby para sa kanyang unang bisita. WAIS, pagkumpi baby. At ang WAIS ay laging alala sa Bicol Health Development.
5: Gabundok ang ma.
6: Honey, o yan.
5: Eh, paano yan, honey? Tell tayo?
6: Sige lang.
5: Pero honey, gagamitin mo yung softener partner niya, Anrox Detergent Liquid.
6: Partner na lang. Mapabahari siya. Anrox Detergent and Shirt.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man. Anrox Liquid Soap of Softener with three variants na pag-pipraction, Ocean Fresh, and Anrox Liquid mabango. At ang presyo, kayang-kaya.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Mga best, life

0: short. Bawasan ang stress. Ang mental health kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, problema, makukuha sa second building, AA versus City, mga laser treatment, laser hair removal, Barbie arms, slimming server pedicure, eyes, fillers, Botox, hair and makeup service, kini. Asin ang napaka-relaxing, Roy P. Head Spa. Body massage, asin dakuna napon sa RL Beauty Clinic, Tabaco Branch. Pod sa 0921-2520. RL Beauty Clinic. Venus in one.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ng mga sangkap ng Best Cafe 18 Herbal Mix.
2: Dari Lombes, jitney do araw umiinom ng kape para sa yung masarap at healto ang Best Cafe. Tulong magbigay ng sapat king katawan at higit pa sa lahat no pagdumi rin araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe.
1: Best One Coffee, Best Cafe 1 Tea in 1 Coffee and also available Best Cafe Green 6 in 1 Coffee with Herbal Mix lang for sa chef.
3: You're listening to the news.
1: Tina sa buong Bicol.
4: Morning, good morning.
5: Ay, 48 na po nin pag kamusta na tabi? Tanya. Tihanap. Okay lang sa all right.
4: Good morning, good morning.
5: Sa kada barangay ano mas ma-discovery mga tugang na may pirang barangay na may nampili na sa barangay ni bawat barangay ang BBM financial assistance Ramboy, good morning tabi sa Imokons ang tibong konsyading tunay na pagkamo gamit bako na pagpapara tagamahan sa nakons na matapos tapos kanton sa kauubusan ng budget ano kon
4: good morning
5: tibay manak. Narin Cirilio, good morning. Naburo 100,000 pesos. 100 tagatugang financial assistance po yung national government. Nudi, tanggay na minig na mga kating pinirili naman sana. Pinirili. So, kunyan, mga manungod. Kinabangkan 20,000 pesos. Oy, ano yan? Mga magraduar tabi sa 4th year ngunyan tabi. Iguadyan sa barangay Hanasos 100,000 hugang na kung pigtagama ang government pero malang pong estudyante ang makikinabang yan na iyan po pupilyo alimbawa tiga durus mil ribo na ipo arente 20 mil nang gadang itao usla o noon good morning sa iyo yugulang inudasi para kayo na para kayo marina aga. Oy, duman, nag-collapse budugad duman sa Angeles. May comments from San Miguel Island. Lamang makakonektar kita duman sa Angeles, Panga. Kung ano na an update duman. Ta, may kababay San Miguel na nat mo.
4: Good morning, good.
5: Dito sa video na nakawakan kung ano ang klasikan pundi. Maling mga tugang ano. Ikanso nagkagarapa ng mga debris. Luhaylu ha. Paano sila unon? Kaya araw kayo. Dahil ka pwede duman magkaska. Staskas ka, mas lalong magrabi. Kaskason sa naugaring ang talibong alas 7.50 doon sa madali mga tugang pasalamat po yan kapos kita permini dahil kita makakabuelo no Josephine Bikit go so nagpapara apod dahil ko ma ko dahil ko tapos so nagpapara dahil ko na maako nung apod mo niyan ano halip sa kaya pasalamatan ko sa tatawad black time pro taon artes ko niyan. Eh kita makaya kung mga naghahanap ng medical oxygen mga kapamilya ng oxygen ano sige na tabi dyan naka maxil and sa puro kuno yan kan sa nakatarungan nindo si Ma'am Elena Fernandez matangay po nindo dyan sa tindahan niya na pwede ka mong medical nindo ngay po ka mo ninyo sa industrial oxygen mga kaya dyan nagde-deliver po si na dona nin lithium gas libre ha pero mabayad ka kan su LPG ipapadan libre sa igwa dyan ki regulator mo yan nindo dyan magbakal dyan ako magbakal tamaray dyan di kalina dyan ang produkto yo oxygen and acetylene salamat at katuwayo gravel and sand basta bye bye sin graban kay gravel and sand tabi kamo Santonio
4: good morning
5: pinasalang pa sa nasa yu halipot ka na tabi uslaon
4: good morning
5: matatirang manungod dyan sa kung financial taso petukli so 20 mil iting barangay at na bulgar nang